0: Kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pinakamalaking tagumpay ay naitala sa Benguet kung saan nakakumpiska ang Benguet Police Provincial Office ng nagkakahalaga ng 3,883,528 pesos. Naaresto ang anim na SLI. Ang tagumpay ng mga operasyong ito ay nagpapakita ng matatag na pakikipagtulungan ng PROCAR sa mga local government units at sa publiko. At siya ng ulat mula rito sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Hilda. Samantala, dalawang NPA patay naman sa panibagong inkwentro sa Camarines Sur. Mga baril at pampasabog din ang na-recover. Mula 89.5 Radyo Natin Naga, kasama ulit natin si Mafe Mariscal. Mafe.
2: Diyos marhay na aga, patay ang dalawang rebeldeng New People's Army sa nangyaring panibagong sagupaan ng mga ito at ng mga sundalo ng 9th Infantry Division Philippine Army noong madaling araw ng Sabado sa Barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur. Bukod pa dyan ay nasamsam sa mga rebelde ay ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng tatlong improvised explosive device, isang M16 rifle, isang remote switch ng IED, isang Galil Ace 22 Enfal, mga magazines, mga bala at ilang personal na kagamitan. Kinilala ang mga namatay na mga rebelde na sina Jonathan Mildes alias Errol, Manuel Maria June, team leader ng Squad 3 na naharap sa kasong prostrated murder, at Nilo Caballero aka Richard, miyembro ng Squad 1 ng nasabing platoon. Sa ulat ng pulisya, umabot ng halos nasa 20 minuto ang palitan ng mga putok. Isang alias Deo Leo ang sinasabing leader ng mga armado na agad namang nagsitakas nang makitang may dalawang patay sa kanilang kasamahan. Wala namang nasaktan sa mga sundalo at maging sa mga residenteng nakatira malapit sa lugar. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
3: Mabalons, Mape!
4: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
3: 2-0! Hindi po yan oras.
5: Hindi yan score.
3: 2 ang New York Knicks. Ang San Antonio Spurs, 0.
5: Ganon?
3: Doon ako, partner. Bibigyan ng Spurs. Nakakaya naman kung 3-0. 8:05 ang oras sa buong kapuluan.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Radyo Natin
9: Nationwide.
10: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin
9: Nationwide!
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Wow! Amoy yayamanin!
15: Pati buhok mo, may pabango?
14: Hindi, sis.
15: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango, with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
16: Gigan sa number

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly yours.
1: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
2: 8:13, hanggang katapusan na lamang ho ng June ang pagpapadala ng mga entries para sa Pagcor Photography Contest 2026. Ang tema nga po ay Kids at Play. Line nito ay ipakita mga simpleng tagpong sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natututunan sa simpleng paglalaro. Tatlong kategorya ang pwede nyo saluhan, ha? Conventional category, mobile category, at saka ang drone category. Sa conventional category, yung mga conventional camera, mirrorless, compact, point-and-shoot bridge. Basta mga camera. Ang mga entries na mananalo dyan, 8. Okay. Tatanggap ng tig 100,000 pesos. Sa mobile at drone categories naman, tig 8 din ang mananalo at ang bawat winner ay tatanggap ng 50,000 pesos plus trophy. Ang deadline ng submission ng entries ay June 30. Ipadala po ninyo sa Pagcor Photography Contest 2026 website, www.pagcor.ph/photocon2026.
3: May pahabol ang partner si Joy June mula sa Washington, D.C. May double celebration daw ang Pilipinas at ang Amerika. Ginanap yan sa Library of Congress at maraming events yata ngayon in line din with Independence Day. Balikan lang natin mula 90.9 Radyo Natin Lawang at ngayon ay nasa Washington, D.C. si Joy June ako.
4: Isang makasaysayang pagdiriwang ng ika-128 taon na kalayaan ng Pilipinas at ika-80 taong anibersaryo naman ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Amerika na ginanap sa Library of Congress dito sa Washington, D.C. Sa pamamagitan po ng Imbahada ng Pilipinas, pinangunahan ang nasabing pagdiriwang ni na Philippine Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at U.S. Undersecretary of State for Political Affairs Alison Hooker. Dumalo rin ang mga co-chairs ng U.S.-Philippine Friendship Caucus na si Representatives Robert Bobby Scott, ang nag-iisang kongresista sa U.S. na may dugong Pinoy, at si James Moylan, gayon din ang bagong U.S. Ambassador sa Pilipinas na si Ambassador Lee Lipton. Ginamit ni Secretary Lazaro ang Murillo Velarde map, ang simbolo ng soberenya ng Pilipinas, at ang jeepney simbolo naman ng pagiging malikhain ng mga Pinoy matapos ang World War II, upang ilarawan ang pag-usbong at tibay ng samahan ng dalawang bansa. Hinikayat niya ang mga Pinoy sa buong mundo na patuloy na protektahan ang kalayaan. Pinagtibay naman ni U.S. Undersecretary Hooker ang pangako ng Amerika na seguridad, ekonomiya at teknolohiya, at sinabi nitong hindi lang magkaalyado ang Pilipinas at Amerika kundi magkaibigan at magkapamilya. Nag-alay naman ng toast si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa Pilipinas at Philippine-U.S. Relations upang isara ang programa. Aniya, sinasailalim ng bansa ang malalim ng pagkakaibigan at matibay na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, at umaasa ito na tumagal pa ito ng ilang dekada. Samantala, naging tampok sa nasabing event ang mga tugtugin at musika na rundalya mula sa UP Alumni and Friends, isang exhibit ng mga tradisyonal at formal na kasuotang Pinoy, at isang virtual exhibit na nagpapakita ng evolusyon ng alyansa ng dalawang bansa mula sa depensa hanggang sa ekonomiya at kultura. At iyan ang balita kaagapay ang Imbahada ng Pilipinas dito sa Washington, D.C., USA. Ako naman si Joy June Balareti Acol ng Radyo Natin 90.9 FM ang nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Worldwide.
2: Maraming salamat, Joy June. At kung ang Japan daw ay may matcha, ang Pilipinas naman may ube. Oh.
3: Ano ka ba? Team ube, team matcha?
2: Mango. Charmaine.
3: Wow! Updated ka. Kaya ka pala naka-Charmaine polo shirt today, partner.
2: Yes, oo. Balitang yan ay mula naman kay Patamel tayo. Pita?
5: A healthy morning, Pilipinas. Alam nyo ba na kung sikat sa Japan ang kanilang matcha, may bagong rising star din dito sa Pilipinas at restaurant sa mga ibang bansa. Walang iba kung hindi ang matingkad at napakasarap na ube. talagang patuloy na umaangat ang produktong Pilipino dahil ayon sa Department of Trade and Industry, umabot sa all-time high ang exports natin ng ube noong 2025, kung saan nagtala ito ng 15.4% annual growth. Sa katunayan, unti-unti nang pumapatok ang ube drink sa ibayong dagat. Pero teka, hindi lang basta masarap ang ube, dahil certified healthy din ito. Ayon sa website na Very Well Mind, mayaman ang ube sa antioxidants na mainam para sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang taglay naman nitong mga antioxidants tulad na lang ng vitamin A at C ay mainam din para pababain ang tsansa ng sakit sa asthma. Mayroon din itong taglay na resistant starch na tumutulong para matagal tayong mabusog at nagpapabuti pa ng ating gut flora o kalusugan ng tiyan. At ang pinakamaganda sa lahat, mayroon din ang ube na anthocyanin na siyang dahilan para sa kulay lila nito. Ang anthocyanin ay may kakayahang lumaban ng mga free radicals na siyang nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya naman kung medyo gusto mo na bawasan ang pag-inom mo ng kape at naghahanap ka ng kakaibang alternatibo, itry mo na rin kapartner ang ube drink. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, Dito Ako Believe.
2: Thank you, Pita.
1: Radyo natin nationwide.
2: 819.
6: Radyo natin nationwide.
7: Simply G, simpleng ganda.
6: Radyo natin nationwide.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
6: Radyo natin nationwide.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Nay, mano po, papasok na po ko sa school.
11: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
10: Opo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, maghalang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwashing.
16: Easy Hugas.
17: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
18: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
20: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
15: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwashing.
17: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radio Nationwide.
21: Right.
16: radyo natin nationwide.
21: Nationwide. 8:25 ang oras sa buong Pilipinas, partner, bago ang ating trabaho tips. Ibigay lang natin yung bank account details na mga gustong magbigay, magpabot ng tulong para sa mga naging biktima nitong pagyanig kahapon. So meron pong Operation Tulong bank account na pwede kayong pagpadalhan. Ang account name ho niyan sa Metro Bank ay MBC Operation Tulong Inc. Ganon din po sa BDO Peso account. Parehas lamang po ang pangalan, MBC Operation Tulong Inc. Sa Metro Bank, ang account number po ay 6407640086412. Ang BDO naman po ay 30508035635. Kung hindi nyo po na-kompleto ang account number at account name niyan, bisitahin lamang po ang Facebook page ng Radyo Natin Nationwide. Ipopost po namin yan doon. I-share natin. O kaya po sa aking Facebook page, Jessica San Diego Bobadilla, i-share po natin yan. May QR code din kung saan pwede nyo iscan para po kayo ay makapag-donate. Sa aking trabaho tips partner, pag bigyan natin itong mga dapat at hindi dapat na ilagay daw sa iyong resume kung ikaw ay first time mag-a-apply o lilipat ng trabaho. Pakinggan natin si Ms. Gladys Mabini, GM.
16: Trabaho tips!
22: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Kahapon, napag-usapan nga natin kung bakit napakahalaga ng resume at kung paano ito nagsisilbing unang pagpapakilala mo sa isang employer. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang tanong na madalas itanong ng mga job seekers. Ano nga ba talaga ang dapat na ilagay sa resume? Narito ang mga tips para mas maging malinaw, profesional at epektibo ang inyong resume. Number 1, siguraduhin na tama at kumpleto ang iyong contact information. Maaaring maganda ang iyong kwalifikasyon. Pero kung hindi ka naman makontakt ng employer, mawawalan din ng saysay ang iyong application. Kaya ilagay ang iyong buong pangalan, ang iyong mobile number at professional email address. Siguraduhin na aktibo ang numero at email na ginagamit mo. May mga aplikante na nagtataka kung bakit walang tumatawag sa kanila. Ngunit old number or maling email pala ang nakalagay sa resume. Kaya bago magsumite, i-double check ang mga detalye. Number 2, maglagay ng maikling professional summary. Sa halip na mahabang introduction, gumawa ng 2 o 3 pangungusap na naglalarawan kung sino ka bilang profesional. Halimbawa, customer service professional na may 5 taong experience sa retail at hospitality industry. Sanay sa pakikipag-ugnayan sa mga clients at paglutas ng customer concerns. Sa loob lamang ng ilang segundo, magkakaroon na agad ng idea ang employer kung ano ang maiaambag mo. Number 3, i-highlight ang mga karanasan na may kaugnayan sa trabaho na iyong ina-applyan. Hindi kailangan na ilagay ang bawat trabaho na napasukan mo kung wala naman itong kaugnayan sa posisyon na ina-applyan mo. Mas mahalaga ang relevant experience kaysa sa napakaraming impormasyon. Kung customer service position ang ina-applyan mo, bigyang diin ang mga trabaho na nagpapakita ng iyong communication skills, problem-solving abilities at pakikitungo sa tao. Tulungan ang employer na makita kaagad kung bakit bagay ka sa posisyon. And number 4, alamin din kung ano ang hindi na kailangan na ilagay. Marami pa ring resume na naglalaman ng impormasyon na hindi naman mahalaga sa hiring decision. Sa maraming pagkakataon, hindi na kinakailangan ang detalye katulad ng height, weight, pangalan ng mga magulang, civil status, or iba pang personal na impormasyon maliban kung partikular itong hinihingi ng employer. Kapag mas maraming hindi kailangang detalye, mas natatabunan ang mga impormasyon na talagang mahalaga. Mga kaibigan, Laging tandaan na bawat bahagi ng resume ay merong mahalagang papel. Kapag malinaw, organisado at nakatuon sa mahahalagang impormasyon ang resume mo, mas madali para sa employer na makita ang iyong potensyal. Hindi paramihan ang detalye ang labanan. Kadalasan, ang malinaw at maayos na presentasyon ang mas napapansin. Kaya dapat, ang bawat impormasyong inilalagay mo sa resume ay merong layunin. Kung hindi ito nakakatulong upang maipakita ang iyong kakayanan, maaaring hindi na ito kailangang ilagay pa. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
16: Radyo natin nationwide. Nationwide.
0: Our town, our radio. Radyo natin.
16: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
6: Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide.
7: Kasangga at kalusugan.
23: Coming up next.
7: Coming up next.
23: Coming up next.
16: Engimar Camonias.
24: Yes, Camonias.
16: Ating pakinggan. Mapapakinggan. Si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
24: Yes, Camonias.
16: Kasangga at kalusugan.
24: Si Kasanggang Engimar Camonias.
16: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide. Mga kasangga,
25: akala nyo tapos na?
16: Aba,
25: hindi pa.
16: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
25: Oo,
16: tamang narinig ninyo.
25: Mas pinahaba,
16: mas pinabongga,
25: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
16: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
25: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
16: at siyempre, ang grand prize,
25: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
16: At hindi lang yan,
25: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
16: Kaya't huwag palampasin
25: dahil extended na,
16: mas marami pang araw,
25: mas marami pang entries,
16: mas marami pang chances
25: para maging winner.
16: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
25: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
16: sa programang Kasangga at Kalusugan,
25: at sa Mark Cafe official Facebook page.
16: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
26: Sumasahim papawi ang programang
16: Kasangga at Kalusugan.
26: Kasangga at Kalusugan.
16: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
26: Kasangga at Kalusugan.
16: Kasangga at Kalusugan.
26: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
16: Kasangga at Kalusugan.
26: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Ara, ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Energy Mark Ammonias.
2: Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan. Good morning! Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yeah. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Good morning! Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo ay maging malusog. Huwag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Ngayon po ay buwan po ng Hunyo. Ano po mga parents kong minamahal at talagang ang bilis ha, sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi. Kinabukasan, iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, June 2026, mga parents ko. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay. Walang sinasayang na oras. Walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin, ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone, mga parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang, mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang. Kumbaga, bigyan ng oras, bigyan ng time. I-divide ang ating oras, ano po, mga parents kong minamahal, para naman mas marami po tayong magawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Correct! Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Injimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung misyon natin sa buhay, ay matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po niyo ng produkto, Kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din nating produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap ika nga ano?
3: Mark Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Kaya thank you sa ating mga parents. Saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011 hanggang ngayon po mga parents kong minamahal ay patuloy ang pagdagdag ng mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmula na yan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na

0: Gana, ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala, ha. Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, sa mga taga Visayas region, sa mga taga Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po, at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Kasangga at kalusugan nationwide.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki, sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ayun, kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. At alam naman ninyo, si Kasanggang Ingemar Camonas, laging busy. Maraming events na sabi nga kinalalahukan, ano? Busy tayo palagi eh. Hindi na po natin maiwasan yung organizations natin, asosasyon, yan. Eh tayo po talaga ay isa po sa kasali po dyan, mga parents kong minamahal, ano? So katatapos lang po natin ng event natin sa Ugat, Lucena. Kaya yun po, tayo ay muling narito.

ating programang kasanggat kalusugan. Pahipahinga rin mga parents kong minamahal. Ano? Ito pong ating pag-broadcast. Ito po ay isang uri po ng pamamahinga, pag-relax mga parents kong minamahal. Ano? At magbigay ng mga impormasyon may kaugnayan naman dito sa ating mga produkto na dapat ay tangkilikin po natin araw-araw sapagkat ito po ay matagal na rin po, ha? Ilang taon na po tayo since 2011 hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin po ang ating produkto para po sa ating mga suki, ha? Sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kaya ang lubos po nating pasasalamat sa ating mga suki, yan po ay mula sa ating management ng Gemma Herbs Incorporated. Patuloy po nating pinaghuhusay ang mga naunang produkto at yun pong mga parating pang mga produkto natin. Yung pong mga produkto natin, mga parents kong minamahal, baka minsan mayroong baguhan pong nakikinig. Ano nga ba yung ating mga produkto? Yan po yung mga products na di kalidad at mabisa at yan po ay paborito nitong ating mga parents, ha? Lalo na po yung mga nauna pang kumukonsumo po nito. Nariyan po yung ating produktong mahusay sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, ang produktong marami. Yan pong produktong Marcafe, yan pong produktong Marchoco, yung ating Mark Juice, ha? Ang masustansyang inumin natin, mga parents ko, Mark Juice. Then meron tayong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ano? Napakagandang vitamin C natin sapagkat alam naman natin ang gumawa niyan. Hindi naman ordinaryong paggawaan lamang. Yan po ay kanilang ibinigay sa atin para po maipamahagi sa ating mga parents na naghahanap po ng vitamin C na sodium ascorbate, mga parents kong minamahal. Ano? So, hindi lamang po yan ang ating produkto. Meron din po tayong produktong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Ano? At yan po ay talaga namang, naku, ang ganda po ng sabon natin, mga kasangga. Sapagkat yung ating mga sabong na patunayang napakahusay, yan po ay mas in-improve na naman, mga parents ko. Abangan po natin. At tanong ko dun sa pharmacist kung okay na po. Sapagkat yung pong ating produkto ay one color na lang po, mga parents kong minamahal. Ano? One color na lamang para po mas ma-maintain po natin yung effectivity ng ating product. So, maganda po yung produkto, mga kasangga. Itong produktong germ-fighting action, ano? Yung pong gandang natural, guava with neem plant extract. Yung po bagang kauri yan ng bayabas-bayabasan na nadyan sa ating parang. Kaya lamang, siyempre, ito mas effective sapagkat ito po yung aprobado ng Food and Drug Administration. Ano? Mayroon tayong isa pang sabon, ay di yung pong skin whitening soap na hinog na papaya na sinamahan po naman ng tawas at turmeric. Ano? Magandang klaseng mga sabon ito, ha? At mabilis sa merkado ito, nagkakaubusan po nito, eh. Kaya yung isang sabon natin na green papaya, ang pagka-green po talaga niya ay ano na po ito, kumbagay nakapuro na rin po ito. At ito po ay skin whitening soap na sinamahan naman po ng kalamansi. Yung pong orange papaya, no, yung papaya with tawas in turmeric, talagang
Maganda po yung sabon, mga kasangga, promise ha. Kaya yung ating mga gumagamit niyan, eh maswerte po kayo sapagkat unang-una yung pong productive pang export. Pero hindi po nating ginawa na mag-export sapagkat unang-una po, mga kasangga, inuna ko muna itong ating bansang Pilipinas na magtamo ng mahusay na sabon na sariling atin. Dito gawa sa ating bansang Pilipinas. Pero yung pong mga sangkap, siyempre galing naman ibang bansa yan. Mas mura ang paggagawa na sabon dito sapagkat yung mga ating magagawa ay nasa minimum wage, ano, yung ating mga tumatrabaho po nito, mga kasangga. Kaya mas mura pa rin kung kukumpara sa ibang bansa, ano.

0: Kaya sa ating lahat, good morning. Nabanggit ko na ba ang mga produkto nating lahat? Kasanggang Arvin?
1: Correct!
0: So, yun po. At nakakatuwa naman po sapagkat unang-una maganda ang feedback ng ating mga produkto. Yung mga kumukonsumo po natin, maganda po ang kanilang ipinararating sa atin. Ha? Sila po ay talagang tunay na kumukonsumo nito sapagkat yung mga epektong maganda sa kanila ay naibabahagi po dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ano po? Kaya ang daming bumibili ng ating produkto lalo na nang magkaroon tayo ng papromo ha itong J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. At lagi po nating pakinggan yung ating programa. Tapos Kasanggang Arvin, pakilimitan nga ng plugging natin para dun sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Ano? Nang sa ganun po ay maging maliwanag naman sa ating mga tagapakinig.
2: J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
3: Kasangga at kalusugan.
0: Sabi po ni Lelevet Ogalisco, mapagpalang araw sa iyo Kasanggang J-Mar. Itatanong ko po kung pwede po ba nasa maliit na sobre ilagay yung mga entries ng Mar Cafe with brown rice extract. Marami pong salamat sa inyo at napakahusay po ng inyong mga produkto kaya patuloy po akong bumibili at nang magkaroon kayo ng promo natuwa po ako sapagkat may pagkakataon po akong manalo ng inyong mga milyong-milyong papromo. Ha? Salamat kay Nanay Lilibet Ogalisco. Tagasan nga ba ito si Nanay Lilibet? Ha? Hindi ko po nakita yung kanyang address. Ah. Di bale? Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas sapagkat yung binibilhan niyang drugstore, alam ko'y tagalipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure ha. Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yun, maraming salamat po, Nanay Lilibet, ha. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo. At lagi namang ipiplay ni Kasanggang Arvin yung ating J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Ano po? Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research at may paliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po yung magbabalik mga kasangga. At bigyan lang natin ng pagkakataon na ma-play yung ating mga patotoo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, paki-play nga ng ating mga bagong patotoo na iyong nakausap mula doon sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
4: Maraming salamat Kasanggang J-Mar Camonias. Mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating isang suki mula po dito sa Quezon Province kung saan po natulungan ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Tara mga kasangga, alamin natin kung ano ito. Tatay, ano pong yung pangalan?
5: Ako si Ramiro Banyan, kuminam ng Magcafe 10 plus 1 brown rice coffee.
4: Ano naman po tatay ang dahilan kung bakit kumukonsumo kayo ng ating produktong Magcafe brown rice?
5: Kasi bawal kasi sa arang sugar ay nakita ko yung brown rice coffee na no sugar. Kaya sabi ko, tama-tama, ito may regal sa kape.
4: Okay po tatay. Sige tay, magkwento lang po kayo.
5: Okay naman, na normal ang sugar ko. Actually, 2 times ko ginagamit ang magkape sa umaga sa hapon. Mula nang ako minam ng mga magkape, 10-1, gumadaan para lang po kasi nag-normal lang ang sugar. Kaya kuminam na morning at saka afternoon.
4: At dito naman po sa Gumaka Tatay, saan po kayo nakakabili ng produkto ng ating Marcafe Brown Rice?
5: Sa Gumaka Lumber po ako nabili ng Marcafe. Misa sa Duri.
4: Sa mga Gumakenyo naman po at sa mga karatig bayan natin na hindi pang kumukonsumo ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
5: Talaga ko yung marami nakakasubok din kasi misa na ubusan sila na stock eh. Mga katulad ko may mga sakit ng mga sugar. May endorse ko na masakala na aminom magkape para maganda sa katawan kasi. Magaling po sa akin ang brown rice coffee ng magkape.
4: Ayan po mga kasangga, nakapanayan po natin si Tatay Ramiro Banyal ng Gumaka Quezon na natulungan at nakaranas po ng kaginhawaan ng katawan sa pamamagitan po ng mga herbal na sangkap nga po ng ating produktong Marcafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract. At mula po sa Gumaka Quezon, ito po ang inyong kasangga, Kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, Kasanggang Injimar Camonias.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
0: Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
6: Ng Kasangga at Kalusugan.
2: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Shopping na Jude sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approve therapeutic claims.
3: Natinginan ang dami ko kayong manasin. Diabetes pregnant. Supan ko nakagamit sa EXL. Kako kayong kausaban sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa nga makainan nga bitreden. Ako pero sa kaluhay sa Diyos. Pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagang yun kong papaskula kong kalawasan. Pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product kay nako kayo na ikatabang. Ako mo itmisigin ko anak sa akong kaugalingan.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Digmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Uy, pare, Marco Faye pala ang kape mo? Iba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
6: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol na solusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
8: Okay, Rani Oscuro, Nabo Atamarino, sir. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol, yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom, nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana aking pakiramdam. Yan ko si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarines.
9: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
10: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
11: No approved therapeutic claims.
12: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtake na nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Magkabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
13: Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good morning, good morning. Radyo Natin.
14: Morning Express sa Radyo Natin FM.
15: You're listening to 103.9 Radyo Natin Naval.
16: Aya! Ha!

0: Mga adlaw, mga pinanggap, balik ta sa tuwang episode ng atong gisgutan, Purpose and Longevity. Nga naman ang ubang tao nga taas magkinabuhi. Sa atong miaging episode, ang gisgutan ang usa sa kaimportante kaayo nga tema, ang pagdiskobre sa tuwang katuyuan. Nga nung naaman ko, o si katuyuan nga nung nabuhi ta? Atong nakita nga ang purpose or katuyuan sa kinabuhi, dili lamang espirituhanong konsepto, kiniusa ka importante nga bahin sa atong psychological well-being. Apil ang imong hunahuna o ang imong pagbati. O mahimong makaapekto sa daghang aspeto sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kinigyud ang atuang purpose o sa katuyuan. Atong nahibaloan nga ang mga tao nga anaay klaro nga direksyon o kahulugan sa ilang kinabuhi, kasagaran naa sila'y taas o kanasilag yun ang madasigon ba? Dasig sila kadadlaw. Unya, mas emotional resilient sila. Naa sila'y kusog sa pagbangon gikan sa mga problema. Mas ubos ang ilahang risgo sa depresyon. Grabe nga mga kasubo. O mas grabe ang ilahang fulfillment sa ilahang kinabuhi. Mas tagbaw sila. Naa sila'y satisfaction sa ilahang kinabuhi. So mo na nga makaunahuna ta nga ngano di ay kining pagnaakay insaktong katuyuan sa imong kinabuhi, nganong mutaas man ang imong kinabuhi. Posible ba nga ang usa ka butang nga dili makita sa laboratorio? E kaning imong purpose sa imong kinabuhi di man na makita sa laboratory. Dili po na mapalit sa butika. O wapa po ko'y nadungog na kita nga resita nga gibutang dito nga purpose in life. So, sa milabay nga mga dekada, mga pinaga, ang mga researchers, gikan sa naglainlaing mga nasod, ilahag yung gidiskubre nga ang mga tao nga naagyo ligon nga sense of purpose. Kanagyong klaro nga katuyuan sa kinabuhi, kasagaran sila gyud ang mas ubos nga risgo sa premature death. Kanang sayo mamatay ba? Ubos kay sila risgo ana mga pinaga. Unya, mas maayo ang ilahang cardiovascular health. So, usa sa atong ireseta, kung natay sakit sa kasing-kasing, usa sa atong i-emphasize gyud unsa akong purpose in life. Kay base ang hinungdan nga nung nagsakit ka sa imong kasing-kasing, bisag nag-inom ka og mga tambal, wa gihapon mauli, bisag na kay maintenance, bisag nag-supplement ka, nga nung lisod ka ayo hinang effect, tungod di ay kay mikontra ang imuhang luya nga emosyon, luya nga pangunahuna. Tungod kay wala kay sense of purpose sa kinabuhi. Wa ka kabalo unsa imong katuyuan sa imong kinabuhi. Ang kuyaw nga pag magunahuna na lang ta, 70, mamatay na ko. Labi na pag tungtong natog sa sinta, moingon na ta dayon, pulo na lang katuig. Kay mao magi lifespan sa Pilipino, 71, 72, patay naman. Pero kana siya premature death pa yan, nganuman, ang siyensya nagsulti, 100 kapindyod ta mabuhi. Gani ang pinakataas na kinabuhi karon is 116 ang edad. Hapit na mag 120 pinaga. Still kicking gihapon. Ang mga naay klaro nga katuyuan sa kinabuhi unsa man, mas ligon ang immune function depensa sa lawas o mas taas ang posibilidad nga mabuhi ngadto sa 100 kapin. Nga aktibo gihapon. So, ngano man ang katuyuan, ang purpose in life importante makaapekto sa imong kahimsog sa panglawas. Ngano man, pag naa kay purpose, dasig ka, kabalumang ka, dasig ka, maglihok-lihok. Unya mas disiplinado ka mukaon kay kabalo ka sa imong purpose. Unya responsable ka sa imuhang panglawas, dili si Doc. Bisag wa si Doc, ikaw gyud ang responsable. Unya mas kusgan ta mutubag sa mga pagsulay sa kinabuhi ngano man tungod kay naa kay purpose, naa kay rason nganong mubakod ka, naa kay rason nganong matugkag sayo, nganong naa kay rason nganong moinom ka aning suplemento, naa kay rason nganong gusto ka magtuon, mao nay purpose pinangga. Kasi pag ang pangutana unsa kataas ka gusto mabuhi, ang sunod nga follow up question ana, unsaon ako pag kinabuhi? Tama dili. So, nganuman nga ang uban taas og kinabuhi, siguro ang uban mo ingon. Ah, iyahang naman ah, maayo yung jeans, correct. Maayong pagkaon, correct. Katulo, ehersisyo, correct. Ikaupat, na yung mga tambal, suplemento, correct. Apan, pero, daghan kayong nakurat nga mga researchers, mga pinanga, nga ang usades pinaka makapa-trigger gyud nga mutaas imong kinabuhi. Factor nga perminti gyud makita sa mga tag-as nga mga kinabuhi, 100 kapin nga mga kinabuhi, maog yun ang katuyuan sa kinabuhi, purpose in life. Sa JAMA Network Open, usa ka research or study gihimo dinhi, nakita nila nga ang mga tao nga naay strong sense of purpose, naa sila'y ubos nga risgo sa premature death, sa iyong pagkamatay. Ikaduha, naigitawag blue zones, mga lugar na siya sa kalibutan nga daghang mulapas diha ang edad 90 o labi na 100 ang ilahang mga edad. So, usa sa mga common characteristics nila ang sense of purpose gihapon. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Magandang araw sa lahat. Ako po si Tacy Gloria, Kulumulok, South Cotabato. Ako'y taos po sa napapasalamat sa produkto ng EXL Makabuhay Plus. Napakalaking tulong ito para sa akin dahil araw-araw gumagawa ako ng mga gawain ko bilang chairman sa iba't ibang asosasyon. Maganda ang tulog ko. Maganda ang pagbawas natin. Paggamit ko nito ay sa umaga o bago ako matulog. Hinahikayat ko ang lahat ng mga kasamahan namin sa Senior Citizen Association na gumamit tayo ng EXL Makabuhay Plus na capsule. Ito talaga ang para sa ating lahat. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: It's Emma Gwan.
7: Stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamo ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: It's Emma Gwan.
7: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo. Para sa proteksyon ng pamilya mo, mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hiya, it's Emma Gwan.
1: Basta healthy, happy!
0: So, ang mga senior citizen dito sa mga blue zones, nagpadayon gihapon ang ilahang una, pagtabang sa pamilya. Ikaduha, pagtanom. Ikatulo, pagserbisyo sa komunidad. Na sila'y time, weekly, kada semana, or more, mag-appeal sila mga charity work, evangelism, mga pagtabang sa ilahang komunidad, paglimpyo silang komunidad. Ikaapat, kanang mag-appeal sila sa mga religious activities. Ayun, simba kada semana, kausa. Sa ato pa mga pinanggapagnagay activity atong barangay nga mga bayanihan, tabang yun ta. No, manawagan ko sa mga barangay. Manawagan ta. Nga gwapo ang ato ang barangay na agyo activity nga bayanihan once a week, once a month. Nga unsao na to pagpalambo, mahimong limpyo, mahimong nindot, mahimong gwapo ang atong community. Gani manawagan unta gani pod ko. Kana bito ato ang dalan bitaw. Nga magsigig kaguba na lang atong dalan, di na lang yun himoon nga 25 katuig ahiya pa maguba. Nga numan, kay kanang i-gasto balik diha, mas gwapo siguro mga pinangga. Kay tabang nato na pagpa-improve pod sa ato ang kondisyon sa atong mga community. Mga dalan sa community, ang drainage system sa community, mga kanal sa community, ang mga beaches nato sa unsang paaging nga malimpyo. Ang atong community, kung mahimo, friendly siya sa mga nagabaklay, nagaexercise, nga naagid siya nindot nga kabaklayan, nga every morning maka-exercise ang atong community. Kanang ipang

kadagatan or mga beaches. Ang ecosystem nato nagtudlo nga wala ta mabuhi para sa atong kaugalingon lang. Dili gyud pwede nga ang atong hunahunaon para lang gyud sa atoa. Ang ecosystem naghatag gyud og mensahe pahinumdum padasig. Ang adlaw naghatag enerhiya, ang kahoy naghatag oxygen, ang mga buyog or mga bees nagapa bulak sila, pollinate flowers, even ang mga gagmayng mga wati, earthworms. Nagtabang sila nga ang atoang mga soil, mga yuta maging healthy. Sa usa ka ecosystem, ang matag bahin anaagyoy importante nga trabaho. If one part is missing, kun ang usa diha wa makatrabaho, nawala diha, ang tibuok ecosystem maapektahan. The same is true for us. Ang Dios naghatag nato matag usa og unique nga mga gasa, mga talent og mga opportunities para i-bless nato sa uban. Mao nga sa atong topic, purpose and longevity, panahon day nga moapil ka sa mga charity activities, mga volunteers, mas mutaas ang atong kinabuhi. Naay mga bayanihan ang atong mga barangay, naay bayanihan ang atong mga organizations, church activities, mga government activities nga nangita og mga volunteers, usa na sa mga characteristics makapataas sa atong mga kinabuhi. Karong adlaw atong ipangutana, what good can I do for others? Unsa kaya atong mamahimo sa uban nga maayo? Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. One capsule hantod sa tulo ka capsule human pa ni hapon or dayon matulog. Labi na kung naakay ngulngul nga gibati sa lawas, grabing kalintura, grabi bang imong pamaol, sulayi duhag tulog yun, inuma. Sa di pa ka matulog, ugma hayahay kaing paminaw. Nganong hayahay tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naani siya'y andrographolide. Kini ang main medicinal compound sa tanom nga andrographis. Mga benepisyo nga nakita sa pagtuon, naani siya'y anti-inflammatory, makapagkunhod sa inflammation. Anani siya'y antioxidant, makapugong sa oxidative stress. Anapo ni siya'y immune modulating, mutabang sa pagbalanse sa immune system. Anapo ni siya'y neuroprotective, mutabang sa proteksyon sa utok o sa nerve cell. Og nindot kaayo ni pinangga, kay mutabang po ni siya pagpalimpyo og makahimo paglimpyo ang atong utok basta naatay andrographolide. Mao na nga inom gyud ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag udto hapon kung naa kay gibati nga grabe-grabe. Kung medyo pang-maintain na lang nimo, normal na imuhang tanang lawas, maintain ta kada adlaw before baba ni hapon, human baba ni hapon or sa dili pa matulog tungod kay naatay kinahanglan i-maintain bisag wa na kay high blood, wa na kay diabetes. Ang atong i-maintain ang stress kay kada adlaw kinahanglan mo reset ang atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, anapo ni siya'y hepatoprotective. Nga mo patabang sa atong mga atay, nga healthy ang atong mga atay. Nga nung mas maayo ang pagpaminaw pagmata, tungod kay, mas ubos ang atoang inflammasyon sa lawas, maayong immune response, mas maayong liver function o detoxification pathways og mas maayo nga blood circulation. Kung ang lawas dili kaayo inflamed, kasagaran mas gaan ang paminaw pagmata. Kabalubo mo mga pinangga nga sumala sa pagtuon ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang andrographolide ni ini makapakunhod sa neuroinflammation. Magsuporta ni siya sa brain-derived neurotrophic factor. Makatabang pod sa memory og learning pathways. Mao nga, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa mga brain aging, cognitive decline, mental fatigue. Di kadali malimtanon ani og layo ka sa pagkaango-ango. Sa siyensya, walay literal nga brain cleanser. Apan, adunay natural nga sistema ang utok nga gitawag lymphatic system. Kini ang drainage system sa utok. Kung sakto ang tulog, mas daghang waste proteins ang mawala. Mas mahawanan ang metabolic waste. Mas fresh ang paminaw pagmata nato.
Sa medical science, ang

0: dugo gilimpyuhan sa atay, kidney o lymphatic system. Walay herb nga literal nga manglimpyo sa dugo. Apan ang andrographolide o neoandrographolide o deoxyandrographolide. Mauni siya ang mga compound sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga naani siya'y antioxidants effects, liver protective effects, o musuporta ni siya sa normal detoxification pathways. Maunga, pag magamintain tag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mas gaan ang lawas, mas klaro ang huna-huna, mas energize pagmata. Importante natong hinumduman, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule dili ni siya puli sa healthy lifestyle. Ang pinakadako gihapong kontributor sa klaro nga utok ug maayo nga paminaw pagmata mao ang maayong tulog, regular nga pag-ehersisyo, tubig ug pagkaon nga daghan ug gulay ug prutas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
8: Piliin ang ligtas at subo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape. Ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat. May laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tag kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The greatest tragedy is not death, but life without purpose. Ang pinaka dakong trahedya, dili ang kamatayon, kundili ang kinabuhi nga walay katuyuan, walay tumong. Mga pinangga, daghang tao ang naggugol og daghang panahon sa pagpangita sa husto nga partner. Apan mas importante, usahay ang pagpangita sa husto nga direksyon sa kinabuhi. Labi na sa mga ulitaw, labi na sa mga magbinyuay o nagsulod-sulod na sa pagpanguyab, siguraduha in town nga ato nang nakitaan, nakaplagan or ato bang gipangita na ang husto nga direksyon sa atong kinabuhi. Kaya uban ba ya, moingon ang akong direksyon sa mga ulitaw pang yaga-yagaon. Ang iyaha ko nung direksyon, paingon dito sa dalaga. Aba, hinumduman nato kung wala pa nato madiskubrihan ang atong purpose sa kinabuhi, lisod usab pagpili og tao nga makauban nato sa maong pagpanaw. Mauna mga dalaga, nagay manguyab ninyo, o niya mo kumidya nga ang iyahang purpose sa kinabuhi, ang pagbaton sa imuhang kasing-kasing, aba, dapat manglimbawot ang imuhang mga balhibo. Nga naman, basig parihara ka sa pasayro nga musakay wa sa kabalo siyang kaugalingon nga insakto ba ang iyang gisakyan. Tama dili. So siguraduhon nimo nga asa ka paingon. Ngano ang katuyuan tumong sa kinabuhi, purpose, importante kaayo before ang kaminyon. Nganong gitapik nako ni before ta mag-end to ang study, nganong kaminyon relasyon importante sa kahimsog sa panglawas, kay daghan lagi ang nag-away o daghan ang nagsakit tungod sa away. Daghan ang nagsakit ang hinungdan na high blood tungod sa iyahang karelasyon, tungod usab sa kondisyon sa usak karelasyon nga dili niya di ay handom, dili healthy nga relasyon. Yagi ra giga-iga ba? Kabalo mga pinangga, ngano importante kaayo ang purpose before marriage? Sa modern psychology, usa sa mga dakong hinungdan sa marital conflict, mao ang number one, different goals. Nagminyo mo, wala ninyo nisguti, unsay mga goal ninyo sa inyong kinabuhi. Nya, lain-lain din mo goal, lain-lain mo tumong. Ikaduha, different values, lain-lain yung prinsipyo. Oh, asa mo mo mabutang ana kung ingana ang kaminyoon, lain-lain value. Ikatulo, different priorities, lain-lain yung prioridad. Kasagaran dili kakulang sa gugma ang problema, kundili kakulang sa klarong direksyon. Pananglitan, wana ay duha ka tawo nga mosakay og sakyanan, ang usa gusto mo atug Davao, unya ang usa gusto mo atug Cebu. Na. Inga. Bisan unsa pa kadako ang ilang paghigugmaay, naagyoy away tungod kay lain-lain ilang destinasyon. Mausab ang relasyon kung walay klarong purpose, lisod magtinapangay. Makaingon ba ta karon nga himsog ang atong kaminyoon? Healthy marriage ba ang imuhang estado karon? Healthy marriage ba? Makaingon ba ka himsog nindot ang imong kaminyoon? Ngano man, kay based sa research, kung nindot ang imong kaminyoon, makaingon gani ka, nindot ang imong kaminyoon, healthy ang imong kaminyoon, but pasabot na belong ka nga na kay lower stress hormones. Ubos ang imong stress hormone, anakay maayong kasing-kasing, unya lami imong tulog, layo ka or lower ang imong risgo nga magka-depression ka. Ang word for today mga pinangga, makita sa Amos 3 verse 3. Amos chapter 3 verse 3. Can two walk together except they be agreed? Ang duha ka tawo kinahanglan adunay gyud parehas nga direksyon. dili kinahanglan parihas tanan, apan kinahanglan parihas ang ginauyukan nga tumong sa kinabuhi. Bisa-bisaya kayo, no? Pinaka, kung sige pinakatumong sa kinabuhi, at least magkaparihagin mo, ana. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon. Ang grasya o kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan mga balatian, dalay ko ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
9: Labanan ang nakakamatay na dengue.
10: EXL All-in-One Skincare Oil.
9: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
10: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
9: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumay.
11: Power

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Hangita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
2: Ito, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, diba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
2: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City, matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
2: at Dr. Remilito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: The best songs in the morning.
10: Your favorite music and good company on The Music Companion.
11: You're listening to 103.9 Radyo Nating Navao.
12: Hiya! Hi!

0: Shopee na Jude sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko ah. Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
2: Available
3: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
5: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina E. Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
6: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
7: No approved therapeutic claims.
8: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wag ko gimo, ako lang gibuhat, ikuha ko og cotton buds. Kunya, gibutangan ako og oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong ngipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
9: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Kapag ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
16: Joey, namiss ka!
17: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
16: Halika nga dito. Turuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
17: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
16: Oh, bibisita ka na?
17: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
18: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural.
19: Now available in groceries
18: and drugstores near you.
9: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approve therapeutic claims.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion.
8: You're listening to 103.9 Radio Nating Naval.
9: Hiya! Hi!

0: Mix 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nang palaboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa imbis ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
6: Set. Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong at doon ay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
7: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
8: Natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: hugging ito ay hatid sa inyo ng gandang natural. Ipakita ang tunay na ganda with gandang natural.
1: Ni Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitrain ako og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: The best songs in the morning. Your favorite music and good company on the Music Companion. Radio
6: Natin. You're listening to 103.9 Radio Natin Naval.
7: Ayah! Hi!

0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide.
2: Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi o pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM.
3: Mayong buntag sa atong soking tigpamati na atong regular nga programa Matag Martes nga adlaw ang impormasyon, aksyon ug solusyon. Usa ka radio program nga gipangunahan o gipasigdahan sa Philippine Information Agency Biliran. So karong adlawa mao ang atong ikaduha nga episode sa atong programa sa radyo. Tungod kay ang atong regular nga programa matag Martes naman gikan sa alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto. So karong adlawa tungod kay ang usa ka departamento sa kagamhanan nagsaulog man sa usa gyud ka bulan nga selebrasyon. Mao nga atong gituyo pag-imbitar ang provincial officer sa Department of Communications and Technology si Ma'am Hazel D. Martinez, ang atong usa ka aktibo gyud nga partners atong mga paghatag og mga impormasyon ngadto sa publiko, wakabahin sa kung unsay mga kaayuhan nga atong ihatag ngadto sa atong mga biliranon. So agi og atong sang ipahibalo nga dili nato ikauban karon ang atong usa ka kauban sa PIA tungod kay ato si Ma'am Lani karon sa Island Town sa Maripipi tungod sa usa siya sa evaluator sa Nutrition Month sa MILPI. So mao nga din nato siya ikauban karon basin sa sunod pang semana asad nga atong ikauban. Ato po rin ipasabot nung sa pagkakaroon nga oras, padayon paghihapon ang joint meeting sa Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council, o sa Provincial Task Force ILCAC. So, murag hapit-hapit na santo na human ang meeting tungod kay aligre kayo kay ang mga kuang karon ma'am, kuana kanang medyo kuana siya, take na siya kay ang mga presentations, PowerPoint na siya, unya gani, AI aided na ang mga presentations. So, nindot kayo siya kayo tanan sa tanan niya. Dali na po siya kahit matapos. So, ita maglangan sa karon nga episode, ato ikauban si Ma'am Hazel D. Martinez, ang provincial officer sa DICT Biliran, nga din siya mo'y magisgot kung unsa ang mga kalihukan nga nakalinya kasumpay sa pagsaulog sa ICT Month. So, sa tibok buwan ni nga sahon niyo. So, amot kung mabon ni ang tema, ma'am, kining isang dekadang digital konektado sa puso at serbisyo. So, dita maglangan atong pangyuan sa iyang opening statement o siguro diretso na lang, ma'am, sa imong mga presentations kung unsa man ang mga nakalinya nga mga kalihukan kasumpay sa pagsaulog sa ICT man din sa probinsya sa Biliran. Yes, ma'am?
4: Yes, maayong buntag po, Sir Rodrigo. Morning, every year, actually, we're very thankful kasi you always invited us no, in celebration of the National ICT Month. Salamat kaayo sa platform ninyo for giving us an opportunity, the DICT office, sharing with you yung mga activities namin po in celebration of the National ICT Month, especially this June. I'm very grateful na for this June daghan taog nakalinyang mga activities, no, on the previous weeks, especially po diri sa Biliran, as to the regional office and the national, daghan siya kaayo. Most of the activities po ipusa man namo good sa among Facebook, yes, page, iba, but specifically for Biliranons, no,
3: since
4: mawa na atong mga viewers, no, good morning by the way sa atong mga viewers natin. Last week, we have, I mean, a previous a week before June, we've conducted series of training yung sa doodle, drawing, tablets for kids, no? Bali, a parent and your kid, you can bring your own. Mm. So it's like a moment with them while learning digital literacy while dili pa nagsugod ang school.
3: So pila may mga edad ato, ma'am, atong mga participants?
4: Yes po, na ay 2 years old gani.
3: 2 years old? Ay, yes, ma'am. Oh.
4: So we thought na mga one batch lang ang ang maybe it will not click. No, because it's new. Mm. So when we check katong gipa-check na ko kay Ma'am Glidel kung pila na jud, ingon niya, "Ma'am, daghan ang nag-register." So from one batch, we did 3 weeks, three batches and appeal pod to ang akong family. I brought them here, no, and spent time with the kids while dili pa nagsugod. So it was a very nice learning experience with our kids through digital technology, no.
3: Pila man sad siya ka kwan man, pila man siya ka murag ka oras ang usa ka per batch.
4: Of course, ang attention span sa bata, yes, diba? So it's 2 hours lang.
3: 2 hours?
4: Oo. 2 hours na training lang siya.
3: Okay.
4: More fun. Fun while learning, actually. So nindot po makakuanta ka ng will be able to discover ang mga characters sa
3: yes,
4: atong kabataan. So nindot siya. And daghan pa po ang mag-request na pa. So there are a lot of people chatting us or sending us messages sa Facebook page na if we have another batch po, mag-join yun na sila. So for sure, if magbakasyon, we will do another set.
3: Oh, yes, ma'am. Pero siguro suma, maayasad to siya nga inyong gipahigayon tungod kay para po siguro makamao ang mga parent o ang mga bata kung ang mga limitations, di ba? Appeal ba dito sa inyong training?
4: Actually, appeal po siya aside from introducing na apod mga segue-segue nga i-insert na mo. We must be with our kids, especially in exploring no gadgets gihapon or through this technology. So daghan actually nindot makalingaw pod. And katong sa first week naman of June, we have this Canva training for educators through Sir Alfie Agpang Elementary School. He's the school principal. So ang iyang mga teachers nag-attend o participate sa Canva po na training, 2 days siya sa among office. So we grab that opportunity na maka-learn ng atong mga educators, pati ng teachers, no? How to use Canva, especially karon ang medyo mag-instruction. Dapat maka-conchat ko sa mga kabataan, di ba? O maka-match dyan siya, especially sa attention, no? Dili na siya boring ang presentation. So maka-explore niya, nindot po kayo, nag-enjoy po ng mga teachers. And for this week naman,
3: yes,
4: actually, one of our highlights, not only sa just for the NICT month, but for the DICT Biliran itself. Since, di ba, before, wala may own office, as provincial office. So, through the help ni Gov, before we were in sa Capitol building, I believe you went there, no? Nakakita dyan ka. It's small though, sayang po ang opportunity na magkana ko training niyang gamay la. So we went to BIPSU and we're very happy na na-accommodate ni President Vic. He gave us a space,
3: yes,
4: sa third floor sa Andaya, and through that space po, we've conducted various training while ongoing ang among construction sa new building. And we're very happy po sa supportive nato na DocGov. He gave us 500 square meters sa government center beside DLG sa may bahay Pag-asa. 500 square meter na lot and nagpa-construct me of atong building, 2-story building.
3: Indot po to siya kayo, ma'am.
4: Finally, na materials na for how many years na we are excited to launch po, to inaugurate our DICT Biliran Provincial Office this coming June 11.
3: Thursday.
4: So our regional director, our ARD, our provincial officers from the different provinces, they will be joining us to celebrate with us this beautiful milestone sa DICT Biliran. Of course, the commitment is to make this office and training center open to Biliranons, especially sa mga capacity building, mga IC training ninyo, no? You can, yun, we've posted that already sa Facebook, that you can use our facility for free. actually si DTI, I think 2 or 3 batches na nagkanda po.
3: Silang first,
4: and masugin. I'm very, very happy for that, no? Then, hopefully, more agencies, I believe so. There are a lot of agencies daghan na po lang mo reach out sa Amua to use po, no? So, yun lang. Schedule lang natin. And yes, it is for free. So, I'm very happy that we can offer that kind of services na sa biliranon. So, that was also a commitment then kay Governor.
3: So, unsa may kuan dito sa inyong kanang space for training, kanang pila ang expected nga maka-accommodate siya?
4: Opo, yung training center po natin could accommodate around 25 to 30 okay, with computers good. Na siya and internet. Pero if kung gusto niyo lang is parang classroom type, maybe around 40, we can accommodate that. So, maganda siya, tsaka yung desktop computers namin, maganda bago.
3: Oh.
4: No, I believe, you can check that po sa June 11. Oh. So, very conducive sa learning natin. Learning experience. Looking forward na yung mga meetings din.
3: Yes, ma'am.
4: Sa Bayonet, you
3: puhon,
4: can,
3: ma'am, puhon.
4: You can host it po sa office namin. So, no problem with that po.
3: How about training, ma'am? Pwede.
4: Yes, of course. Pwede. And you can use our computers.
3: Oh, kay nami mo rin upcoming training sa naman nag-kuan magyod ang Biliran Information Officers Network through PIA and with partnership sa BIPSO nga kanang mag-kuan may og kanang murag TV production din sa probinsya sa Biliran. So, manay mong usa sa among naka-pipeline nga activity or plano nga nakuan ma'am nga na ang inyong facility nga maka-accommodate siya.
4: Content creation.
3: Oh, yes, ma'am.
4: Actually, sir, prior sa June 11, sa June 10 and 11, 2 days, we'll conduct po digital literacy for our youth and children with disabilities in partnership with Norfil.
3: Oh, okay, ma'am.
4: So they've already given us the list of beneficiaries or trainees na moadto sa office for them to learn how to use the computers.
3: Okay.
4: And after that po, may certificate nga ihatag.
3: Mm-hmm.
4: And for sa module, aside from the basic computer operations, insert po na mo ang katong eGov app, PH. We have to make sure na sila gihapon na ay application. I can access that and also cybersecurity awareness. So yun po yung ituturo namin sa kanila on that 2 days po na training in partnership with Norfil.
3: Ganay ma'am dito sa katong Migrant Workers Day dito man ang inyong buhatan. Nalipay kayo ang mga kwan ma'am no, ang mga OFWs nato nga maka-access na sila sa serbisyo sa eGov unya. Unsa ang but po na akong ikuan ma'am kung ipangunta na nga sa katong wala pa eGov, pwede lang siya mga to sa inyong office magpatulo para maka-access siya?
4: Yes.
3: Or pwede siya, pwede ni mo ma-explain ka rin kung saan pag-access sa eGov?
4: Yes. Ang eGov, actually, it is a single app platform siya na pwede ka maka-access sa lain-lain na mga government offices and maka-transact online. So this application actually is pwede siya ma-install sa Play Store. Play Store. You just need to go to Play Store, especially sa mga Android users natin. I-type lang eGov app and then you can install it, no, sa inyo ha. After which po no, you just need to create your account. Ang account na imong himuon is dapat match sa imong i-input pod sa PhilSys sa PSA.
3: Oh.
4: O, kumbaga, dapat naa sila yung connection para you will able to see sa imong PhilSys ID and other IDs using that eGov app. So, maawto ang nakanindot during sa OWA natin sa, last Friday ba to, sir? No?
3: Oh.
4: Some of the OFW are approached our booth na nindot kaayo ang app, tapos ang e-travel po, no, which is very important po na siya if you're going abroad and going back home to the Philippines, dapat na-adjud e-travel na document. So before, it was very traditional manual paper kaayo, di ba? Nga, hangtod sa mabilin na lang ka sa aeroplano, kalwa ka pa katapos sa pag-input, di ba? But now, it's digitized na. So while you're still at home waiting for your boarding or a day before your flight, pwede ka na maka-prepare sa imong e-travel using the eGov app. So, nindot siya kaayo. And yun, some of the OFWs and And their families also went to our booth kasi gusto nilang ma-access yung mga PhilSys ID nila. Some of them, including ako, I haven't received po yung PVC card, no? So, dako ang bulig sa eGov app na to because pwede na makita dito ang imuhang PhilSys ID using that
3: Ang katong PVC na,
4: yes,
3: ma'am?
4: Yes, okay. Pwede siya sa eGov app. Mm. Aside from the PhilSys ID, pwede na pa. Pwede mo na makita ang imuhang PhilHealth ID card, PRC, if na kay kung license ka na teacher or nurse or yun, it can be seen. CNBA gani, it's already there. CLTO, I believe, I guess yung driver's license natin is nakikita na din sa ego app. Yun, sir, nga yung gusto kong i-request din na if we can have a time just a specific for ego app. On your radio slot para mas ma-explain pa din no sa tanan, especially for Bilirans, how great it is to have or to install this application and use this application and libre man gud siya, di ba? So let's maximize yung mga taxes natin magamit nato ang programa. So looking forward for that kasi
3: yes,
4: kulang yung ilang minutes natin, di ba? So we're excited for that to do that, sir.
3: So napaisa ma'am kanang usanan yung services nga gihatag kanang sa PNPKI. Unsa man po na siya, ma'am? Kay para atong ma-share po sa atong mga kaigsoonan kung unsa po siya kaimportante.
4: Oo. Ang PNPKI is mura siya katong digital
3: signature.
4: Signature,
3: yes, ma'am.
4: Para paperless na. Pwede na ta makapirma. But of course, having that signature, daghan po nag-process.
3: Oo.
4: Because we have to make sure na safe, naka-authenticate siya, no? Kay of course, using this technology na may advantage and disadvantage, no? Na magin basin ma-vulnerable ta. So we have to make sure na safe ang atuhang paggamit sa yung ani. So yung mga target namin na participants to use this digital PNPK. Signature or PNPKI mostly are government employees, mga teachers po, no? Especially kutong mga head of the agencies na mostly they are on travel, official travel, but of course, lisod man na ma-stop ang tanan just because wala sila sa opisina. So that is also the main reason why we are pushing that na bisag wala ang atong head, padayon lagi hapon ang transaction sa office. So meaning to say, for example, if na ay memo na importante jud na need to be in action na, need lang og perma ni mayor or ni ang atong department head, dili makaliho kay way perma. So there's no excuse na nga ma-stop. So it's making our transactions sa offices much faster, much easier, mas secure, tapos less gihapo na resources expense kay paperless naman. Kami gihapo amon mga DTRs, it's already digital.
3: Kami wala pa.
4: Yun, so we encourage, actually po diri sa Biliran, some of the most of the offices, government offices are using na CDOST, CDTI, si TESDA, some of which po sa DepEd, especially katong nag-serve sa election, so required jud na sila na ang gamiton is ang digital, PNPKI. And some of our LGUs gihapon mugamit na po sila og digital signature. Si province gihapon, no? Some of our offices diha sa province are using it na kasi kuan naman good inin mas easier, less kuan na siya hassle, no? Dili mo stop ang transaction.
3: Yeah, less gasto.
4: Exactly. So that's the really that's the main reason why we're pushing it. And there are a lot then of agents na reaching us out to because they're interested. Not only po diri sa Biliran, almost all of the agencies are using it na going to digitalization. We are happy for that. Looking forward, sir, sa inyong office, no? Let's use it.
3: Nagamit ako man pero kay gitulungan ko sa usa sa imong staff si Sir Ray. Ang problema kay katong laptop akong gigamit wala na murag medyo na siya diferensya tapos tuara didto niya inko pwede pa ba kato siya mausab na akong gamit.
4: Pwede naman, sir. As to the digital signature PNPKI gihapon, it will only last 2 years. Then, i-renew. Kaya ba sinay mga update, no? Or lahi na din yung mong office. Yung mga personal information dito is lahi na. So, it can 2 years ang yung validity. Pero, pwede siya ma-renew. Paspas lang yihapon ma-renew. So, with that, pwede, sir, pwede man na ma-retrieve po yihapon ang yung digital signature.
3: So, how about sa mga private organizations, ma'am? Pwede ba siya? Pwede ba sila ma-appeal yan na?
4: Oh, actually, pwede naman, sir. Mm. As long as they will follow, they will submit the requirements na needed. No? Kasi mas maganda siyang gamitin, actually. So pwede naman. As long as you have your own computer. Kasi mahirap naman kung yung computer na or laptop na gamit niyo is maraming gumagamit, di ba?
3: So, delikado.
4: What's the sense of having a digital signature kung lahat yung may access nun? Mm. So, it should be still yung safety, security po yung nasa number one priority using the PNPKI.
3: Ang banking system ba, ma'am? Bili man sila sa mga gamit ng PNPKI, ano?
4: Of course, kay ang vulnerabilities.
3: Umawa po daw, delikado. Mga financial institutions, dili pa siguro. So, going back sa inyong activity karong 11, ma'am, unsa man ang mga nakalinya nga activity gawas sa katong inauguration sa inyong bagong building?
4: Yes po. So, we are very excited for this. Actually, supposed to be March yun. Then, na-move siya ng move. Mm. And, fortunately, na-timing jud sa June, NICT month, so this is a very big celebration for us. So, yung what will happen is we'll do a courtesy call kay Gov and bibisitahin po namin yung provincial call center hub site. Site visit, no, para ma-showcase ng province or natin anong meron tayo para makita nila RD, no, just in case for mga future partnerships, no, they will know that we have this kind of training hub or call center training hub po dito sa Biliran. So, we will never know, no? Maraming mga network, di ba, or opportunities that will come through that site visit, no? And after that po, we'll go to our office na. By the way, yung office po namin nasa Government Center sa Barangay Larrazabal. Beside DILG po, nasa may bahay Pag-asa. So, doon po, medyo tago siya. Pero, of course, through this series of campaign, malalaman niyo na kung saan yung office namin. So, yun, we'll do a ribbon cutting, blessing of the office, and we'll have a special guests, no, coming from those partners sa talagang sumuporta din sa in-establishing or constructing this building. And without those people, talagang we'll never know kung matatapos ba siya or we'll be able to have this very own building. So, we're very thankful for especially kay GovDoc. The 500 square meter, it was really para siyang enabler, no? Dumating na yung ibang mga resources. So, talagang maraming salamat with that. And also, after po sa mga messages, we'll do the free Wi-Fi site ceremonial acceptance. So, this year, meron po tayong around 300 plus access points. Oo. Bali, 82 siya na sites. Some of the sites kasi merong 3 access points or 4 access points. So, more or less 300 plus. So, since March and April, nag-start po yung mga procurement natin and that. We need to follow kasi yung procurement law. So, mahirap naman. That's why some of our sites, yung mga site coordinators natin, they're wondering bakit hindi pa nabalik yung internet. Because that's also one of the reasons. Limited lang kasi as to the budget. No? Mm. Ilang months lang yung duration, then napuputol. Kasi we need to, nakabase po tayo sa funding. Mm. No? So, looking forward for more months, this coming years. So, yun, on the yung first month ng second quarter, around April, nag-start po yung mga procurement activities po natin. And fortunately, as of this moment, yung iba is na-award na yung procurement. Yung iba is ongoing yung installation. Some of which po, mayroon ng buhay na mga sites, no? So, yung duration niya po is for 12 months. Some of which, yung mga identified sites po ay mga schools, yung iba sa barangay health centers, may barangay halls. So, yung iba na meron na bubuhayin lang din. And prior to that installation, we've conducted a series of orientation sa mga site coordinators para sila din magbantay Kasi kung kami lang din, you all know, alam mo naman, sir, limited lang yung tao namin. So we can't handle all sites to monitor and check. So with the help of the identified site coordinators na-assign, nag-conduct po ng orientation for them to know ano yung roles and responsibility, kumbaga ano yung counterpart naman nila, especially sa barangay, kasi hindi po namin mabantayan lahat. So it's also a nice thing na initiative na it's a partnership that you have your counterpart, you also have a counterpart. So that will happen po yung free Wi-Fi acceptance po natin na ceremony during the inauguration. Yes, so hopefully po yun, part of that is yung acceptance din ng province because of that sites po na bubuhayin po natin or ilalagay. And after that po, mayroon pa yung graduation ceremony. Yun nga yung sinabi ko kanina. We'll do a digital literacy for our young and children with disabilities. So we'll do the culmination on that. We'll do certificate distribution. Then, pagkahapon po, we'll have another session. So
3: yes,
4: we're excited. We'll do a Kapihan session. Biliran Province Edition. Kasi during sa kick-off po ng National ICT Month, nag-conduct na po kami ng Kapihan session region. So of course, hindi tayo magpapatalo, di ba? Let's grab this opportunity. We have a very active PIA po sa Biliran and we have an inauguration. So why not? Let's have a separate just for Biliran province. So thank you, sir, ma-push natin to. So that will be in the afternoon po. And while we're having that Kapihan session, of course, RD will be joining us, no? Yung orientation din sa mga free Wi-Fi site coordinators natin. So, there will be a lot of
3: activities
4: ongoing simultaneous po during that day. And we're very excited, no? Kasi, kumbaga, marami tayong ginagawa dito sa province. And, of course, for all Biliranons.
3: Yes.
4: So, yun, sir. Yun po yung magaganap po this June 11, Thursday, sa DICT Biliran Provincial Office.
3: Going back, ma'am, sa kanang free Wi-Fi, din nag-mention ka o mga sites, tanan na ba nga barangay ang adunay gi-offer nga free Wi-Fi?
4: Yun, sir, as much as we wanted. Mga mabutangan talaga tanan. Of course, limited din yung fund natin. So, it's more on our team. They are conducting site inspection kung saan ba wala talagang provider, walang masagap, or GIDA ba siya. So mostly po yung identified natin ay GIDA sites, some of which ay school. No? So yun po yung priority po natin. So as a prioritization, yun po.
3: Yung mga schools.
4: So not all. Not all. Hopefully, looking forward for more.
3: May number na po kayo, number of schools na mayroon ng Wi-Fi. Kasi nabasa din namin yun doon sa isang article na yung Biliran ay na-include po sa free Wi-Fi services.
4: Opo, actually po, during the kick-off po, yung nilaunch pa lang during that time ay si Leyte and then si Biliran. Opo. I have the list here actually ng mga schools identified. More or less, I guess mga 50 at
3: 50 schools.
4: Zero. More or less po. I'm not sure. We'll count maybe 30 or so.
3: Ano siya, ma'am? Elementary and secondary schools.
4: May elementary school, may senior high school, may secondary siya, sir. Yun po yung list. Mayroon din mga health center. So bali yung una na meron tayo, binubuhay lang din. Ng mga sites.
3: So yung ano, ma'am, yung part ng DICT, kayo naglalagay ng mga facility, kayo din ang mag-ano ng load ng Wi-Fi. Ano po yung counterpart ng nilalagyan ng
4: Wi-Fi?
3: Yes po, ma'am.
4: Number one po as to conform if our partner, kung babasahin nila yung roles and responsibilities, it's to make our facility then safe. No? Kasi mayroon mga cases na ninanakaw. So parang masakit din sa amin ba na we are maraming gustong magkaroon, di ba? Pero hindi siya sinisafeguard. So yun, one of part talaga siya ng responsibility or counterpart is for them to make this secure din. At saka magamit din ng lahat, hindi lang isang tao or just a grupo lang, di ba? So, it should be maximized and utilized for all. For public naman talaga yung free wifi natin.
3: So, ang kuan man pila ba ka number ang makagamit?
4: Oh, actually depende din kasi the more users, mas ihina yung internet po natin, no. So that's why mayroong mga limitations din, like ilang number of minutes lang or hours, kasi for example if yung ina-access mo ay puro video, talagang mabigat yun.
3: Mabigat,
4: talagang ma-out ka. So sayang, yung iba hindi naman makagamit. So may program doon sa access point natin na if tapos mo na or for how many minutes, then para iba naman, maka-access naman yung iba. Then go back on the next day. Para ma-maximize ng lahat. No? So yun din, actually we have cases na naririnig, no, mga complaints na yung location na may access point, hindi na natutulog yung mga tao, yung mga bata. So we would really ask the help ng barangays natin or barangay Tanod, no, na sila na mag at least yung welfare din, no, mag-regulate din sa mga gagamit. Kasi one of the reasons din kung hindi i-off, kasi yung concern nila, pwede bang i-off or on, kung masira, yun din yung concern.
3: Ah, okay. Diba?
4: So looking forward as to our partners, no, nga, na maging partner natin sila na ma-regulate. Tama, sir. I-regulate natin yung paggamit.
3: Paggamit, no.
4: As to the cleanliness din, kasi yung iba, marami ng kalat kasi mayroong internet na, di ba? And hindi na natutulog yung iba. No. So, anyhow, part din sa na naka-program sa access point is naka-off yung mga sites na prohibited sites. No. Yung mga online e-gambling din, no? Naka-off din. No? So, yun, naka-part din siya. So, if ever, hindi kasi maiwasan na may parang nakaka-access din, through your site coordinator, please let us know para ma-forward din natin sa mga contractor suppliers po natin. Is na for the advantage, diba, ng lahat, nagiging factor naman siya ng hindi maganda. So yun, it's more on the responsibility of having this technology. You've mentioned kanina, sir, yung sa AI, diba? AI is very in demand. Malaki yung tulong talaga ng AI, especially for employees, sa mga students po natin. But of course, kaagkibat din yan, part of our awareness is yung how to safely use and how to responsibly use this technology. Kasi mahirap kung nakadepende lang tayo, no, sa AI, may kaagkibat yan na responsibility. So still, tayo pa din ang boss. AI is just a tool, it's just an aid, assist lang sila. Pero yung mga creativity natin is nandyan pa rin. Kasi what if walang internet, no? Wala ka computer. So anong mangyayari sa'yo, no? So we should not depend 100%. No? Maganda yung AI actually as to advantage. Marami siyang mga ideas na bago na, pwede pala to. Mas napapadali nga, di ba?
3: Yes, mamo.
4: Yung trabaho natin, isang tamang prompting lang. Then yun, bubungad na talaga yung anong gusto mo. But of course, yun lang. Let's use it responsibly.
3: Yes po, ma'am. Kasi may disadvantage din yung AI, ma'am. Kasi, di ba, lumalabas sa mga news na may ibang mga malaking tao din na naniniwala na AI pala. Ang tanong ko lang din po, ma'am, paano po natin ma-detect na AI siya?
4: Actually, very challenging yan na part.
3: Kasi,
4: that's a very good question.
3: Oo, okay. Kahit kami, ma'am, hindi namin, minsan hindi namin maakano kung AI ba ito, totoo ba ito. Kasi din, ma'am, sa part namin sa information, that is also our goal na para mabigyan ng tamang information yung tao ba kung AI pa yan, hindi ba yan AI. Kasi marami kasi ngayong lumalabas na AI pala. Minsan nga, sabi ko, mayroong mga malalaking tao na naniwala sa AI. So, paano po ba siya may spot ang the difference between yung real na tao at saka yung AI na nagsasalita?
4: So, actually, mahirap. Especially now, before, it's very visible, di ba? Pero as time goes by, nagiging magaling kasi yung AI.
3: Yes, ma'am,
4: mahirap na ma-identify. Pero yung ngayon, na-identify siya kung talagang masyadong refine yung features, na parang perfect siya. na feature na imbis na, diba, usually yung actual original photo or video is may wrinkles, diba? Pero pag in AI, para siyang smooth na smooth. So yun, that's also one of the visible then. But of course, sooner or later, kasi pwede naman siyang ma-generate ni AI as a prompting na gawin mong parang wrinkly or, di ba? So, yun na. As what I've mentioned earlier, no, as AI users, we must know how to use it safely, responsibly, and we should not merely depend sa gene-generate ni AI kasi nag-hallucinate kasi siya. Hallucination. May mga misleading siya nga, na akala mo correct na. Pero kung iba yung mga, ay hindi pala, fake news pala. So it's us to use responsibly. Kung pwede, verify it to other references. Kung totoo ba talaga yung mga content or baka fake news, nagiging part tayo sa
3: yes,
4: sa pag-spread na especially yes, kayo po no, sa PIA. It's more information. No? So we must be very, very careful. Check references sa iba. If yung involved na person is yun involved dyan, check his own website or profile or from him mismo kung totoo ba. So yun sir, mahirap talaga especially at this point in time. Yung generate kasi ning AI, it's also come from us, diba? And it's evolving and evolving. So the more actually compared before more on generic sayod siya na AI. Pero ngayon, mahirap, di ba?
3: Parang nag-evolve na rin yung pag-ano.
4: So, it's very dangerous then. So, yun, it's still up to us, no? If mag-generate siya, let us verify how many times before sharing it, must be responsible. Baka tayo na naging instrument ng spreading ng fake news.
3: Yes, ma'am. Totoo yan. May ano ba, ma'am? Mayroon bang AI detector?
4: AI din.
3: na para mamacheck siya, ma'am, na kasi tayo mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan, hindi natin alam na lalo tayo, wala tayong kalaman doon sa AI or kung mayroon man konti lang. Yung pag-check, ma'am, ba? Yung spot check lang ba? AI ba ito? Hindi ba ito AI?
4: Yun din, sir. Kasi yung tinatanong mo is AI din. So, parang doubtful ka na din, di ba? Kasi makakopyahin lang din niya. Then, if feed sa'yo nga, yes, this is AI, di ba? Yung AI kasi, yung basis niya is yung data na pinifeed mo. So, it comes from you. So, if you define that particular variable or particular concept na totoo, then you will say na totoo siya. So, kumbaga, yung AI is prone to hallucination, mag-mislead. So, yun, very mahirap naman din ako mag-promote or yes, huwag sabihin ko sa'yo na meron, no? Which is, hindi din ako sure on that part kasi mahirap na, especially at this point in time, na mag-detect or kung may AI ba na nakaka-detect ng sarili niyang AI. So, yun, mahirap din.
3: Parang up ba na mag-detect na AI ito?
4: So, that's why, no, sabi ko, tayo pa din ang boss. We still have that decision. We have that rationale din, no? To know what is good and bad from right and wrong. Kung totoo ba to or very over one month to parang too good to be true, diba? So it's still up to us, sir. How are we going to
3: kasi do? Ginagamit kasi sa misinformation, ganun, disinformation, yun ang kalimitang ginagamit kasi yung mga tao kung hindi mo talaga i-discern kung totoo ba ito, maniwala ka talaga mo kaya tayo din naman siguro payo na lang na yung ano natin, gamitin natin kung ano ba yan, kung totoo ba yan, kung hindi. Kasi
4: still up to us. Yung tao pa din yung magde-decide. So sabi nga, tayo pa din dapat ang boss. Hindi si AI didikta sa atin.
3: Yun din ang, kwan ma'am, yung disadvantage ng technology ba na yung ibang tao ginagamit ang yung technology para sa parang sa hindi masama bang mga kwan ba? Mga gawain. So, hindi dapat sana, pero hindi naman natin control yung pag-iisip ng ibang tao.
4: So, actually, sir, share ko din to yung about sa AI, how to use it safely and responsibly sa mga in partnership with Norfil last week ata yung they have a camp sa mga young and children with disabilities. Mm-hmm. So they've gathered some of their beneficiaries. May late nga na part din sa biliran. So I've shared it to them and they're very excited din. No? Ah, okay, at least they are aware. Some of them, most of them kasi mga young. So mm-hmm. they know what is AI, how to use it. Mm-hmm. No? So part of that, yung part, especially sa DICT, promoting this technology is yung security, how to use it responsibly. So maybe pwede din natin, sir.
3: Yes, mabi. Oh, siguro, maging, ano niyan, maging part yan sa isa sa mga activists na gagawin sa mga IOs kasi being IO, talagang maging mapanuri.
4: Opo, hindi lang sir, cyber security awareness, diba? More on yung sa AI din na awareness yung responsible use of AI, especially sa mga IOs.
3: Usap po dahil kakuan, ma'am, nga, usap po na nga siguro na part na sa inyong kuan ba, kanang karon ka ng mga scam, online scam. So, unsa ba na magkaroon, ma'am? Ang naapa ba na siya mga online scam?
4: Actually, daghan. Earlier, before po ako pumunta dito, may webinar po yung sa cybersecurity awareness. So, all provinces mayroong slot yun para at least ma-aware. Kasi nag-upgrade, nag-update kasi yung mga ginagamit. Nagiging mas magaling yung mga scammers. Yung mga
3: online scammers.
4: Oo, yung mga scammers. So, it's still very rampant. May mga cases din. And yun, that's why kami din sa DICT, as what I've mentioned kanina, kada may training or may towel, grab every opportunity for them to learn, no? Or to be careful in using this technology. So, marami pa din, sir, actually. And may mga hotlines nga, hindi ko nadala. Yung sa CICC, you can visit their website. Pwede dun mag-report sa mga scams, online scams po, no? Pwedeng-pwede. Also, yung PNP, they have a cybercrime naman din, no? Pwede po din tayo mag-reklamo dun. Oh. And erase, i-share ko na lang din kasi mayroon kasi pumunta sa office one time sa region. Kung tingnan dun si RD. If you're familiar yung sa mga tower.
3: Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am.
4: Diba? Na CDICT daw is the one looking for yung mga lot para sa tayuan ng mga tower. Which is, even before, if you're inviting us, we always share it na hindi kami involved on that kind of yung pagtayo ng mga tower. So yun, nag-ulit din kami ng public advisory that DICT is not involved to any personality or agents or tao na nag-looking for a lot para tayuan ng tower. So, wala po kaming ganyang programa ng CDICT. Kulang nga yung pondo namin. Bakit pa kami naghahanap ng mga lot na babayaran mo? Of course, yun. Enticing kasi yung offer, which is naririnig ko yung offer nila, like for how many years, diba? Sure na merong papasok na pera. No? So, yun. As to DICT po, kami po, through our regional office po, through our RD, yun, DICT is not doing that kind of transaction. So, kung meron mang mga agents dyan, no, please, i-report them kasi as to sa amin, wala po talaga. Kung meron mang pumupunta sa inyo, ask them if may mga authority ba sila, if may mga permits ba sila, no? Yun lang kasi, it's very sad on our part na si DICT yung nagpo-push or yung ginagamit nila, which is hindi po kami po involved on that kind of transactions po.
3: Pero ang ilang contention, ma'am, manggod, dili ko nun siya sa Tagal-ICT, pero murag na ay usa ka unit ba to sa dili po sa yung department. Separate lang sila nga mag-implement ang program. Gani, daghan man po ang nainganyar po sa ila, pero so far, murag wala pa mo gatong ingon nilang ang mga payout.
4: Yes.
3: Kuan na ba kayo kay enticing kay money, adunay payout, money schedule, makakuhang ka. Pero, just the same siguro, ang gatong mga involved siguro or na-appeal na diyan na kuha na lang tawit ang sinala kung matinood mo na mo na itong kuha.
4: Good thing kung hindi nangihingi ng pera, diba? Pero what if mayroon nang hindi? That is really a scam. So, do not tolerate or allow. Huwag niyong hayaan po na gano'n na
3: may, lagi, hindi,
4: may kwartang involved.
3: Lisod naman sa huwag na may kwartang involved ito, ma'am. So, usap na magpadayon, ma'am. Ano na time check? Time check, it's 11:44. Nalay kamay na kung i-share nung kaning update kan sa BIP. So, ang Biliran Province State University dahil karon ng school year, nag-introduce na sa Bachelor of Science in Industrial Security Management, BSISM, usa kini ka bagong nga program ubos sa School of Criminal Justice Education. So, ang pagsugod ani ma'am is karang gyud siya nga tuig starting academic year 2026-2027.

0: nga 2026-2027 nga bago ning giprubahan sa CHED kining Bachelor of Science in Industrial Security Management. So bago ning gi-offer nga kurso sa atong Biliran Province State University. So kinsa katong mga interesado ano open an online expression of interest for enrollment form which is available kagahapon o hangtod karon via Gform link http basta ako lang ning gi-share sa akong Facebook ini nga siyang kuan sa atong bagong nga gi-offer nga program degree program sa Biliran Province State University. So unsa pa mailain nga kuan ma'am inyong gi-offer karon nga mga activities or mga courses para sa atong mga biliranon?
1: Actually po, for this coming weeks na kami i-post sa among Facebook page. For now, mga training, no? May mga libreng training na ay for government offices, government employees na upward will do online freelancing, sir, di ba? Before we did sa digital jobs. Mm. So, mga August, it will be an online training. 10 days na online training plus 10 days naman na face-to-face. Mm-hmm. So, that is usa ka batch for Biliran Province. So, I hope that you will bantayan ninyo ang among Facebook page because for sure, no, we will looking for a lot of trainees, no, to for us to provide opportunities from them. I, for all I know, daghan na po ang freelancer ngari sa Biliran, no. So, we wanted na mag-open og gates sa ing anang opportunity because daghan ang as to the income, no, nya mabalikon pud natong atong Biliran the whole province as to the economic growth instead of going to Cebu or Manila just to land a job, no, why not bring those jobs here, no, at home, your home, comfortable pa kamo and you're with your own family, no, with at home, so work from home. So, yun, that is also one of our plans by August. And daghan pa, actually, na mga as to capacity building. We will also hopefully visit BIPSU for as to the ICT industry naman na program. No, we'll do startup awareness then, kasi marami kasing mga ideas yung mga estudyante natin, no, in terms of innovation. So, we have that part. We will visit BIPSU for sure, of course, for our students.
0: Nagsisigot naman kanang imong ingon nga kanang freelancing. Sa panahon ni Ma'am Gusoko, Miriam?
1: Marian
0: Gusoko, appeal ko sa to sa usa ka batch nga nagkuhan na, pero wala ko kahuman tungod kay conflict siya uban ang mga schedules ba. Ninot siya, Ma'am. Gani ang katong among uban nga kabatch dagko na og kita sumo same lang gihapon to siya nga offering, ma'am.
1: Opo. Same gihapon ang objective sa atong training, no. To for us to kuan makal ang uban makalearn how to become an online freelancer. Kuan man good, there are a lot of opportunities online, yes, jobs online, pero ang pinaka problem is, do we know how to apply?
0: Ang basic.
1: Yes. Nabatay skills. No? Nabatay portfolio na kaipaghambog sa atong kanang mga clients. Di ba wala? So, that program is, we are bridging the gap. Mauna ang purpose para mas daghan ang tao makahibaw how to do online freelancing. More opportunities gihapon.
0: So, ninuto siya, ma'am, kay gani. Wala gito na yung mga karon lang late dali nang share nga okay na dako na siya income niya ning angay na siya sang trabaho. So related ba ni siya, ma'am, sa pag-open sa provincial capital, provincial government sa kanang
1: call center hub nila?
0: Call center hub.
1: Yes po. Actually daghan man good kanang daghan ang students na mo graduate og nga way trabaho, di ba?
0: Yes, ma'am.
1: Ang uban na ay license gani pero wa katrabaho. So this is another way for them to earn a living, no, to be employed. So we're very glad actually na si province, I believe this is the first, as far as I know, no, na probinsya na nagtukod og ing aning provincial call center hub, no, kanang they are the province is looking for this particular sector na need og enhance ang skills.

0: para they are job ready.
1: Mm-hmm.
0: And I've heard, I've seen na it's already ITAS the accredited okay, na call center, na training center. So, kumbaga, yung mga courses na i-offer nila, after that po is naging NC2. They'll receive an NC2 certification from TESDA. So, maganda talaga siya. So, that's why sabi ko nga, let's grab the opportunity while nandito sila already, no? Mag-site visit tayo para at least mas matulungan pa kung ano pang pwedeng opportunities na mabigay, no, sa ating call center hub po sa province. Maganda siya.
1: Before that naman, sa katong, sa pag-open pregun, sa katong freelancing, doon na yung gishare ang usa ka resource persons dito nga. Dito sa somewhere in Mindanao, Kapatagan, Municipality of Kapatagan, kuhan lang sila, kanang kung nagdi pa sila kayo, kuhan ng munisipyo, crude lang yun ang ilang setup sa ilang call center, hangtod nga, kuhan siya, ning tubo siya, nakatabang siya sa ekonomiya sa Kapatagan. Kapatagan somewhere in Cotabato siguro.
0: In Mindanao na part, oh, yes po.
1: Oh, Kapatagan. Ganun, itawag sila og Kapatagan Valley. Kay murag nakuha sa Silicon Valley na sila daw, pero local sila. Nindot siya. Actually, ako siya tabang sa local economy.
0: Opo, actually, kaila ko po nako ang nag-handle during the Kapatagan time ba. Na kuan siya sa buntag, sa Kasyaka Tech for Ed Center. Then sa gabi, kuan siya online kanang sa online freelancing. So nindot pud, no, we've witnessed a lot of good stories, success stories using that. So mao na nga i-replicate pud na sa uban provinces, munisipyo.
1: Pero dili ni siya mao, ma'am.
0: Actually same yeah, anang concept, no? Because the provincial call centers also part ng Tech for Ed po, partner ng DICT. So that's why we're really full support jud me sa kay Gov for that center, kasi as to us, we can provide somehow yung training ICT equipment, no, computer units, pati training, no, we do yung part namin is yung sa digital literacy,
1: yes,
0: na ready yung participants na mag-jump yung sa online freelancing na mismo, kasi yung gap din is hindi nila alam paano umawak ng computer. So on that part, kami po yung hawak no, digital literacy. So si yung sa call center naman, more on the online freelancing na at least ready. Ready sila sumabak dun sa another, kumbaga, level 2. So that is our partnership with the province po.
1: Nindot siya, ma'am. Nindot siya. Ako siya na tanawan ba nga kung mapareha siya sa katong giingon na itong Kapatagan. Kamay lang sa mga munisipyo, pero nag-boom siya tungkol na. Mura,
0: yes.
1: Di pa to kayo in ang kanang freelancing. Sila nagsugod na. Tungkol na itong ilang nag-kwa na ito, nag-initiate nga.
0: Around
1: siya,
0: 2017 or 2018
1: yes,
0: pa lang, those years, kasi starting pa lang din ako sa JCT during that time, and I've been hearing the success stories sa Kapatagan. And I believe we are replicating it here, no, kanang concept, no, kasi nindot man, good.
1: Oh, yes, ma'am.
0: Matabangan ang tanan.
1: Labi na ito katong gingon yung mga nag-graduate na niya, wala pa yung mga trabaho, wala ilang opportunity.
0: Labi ito, no, and some of which, mga teachers po, yes, na license, but walay opportunity, no? So good thing that the province is opening this kind of,
1: yes,
0: opportunity,
1: ma'am,
0: for everyone. Nice siya.
1: So usapod nga akong concern yun, ma'am, kining paggamit, pa-exposure sa kining social media or sa online ba, or kanang paggamit sa gadget, gani usa kita pud, no, apektado pud ta usahay kay usahay ang atong mga ang atong relasyon sa pamilya, mawaa na siya tungod kay bisan diha sa mga pagpangaon, di na mag-atubang kay ang cellphone na itubangon, diha sa mga atong libre nga mga oras, mag-iyahan niya lang hiklin dito sa Dublin kay mag-kona lang sa cellphone. So, unsa may i-advise, ma'am, as nasa ICT nga sector ba? Kung parte di ani nga mga sitwasyon karon nga medyo usas siya nga murag nagkapa-erode ba sa closeness sa pamilya?
0: Mauna. Oh. Mauna. Oh, yes, mauna, no. Diba? The advantage and disadvantages yes, of technology. Mm. So, ingon man ako ganiha, we should always be the boss. Yes. We have this technology, but dili dapat ang technology ang magmando sa atoa. How are we going to handle our family, our kids gihapon, no? Mm. Of course, importante is family time, mm. no? The technology is just there, mm. pero ang time sa imong family will never know. Ang kanusa na lang siya, di ba?
1: Yes,
0: like, katong earthquake pa lang kahapon, no? Grabe ba na it was an awakening sa atoa that we do not know how our life will, when will it end. So, as much as possible, no? Let's prioritize. Unsa bang atong priority? Family ba? Or cellphone? Ingan na ba? Di ba? So, it's our core, our value as a person, as a parent.
1: Yes, ma'am.
0: Sige, tagreklamo na, oh, ingan naman, sige cellphone. Pero, ang as a parent, follow ba ta sa atong roles nga imando sa atong kids, diba? So, we must be the role model of our own roles. We must practice what we preach, diba? Mm. So, yun, as the family is the basic group man good. So, it's still starts from the family as unsa atong character as a person. Mm. How are we going to handle our kids? How are we going to raise our kids? But at least kung secured ang atong kids as to their character, values, foundation, if mugawas na sila, no, they will not be vulnerable. And if kung ang atong mga kids sunod na panahon, sila naman ang naay family, they will know how to handle. So, it really starts within us, kumbaga, no? Oh, the responsibility is still up to us. So, technology na alang siya.
1: Una lang.
0: Tayo ragi hapon ang boss. Mm. We are the one who will decide how to use it responsibly. Okay,
1: so, naman kayo mga ginikanan, ma'am nga, siguro, tungkol kay, siguro sayop na nga pag ingon nga, ah, kay love na ako kung bata, ah, pasagdan ko lang na. Naganay ko yung nakitaan nga mga, bisag mga 3 years old, 2 years old, lihiro na mag-TikTok. O, oh, lupig pa gani, pwede ko kakawan ng conversant ng TikTok. So, usapin siguro na nung atong bantayan niya, kanapong too much exposure, ma'am, sa bata, sa gadget, kung saan may epekto sa panglawas.
0: Ang kwan man good, ang bata, as to the age na siya'y number of hours or means as much as possible. I believe if I will not be mistaken, parang 2 years old dapat no dili exposure. Okay, ang brain man good dili na ready sa ing ana ba na radiation and mga naadiha. So as much as possible, though lisod siya, especially at sa karon na time.
1: Yes, ma'am.
0: So it's more on as parents, so digital parenting na rin.
1: Yes, ma'am.
0: So, as parents, we must know the advantage and disadvantage, unsang magiging epekto sa atong mga anak, and what kind of parenting style ang atong i-apply to our kids, especially na ay technology.
1: Mm.
0: So, there are a lot of contents man good noon that we can read, but of course, mao to akong ihon, what is your priority? Diba? Mag-lisod ang pamilya kay why communication, attention sa bata, attention pod sa matag-usa, diba? So, lisod pod siya. So, still, the core man good, it's up to us. We must know as to kung saon man good ni na the advantage pod sa atoa, sa atong maang epekto, sa atong mga anak. Ikuan man good, sir. Especially sa karon, I can see na tayo mga pamilya nga bisag na alam sa usa, mag-text na lang mga una hala. Diba? Imbis na connecting, making our lives close, our family members closer, murag list dili na.
1: Oh, dili na gid ma'am.
0: Murag mas naglayo. Layo na, no? So yun, we should not let the technology rule over po sa atoa.
1: Tayo pa rin ang boss, ma'am.
0: Yes, matod tayo po ang boss, ma'am. Na di ba, mabalik po na.
1: Oo, ba?
0: Tool ra na siya, assist lang siya. Tayo ra gihapon mag-decide, we are the boss.
1: Mga ligid, ma'am, dili kita magpa-pildi sa technology, although dako siya gamit, pero kung imog yung pasubraan, beyond na sa iyang usefulness, yes. Murag dili na po siya maayong. Okay. Usay, makita na ako, murag maka-change siya sa behavior sa bata. Oh, kanang oh, bata sir, nga, nakita na ako nga,
0: I agree.
1: Nga ang bata kung expose siya at that early age, ang iyang makita dito mura pud imo iyang maka change yun siya sa iyang behavior. So lisod yun kayo nga sa mga parents no nga pasagdan ang bata magsigig bit-bit og cellphone nga di na lang so maka-change yun siya sa behavior ma'am.
0: Murag gi kuan siya naging sani siya, ang gadget na lang ang gihimo nga babysitter yes, which is supposed to be eleman god di ba. So with that no as parent or maging parents pa lang kanang let us plan as unsa tong parenting style na if gusto nato tanggal nun ang gadget na batay activities for them nga naaba ang imong presence na di ba oo so dili lang nato i-depend sa gadget maybe you can do mga activities magplay mo play outside no bonding mag games mag sports. So, kumbaga na involvement po ang parents. It doesn't mean, yung itanggal ni mo, well, okay na. Dili naman na. Diba? You still, as a parent, we have a role.
1: So, ma'am, kay murag hapit ang atong oras, no? Mga ilang ta sa imong yes. Closing statement.
0: Opo, yes, sir. Before we end this, no, I would like to grab, sir, this opportunity yes, to thank PIA Biliran for always allowing us all the time like pero na ka years no always jud i-guest jud ko ni sir especially sa NICT month bisagani dili NICT month kwan jud ko niya so thank you kaayo for letting the ICT share sa among mga programa and also being part gihapon sa among mga implementation makabulig jud mo sa mga information dissemination namo so yun looking forward for more partnership no and we are excited for this coming Thursday
1: yes.
0: And for those po na mga job seekers who wanted to have po maging digital literate no please feel free to approach us we can have a schedule kanda ka training with you especially in applying for employment ang qualification is dapat digital literate pero dili na sir AI literate na dapat no so nadugangan iba so we wanted to bridge those gaps no through DICT and more projects and programs pa na makabulig sa mga biliranan so daghang salamat and salamat yon salamat kaayo sir for this
1: so daghang pong salamat mo Ma'am Hazel sa imong pagtunga sa among programa as guest. So kini nga tong partnership magpalayo paghihapon ni kay niya pamanta sa probinsya sa Biliran sa ato pumasuking tigpamati nagang salamat sa inyong pagpamati og kini si Rodrigo Bituya na ngayon sa inyong katahoran maingot to sa atong tanan.
2: Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalainlaing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi o pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
3: Radyo Natin Nationwide.
5: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
6: Dr. Dr. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
7: Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
6: Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
8: Dr. Alternativo.

0: Alternatibo.
1: Mga kababayan, nakakaranas ba kayo na biglang parang barado ang inyong tinga? Parang mahina na ang inyong pandinig o hindi malinaw ang tunog ng iyong naririnig? E minsan nakababahala ito at naisip natin kung tayo na ba ay nabingi na. Ngunit ano na ba ang dahilan nito? Ano ang maaaring makakatulong? Yan yung ating pag-uusapan sa programang ito, mga kapanalig.
0: Dok Alternatibo.
1: Magandang araw sa lahat nating mga kapanalig na nakikinig, sa ating mga malulugod na mga membro. Musta ho kayo? Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ninga Dilibo, ako ang inyong lingkod, Doc Vince Lamac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe, nakasulat at mababasa ito sa balasahin. Kawikaan talata kapitulo 17 bersikulo 17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak sa panahon ng kagipitan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan, talata 17, versikulo 17. At marapat na isabuhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Dok Alternatibo.
0: Dok Alternatibo!

0: Well, sa lahat po nating mga kapanaling ngayon na nakikinig, hala, kumusta ho? At sa lahat nating mga malulugod na mga taga-subaybay, sa ating mga membro, halinawat nasa mabuti ho kayong kalagayan dito. Samahan nyo ako sa ating programa, ang programa na maghahatid ng kaalaman.
1: Dok Alternatibo,
0: hinggil po sa malusog na pangangatawan. Well, ngayong araw na ito, ibibigyan natin ng pansin, ano ang ibig sabihin ng baradong tenga? Well, ang baradong tenga ay maaaring makakaramdam ng parang may nakabara sa loob ng tenga. Mahina ang pandinig, parang nasa ilalim ng tubig ang pakiramdam. May ugong o naririnig na sound sa tenga. Hirap na makarinig ng malinaw, mga kapanalig.
1: Dok Alternatibo.
0: Kaya kung napapakinggan mo yung ating programa, be sure na wag ho tayong mag-aalanganin na personal nating bibisitahin yung ating mga branches ng Dok Alternatibo.
1: Dok Alternatibo.
0: Upang mabibigyan ho kayo ng tumpak na gabay. Well, ating bibigyang pansin, ito yung ano yung mga posibleng sanhi ng nasabing karamdaman. Una ito, base sa research ng Dok Alternatibo, mga kapanalig.
1: Dok Alternatibo.
0: May naipong tutuli. O ito yung tinatawag nating airwax. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan ng pagbara ng tenga. Kapag sumusubra ang tutuli, e maaari itong hahadlangan ang maayos na pagpasok ng tunog. Kaya pakicheck nyo daw yung inyong tenga, baka merong ganong problema.
1: Dok Alternatibo.
0: Isa pa sa mga nakikita dito, mga kaibigan, yung sipon, yung allergy, mga kapanalig.
1: Dok Alternatibo.
0: Kapag may sipon o allergy, ay maaring mamaga ang daanan sa pamagitan ng ilong at tainga, kaya nagiging parang barado ang pakiramdam, kaibigan.
1: Dok Alternatibo.
0: Yan ba yung nararamdaman mo? Pakicheck mo daw, mga kaibigan. O di ba personal na yung bisitahin? Yung ating mga branches para ikang mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Nakikita rin base sa pag-aaral, kapag yung isang individual may impeksyon sa tainga, maaaring may kasamang pananakit ng tainga, lagnat, pagbaba ng pangdinig, mga kaibigan. Kaya ganon ang nararanasan, mga kapanalig. Isa pa yung pagbabago-bago ng presyon. Madalas itong nararanasan kapag sumasakay ka ng eroplano, umaakyat ng bundok, lumalangoy o diba itong sumisisid. Sobrang ingay, madalas na pagkalantad at malalakas na tunog o musika ay maaaring makakasira ito, kaibigan, sa pandinig sa paglipas ng panahon, mga kababayan.
1: Dok Alternatibo.
0: Kaya kung ganun ang palaging nararamdaman mo, iwag na tayong magpapatumpik-tumpik. Personal nating bibisitahin yung ating mga branches.
1: Dok Alternatibo.
0: Para matulungan ka ng tumpak na solusyon. May mga natural na mga pamamaraan na makakatulong, mga kaibigan. Isa na dito yung pag-inom ng maraming tubig, mga kababayan. Makakatulong ito lalo na kung may sipon o allergy. Be sure na hahaluan ho natin ng awarded formula yung pulvic mineral.
1: Dok Alternatibo.
0: Yung iniinom natin na tubig upang matindi ang magandang epekto. Pangalawa, ang dapat nating gagawin makatulong, pagmumuya ng gum o lumunok ng paulit-ulit, mga kaibigan.
1: Dok Alternatibo.
0: Nakakatulong ito upang mabawasan ang presyur sa loob ng tinga, mga kaibigan. Nakikita na nakakatulong yung steam inhalation. Ibig sabihin ito, kumuha ka ng mainit na tubig. Ang paglanghap ng singaw mula sa mainit na tubig na may patak ng ating health aromatic haplos, makakatulong kung may sipon o baradong ilong, mga kapanalig.
1: Dok Alternatibo.
0: Ang dapat po nating gagawin kapag pagod na, magpahinga ng sapat dahil ang pagpapahinga, mga kaibigan, tumutulong ito sa katawan na makakabawi mula sa impeksyon o karamdaman.
1: Dok, alternatibo!
0: Ayan yung dapat nating gagawin sa lahat po nating mga taga-subaybay ng ating palatuntunan. Iwasan ang pagsundot ng cotton badge sa loob ng tenga. Huwag nating gagawin yan, especially na po yung bago kang ligo, delikado po yan sa gano'n na sitwasyon.
1: Dok, alternatibo!
0: Maaring lalo namang nitong itinutulak maloob ang tutuli na magdudulot ito ng matinding pagbara, mga kaibigan. Kailangan na dapat ho nating maintindihan yung mga lituntunin o gabay na ating ibinabahagi dito.
1: Dok, alternatibo!
0: Kaya yung ating apila sa mga may ganitong karamdaman, malaking maitutulong yung formula ng Dok Alternatibo. Pasalan yung ating mga branches.
1: Dok Alternatibo!
0: Meron tayong ginaganapong one-on-one check-up. Libre po yung ating check-up, mga kapanalig. At daluhan yung ating ginaganapong herbal and holistic seminar dahil ito yung magtuturo sa iyo.
1: Dok Alternatibo!
0: Magbibigay ng gabay para sa ikabubuti ng iyong katawan, kapanalig. Kaya isang membro ho natin ang nasuportahan sa kanyang iniinang problema habang malugod niyang sinunod ano yung mga ibinabahagi natin sa Dok Alternatibo. Kinumplito yung formula at dito natulungan ng tumpak na gabay yung kanyang iniindang problema. Pakinggan po natin yung buong salaysay sa kanyang testimonya.
1: Dok Alternatibo!
2: Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Dok Alternatibo.
3: Gamit ko ng instant coffee kay insomnia hon, kay ko taga-gabi, kay dili ko katarong tulog. Then, pag gamit na ko ni, pag inom na ko ni, kay dali na lang kay ko makatulog ini kagabi, then dili siya putol-putol. Kano siya ka ng padahin-padahin akong pagtulog ini kagabi. Sa mga naminaw, pwede kayo sila magamit ani mixed and coffee, magamit at sila kay. Para sa kuwa nga na insomnia, makatulog jud kadayon, then dili lang po niya siya para sa mga insomnia. Nagatabang po niya siya nga ma-cleanse ang imuhang lawas o daghan niya siya o vitamins o rich in fiber, pwede kayo siya. Kami Angela Donghill, taga Mabini Extension, 24 years old.
4: Problema sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Dok Alternatibo!
6: Kung

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver results with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap na sa mga partner.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Tok Alternatibo Branch.
8: June 17, Miyerkules,
9: sa Abuyog, Real Street, Barangay Nalibunan, Poblasyon, Abuyog, Leyte.
8: June 18, Huwebes,
9: sa Naval Biliran, Hospital Drive, Caston Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran.
8: June 19, Biyernes,
9: sa Tacloban City, 215 AMH Del Pilar Street, Tacloban City, katabi ng Desus Pawn Shop.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mix 10 Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Tok Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na mag-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Doc Alternativo!
4: Nahihirapang matulog, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mix and herbal coffee ng Doc Alternativo.
5: Ito kasing coffee is nakatulong sa akin dahil noon nagko-coffee ako, pero mga after ng 2 o'clock mag-coffee ako, hindi mo nakatulog. Merong isang madre noon na dito sa Doc Alternativo, Mr. Inca, na sabi niya, bakit hindi mo itry ang Mix 10 ng Doc Alternativo? Kasi ako, sabi niya, lagi ako nakiinom yan, pero kahit gabi ako nag-inom, ay nakatulog pa rin ako. Kaya I tried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, nag-take talaga ako nito, kasi nag-isa lang ako doon sa kubaw pa nga, hindi ako napapaalis na nito, kasi kapag gusto ko mag-coffee o sa hapon, ay ito talaga Doc Alternativo. Try din nila ito, kasi lalo na yung mga hindi masyadong nakakatulog, yung mga insomnia, dahil nga sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga, masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon, taga Talisay, Camarines Norte.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternativo.

0: Well, sa ating pagpapatuloy sa lahat nating mga kapanalig ngayon, yung kaka-tune in lang po dito tayo sa programang Doc Alternativo para sa Herbal at Natural na Lunas.
1: Doc Alternativo!
0: Isang palatuntunan na gagabay para sa ikabubuti ng ating malusog na pangangatawan, kaibigan.
1: Doc Alternativo!
0: Ang ating pinag-uusapan, yung tumutunog yung tainga parang nabibingi. Ano yung mga magaganang gagawin? Ano yung dapat nating mapabigyan ng tumpak na solusyon?
1: Doc Alternativo!
0: Eh dito sa Doc Alternativo, masusuportahan mo yan, yung ganong problema. Pero, kailan ba dapat tayo magpatingin sa doktor? Magpatingin agad kapag biglang nawawala yung ating pandingig. Matindi ang pananakit ng tinga, may lumalabas na nana o diba dugo. Eh matagal nang barado ang tinga, nakakaramdam na po ng lagnat ang individual. May malakas na ugong sa tainga, mga kapanalig. Ha? Kailangan po natin
1: Doc Alternativo
0: na mabibigyan ng agarang pansin sa ganitong problema. Kaya yung ating apila sa lahat po nating mga nakikinig ho sa kasalukuyan,
1: Doc Alternativo,
0: yung presensya ninyo sa ating mga branches at pagdalo ng Herbal and Holistic Seminar, ito yung magpabago dyan sa iyong malusog na pangangatawan.
1: Doc Alternativo!
0: Ating makakamtan ano yung mga lituntunin, yung mga gabay na ating ibinabahagi dito sa ating programa.
1: Doc Alternativo!
0: Mahalaga, mga kababayan, ang baradong tinga at paghina ng pagdinig ay maaaring magdudulot lamang ng tuli-tuli. O di ba kaya sipon o ibabang simpleng kondisyon. Ngunit maaari natin itong maging sinyales ng mas seryosong problema kung hindi natin ito lumalala na ang mga sintomas. Dahil dito sa Doc Alternativo,
1: Doc Alternativo,
0: yan po yung mga indikasyon na baka ika nga magkakaproblema yung iyong kidney.
1: Doc Alternativo!
0: Kaya huwag nating baliwalain, alagaan natin yung ating pandinig dahil ito yung daan upang maririnig natin ang tinig ng ating mahal sa buhay at ang magagandang tunog ng ating paligid, mga kapanaling.
1: Doc Alternativo!
0: Yan po ang dapat nating maintindihan. Kaya tandaan, ang pagpapahalaga ng ating tenga ay bahagi ng pangpahalaga ng ating kalusugan. Kaya yung ating appeal sa ating mga kapanalig ngayon na nakikinig,
1: Doc Alternativo!
0: Eh merong mga natural na mga pamamaraan yan kapag binisita mo yung ating mga branches, mga kababayan.
1: Doc Alternativo!
0: Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na kabanata ng ating programa, ganitong oras, ganitong himpilan, mga kababayan. Alagaan natin yung ating sarili, huwag nating ibaliwala kapag meron tayong nararamdaman dahil mahirap yan. Basta ganong sitwasyon, be sure na masusuportahan ho natin sa natural na mga pamamaraan, mga kababayan.
2: Sa panahong ngayong dumadami ang...
0: Well, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural
2: humaling lalong nadagdaga
0: at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa branch para mabuksan ang inyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat.
2: Kasama si Madaling Dilibo.
1: Doc Alternativo.
3: Ang Doc Alternativo Herbal Products ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasikas sa panglawas.
1: Kasikas sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamay nga adlaw kaninyong tananog, welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Ano na po ang atong kasika sa panglawas si Galagig Suon, ang atong tulumanon nga maghatag og impormasyon, kaalam og kahibalo alang sa paghatag nimo sa mas maayong kalawasan.
0: Kasika sa panglawas.
2: Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing mga Galagig Suon, ang makatabang gayon og dako sa atong kalawasan. Ang atong mga produktong herbal igsuon na dili na to hikalimtan, ang ato ang SED Panyawan Plus Mangustin. Aduna kini siya igahom sa Mangustin, Luyang Dilaw og Panyawan. Aduna pud kita SED Panyawan with Garlic, ang aduna igahom sa Ahos, Banaba og Panyawan. Nindot kayo igsuon kining atong produkto, gumikan kay ang kunini ang pagtabang sa atong mga kalawasan, no? Katong mga kaigsuonan na ito di akaroon aga, doon ay mga chronic diseases, usama pa ng litan sa pag-angkon, sa high blood pressure. No, nindot kayo ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Gumikan kaya ganoon na kinisya igahom sa Ahos, Banaba o Panyawan. Maayo kayong pagkakombinasyon nini para sa paghinlo sa atong mga dugo. Mao kanang kanang imong dugo nga hinlo, mudagay dai sa imong mga kasing-kasing o apil pa ang pagtangtang sa mga ginatawag nato nga mga plague, no, mga sebo nga nidikit sa ato ang mga kaugatan kanang sa mismo agianan sa atong dugo. Hinungdan higala igsuon nga magkipot kini, no, ang garlic o ang panyawan sa pagkakombinasyon niini, maayo kayo kini nga muhinlo sa ato ang mga dugo. Mao nang makatabang yung kini og dako alang sa ato ang mga problemado sa pagtaas sa ilahang presyon, adunay problema sa pagtaas sa ilahang kolesterol o uban pa. Aduna pa kita SED Coconut Herbal Capsule nga arang kayo alang sa katong mga kaigsuonan at mga kababayenan nga adunay problema sa ilang monthly period. Kung ikaw considered ka nga irregular, nindot kayo kining atong pampahid nga or kaning ato ang SED Kogon. Gumikan kay makatabang ang Kogon sa pag-regulate sa imong monthly period. Aside niya na, kanipod ang atong panghaplas, ang SED Liniment Oil, maayong kini ihaplas sa puson, no? Sa itong mga kaigsuonan nagasinati o mga problema sa ilang monthly period. O usab, higalang igsuon, kanunayag yun pag gamit kini ang mga produkto, gumikan kay mo, kanin siya mutubag sa imuhang balatian. Alang usab sa itong mga kaigsuonan na ito, nga doon ay mga problema sa ilang mga kalawasan, ilabi na ka itong mga gibawala na magkape. Timani ka nuna igsuon nga mamahimo na ka magkape karon, gumikan kay angko nato ang gahom sa panyawan sa atong kape nga napamatudan nga makatabang gayud agian sa bisag unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Gumikan kay kining atong panyawan, nagaangkon man kini og mga nindot nga mga sangkap nga napamatudan sa siyensya nga adunay paghatag og benepisyo sa ato ang mga kalawasan. Ang mga produktong herbal igsuon sa SED Marketing tinuod gayud nga makatabang sa atong kalawasan.
0: Panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing.
3: As in, dako yung tabang sa ako, lagi na akong diabetic, naga-insulin ako, yung nagbaba akong sugar sa 200, kung wala pa ako gainong panyawan. Sa karon, sige na ako padayon og inom, nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Salamat po kayo nga naabot na sa akong kinabuhi ang panyawan SED na kape. Ko si Jim Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako.
0: Kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Pinaki lamang sa kape ang ato ay suon na tabangan sa ato sa iyahang mga problema sa lawas, no? Diabetic patient, nag-inom og kape nga SED Panyawan Coffee Mix nga dunay gahom sa panyawan, adunay mangustin o usab aduna kanay gahom sa purple corn o usab sa cinnamon nakatabang sa atong isuon. Munang ko ikaw isuon, ha, aduna pa mangali kay mga ginapanghambin diha nga mga problema karon sa lawas, di man ni kanunay nga makatabang gayud og dako kining atong mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Basta tatak SED Marketing mga igalang isuon, tinuod gayud kini siya nga dunay mga paghatag og resulta nga maayo sa atong kalawasan. Munang dili na kaangayan nga magduha-duha pa. Timani lamang ang mga produktong tinuod gayon nga makatabang, ang mga produktong ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak magaling!

0: Kajik Soap, ug said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod ngayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Alert! Said Alert!
2: Huling pagmatuod sa kayuhan.
1: Hatod grado sa Said Marketing.
2: Health Testimonies.
3: Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, meron niya ni atumi sa hospital. Dilami ka adlaw tito, ug yapon na ayo yang tiyan, motong nay nagtambag namo nga magpalit daw mi og Said Liniment Haplas og Panyawan Capsule. Ipa 3 times a day daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Motong akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan, na okay siya, motong nakagawas mi hospital.
2: Health Testimonies.
4: Ang Said Marketing Incorporated, nga tigama sa Said Kogon, Said Panyawan Mangosteen, Said Panyawan with Garlic, Said Panyawan Coffee Mix, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Soap, Said Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
5: Layas!
6: Karon o ugma?
5: Karon!
6: Imo kong ihatod o dili?
5: Agay, patamparos ka o dili?
6: Igo na hinuong ko, nay!
5: O niya, mahuwat kang gokdon o sundang o dili!
6: Oh, paamin na ko, nay! Timulayas na ko!
5: Ika-98 utso na ni Kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
7: Ay! Agad kong ereng! Oh. Taba!
6: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka!
8: Uy!
6: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
7: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday!
6: Oh! Usak kaliso sa kapayas?
7: Mama!
6: May nakinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
4: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Said Marketing Incorporated.

0: og karon sa sumpay ning naghinapustang sugilanon nga naguluhan Pia Papaya.
1: Ugi ni jabo samsur ha.
2: Ocha sha. Ano? Ni aban ta din ni sha.
1: Masin hanung di buto-buto mga armas gawas ha. Nakaw na.
2: I'm going to go to the house.
1: Bagali na tapos! Sige na!
2: Pusik! Kagabi na ba nun ta? Leche! Unya ka lang bayan na ka! Di ko mo sugunta! Dilitang yun ka mag-uha!

0: Vijay, hila tengi bonus balau.
1: Ayaw kahat lo.
0: Buti, ano na yung buti?
1: Ikaw lang mo untol sa kung panit ang ilang bala. Dinhi ka lang ha. Adiha ka lang sa kung luyutago.
0: Aon sa'yo mong buhaton, Bayugyong?
1: Aon sa'yo kong buhaton? katawa man. Buta na ka kung sa'yo kong buhaton?
0: Aon sa'yo lagi?
1: Ay, unsa man. Unsa lagi akong buhaton?
0: Ako mo rin pang tanong ni mo ko kay Bao. Ikaw may ni kay Bao sa iyo buhaton.
1: Ay, bida, uy. Kuhaon lang ni mo balik ang liso sa
0: payas. Ayaw, di na ko na. Di na ko, ha? Ha? Kay Bao ka mo gabi talang kahon, ma. Kanain mo tingo ko, nindot kayo pabinaon. Ikaw lang, ana. Ay, naano mo na ni mo. Ano na ni mo?
1: Wasab ko masayod. Kung saan ni pagamit?
0: Na! Mo'y gidang surunan ni Ron. Ariyan ako, ako, ariyan lang ko din rin. Di lang ko gamit na kay babayo tasad ko. Dihanan ni mo kay mudak ko, mayo yung lawas niya. Pero maulang yapon, di yapon ka kamuha mo gamit. Purbida o saon mo lang din nato, eh. Ah, bahala na. Di man yapon ta. Madutla, di ba? Ah, sige na itay. Hasbag!
1: Nasbag
0: eh sila!
1: Sige, bahala na ako, bahala.
0: Ah, sige.
1: Baba.
0: Abala ni mo. Baba ko ni mo. Baba ko ni mo, sige.
1: Oh, aron di ka maigus, mga bala.
0: Oh, kinoy tay!

cada kumdawan ang nagpaingon din eh. Magwa siya, manunis mga bala. Nasado pa. Gamanan usap siya? Hindi na mahimo. Mubalik ko sa underground. Di ka mahimong musangasong inang dako kay lawas na tao nga nagpaingon din eh.

0: Kapatid ka siya nalilig sa sofa. Ingunog sa wakas siya gigadlogan. Nagdawag siya sa iyo na rin mapagiran ang tanong mga tinugyanan sa palawat.
1: Kinahanglan siya ng oxygen. Ginoo ko man yung mas pagkatagikan din eh. O anil kitang tanan mamatay din eh. Bunbun? Bunbun, tingog ba? Bun, ngayon nagkamatay. Dili pa kamahi mong mamatay ha.
2: Ingunog siya. Dili na makaya sa kulawas.
1: Dili na, dili. Ay, pagsultik sa maana, mabuhi ka pa. Maluwas pa ta din eh. Nak, Pia. Pia, gamita ang imong katapusang kusog. Magbari kami sa among mga kapos. Samtang wa pa mabalik atong lalaki. Sige na.
0: Oh, Pia.
1: Ay, sige na, bangon na, nak. Pagdali. Badbari mi sa among mga kapos. Samtang kasigi pa naghutoy ng animal. Wa pa na to ang atensyon ni Sir Ramon. Pagdali, nakasaduol ni Hari. Busa o nahasa sa pagbadad. Badbad ang iyang kapos. Kamang, kamang lang, Pia.
3: Ay, sakit sa kalawasan.
1: Maling kaamot na.
0: Pia.
3: Hari.

0: May gas nga mo buhat yan, Hari, ha? Dili ba nga nagsalig ka lang sa imong mga tao? Na sa una sa pagpatay sa mga tao nga musupag ni mo, ha? Sa atong negosyo? Did I remember you doing it? Kamu kerja?
1: Iya, kerja.
0: Nak kamu tengok, ha? Oh yes. Karena maka mauna dah tuut kas pagpatay. Because I am your mentor, di ba? Ang pangutan, ha? Can you kill the man who raised you? Me?
1: Ayaw, birohan, ayaw, buhok.
0: Why? Kasi mong buhat doon, ha? Kung lungguan ko ni Sliyo kining bayana, may mabuhat ka ba?
1: No!
2: Set alert! Huling pagmatuod sa kayuhan.
3: Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitungag ikang karoon mga pagkatuig. Ang akong prostate abot 49.5 mg. Huwag ganit katong higyo na gitawa lang ko katikir. Kutuman ako sa kugong, nakog yun ako na nasibahan nga mo. Anak mo na mo o kambak baba. So, kasi man na mo na baba mga kompos na ko. Alam mo di sa kugong nga katabon sa kong labas. Ako na ikasulti nga pasalamat ko sa kugong nga herbal. Muro normal gila akong panghina. Hi, Miss San Juan. Bukan na fiso. Bunabahan na mo rin.
4: Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamutudaan maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless at beautiful skin.
2: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of said marketing. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang said marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo na ining 2 minutos nga tanumanon. Said, alam sa kahimsog.
5: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw. Welcome sa atuag tulumanon. Ano yan na po ang paghatag namo kaninyo sa inyong mga kahibalo, no? Pinagi sa ato ang mga produktong herbal sa said marketing. Sayod ba kay galag igsuon nga daghan na kayong mga Pilipino karon ang nagaigo sa ginatawag natong high blood pressure. Ang high blood usa kini kamatang sa balatian nga diin kasagara nini kining ginatawag nato nga lifestyle disease. Kung kita pananglitan mga igalag igsuon mahiligon kita sa mga pagkaon nga mga bawal, ilabi na gyud kining mga mamantikaon or mga uga nga mga klase nga mga pagkaon, hayan puhon mga igalag igsuon makaangkon kita og ginatawag natong pagtaas atong bad cholesterol. Ug kung kita adunay taas nga cholesterol sa lawas, posible kining maghatag og pagkaalaot sa atong mga kaugatan sa atong kasing-kasing. Ug bismo baka mismo sa atong kasing-kasing. Muna ginaingon mga igalag igsuon nga delikado nga makaangkon kita sa ginatawag nga high blood pressure. Apan dili nagkakaroon ang ayang mabalaka, gumikan kay kining atong said panyawan garlic capsule o sa kamatang sa capsule igsuon nga napamatud-an nga adunay gahom sa pagtabang alang sa pagpugong sa mga kaigsuon na natong makaangkon sa ginatawag natong high blood pressure. Murang kung ikaw igsuon aduna kay high blood, pagtumar sa ato ang said panyawan garlic capsule aron kapugngan ang mga komplikasyon nga hatod kini sa ato ang high blood ug usab kita maulian sa atong balatian. Said panyawan garlic capsule.
2: Inyo na batian ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod kanato sa said marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang said panyawan plus, said panyawan garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil ug ang said panyawan coffee mix. Said alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Samson!
1: Sir! Sir! May dagong tao na napaingon din eh! Gamhanan usap!
2: Ayaw! Kuhang ako kitas! Ambi na!
1: Asa siya! Buhay doon?
0: Sir!
3: Iyagikuha ang kwentos ni Pia. Nainahin.

0: Di ko may mumpasay.
1: Hampi na.
0: Bawag ka ng kunta siya.
1: Hampi na.
2: Sir! Mamaya na lang ito din. Sir! Mamaya tagi ka din. Ako na yung bahala. Di ba yan? Dali! Dali, sir!
0: Ayaw siya kilapte! Tubag ako. Diin mong makuha ka ng maong kunta.
2: Ay, sir! Naidagana na sa sira, sir. Barato na na. Labi siguro. Oh, dili ka na ang mahinungdanon ka roon. Mahinungdanon! Mauga ang magkabiya na tagi ka din hisamtang. Wapat ang matultuloy sa gamanang tao.
0: Di ka na lang masayod kung diin ka ni maong kwintas.
1: Ako. Ako na.
0: Imo. Imo kining maong kwintas.
3: Iyan na ka ng maong kwintas ang gamay pa siya. Yan na ka lang gisuloob niya, nakitaan na mo siya sa may kalsada nga gibiyaan.
0: Imukinig.
1: Ambi ang akong kwintas.
0: Talikod. Talikod, talikod.
2: Ano siya siya? Wala tayong uras.
0: Ang gamay ilas kilid sa imong buko-buko.

0: Tadah. Tarawang tanan lawak dini. Tay. Sugong tiga kay may na mangga mulakaw. Tarawa. Pero ana sila nang di si dia si Pia tarawa, tarawa, tarawa. Uli tao rin ni Sumansyong tanawa.
1: Imposible.
0: Oh.
1: Nasayod ko ni Asila dini.
0: Gamito ang imong gahong bayugyog.
1: Sige, sumunod. Gigamit ko nila, di ba? Ha? Nakakita ka sa akong ibuhat?
0: O sige, gigamit ko
1: Gipang,
0: nila.
1: Ikaw. Nakakita ka?
0: Ang ano?
1: Gipang labay na ko ang mga sakop sa mahal ni Hari. Nga may pusil o may harong sa atong agyanan. Wa na silang tanan.
0: Ngayon, mas may hayman, be. Hayman lang na.
1: Ni ada din hi ining maong bay. Nahibaw ko. Kinahanglang ato silang makitaan.
0: Time sa argod, ah. Tay. Time sa argod, tay. Wa ba kayo gahom sa amang piya? Sa una ka itong makabati sa slayo ba? Hinumdong ko, anak. Uri ka ito nga, matodiyan nga musanting ang niyang dunggan. Kay abdik niya kayo, dili lang siyang liho, kundi laki pang iya pang tungog. Wa kay gahuman na tayo, wa?
1: Kay nga no, ikaw. Naakaw sa niyang ikaw ang mitong suliso.
0: Wa.
1: O, maul niya.
0: Pero nabati ko bang tingog? Dili lang ko kumagamit ang maong gahom. O itong nabayo tinuon ko.
1: Ay, ni mo, oy. Managlahi ang gahom nga ihatag sa maong liso.
0: Tay. Gusto yung ani mo, tay?
1: Ako?
0: Kalimot sa kasa.
1: Secret.
0: Tay, panyong! Kapoy sa...
1: Oka na.
0: Kapoy sa limo, tay. Tay. Abi ni mo, tay? Si Pia ragyo ang ngayon mahupo, tanga, tay. Busa kinahan lang ato yung magkitaan si Pia taon.
1: Dali na! Pangitaong ta sila, manaog kita pagbalik!

0: 있고 하여구가
1: Wag ka na ko masayop siya. Nalisuan ka na si Bumayong panghuna-huna. Habi ko bag makamatay na ang kanser. Makabuang ba sabi ay? Habi rin bayana. Buya siya gikan sa ibong pagdakos.
2: No, buya nga kung anak Samson. Kundi ka gustong patyo na ka. Buya siya. Sige na.
1: Sa kansa ka rin lang nagkupon ka na itong luhaw pistola siya. Dili ba? Ako! Busa! Mas kunda ka bang mamatay!
3: Uy, pre! Kas lang na ko si mong naong! Niyagtong unang buwan, nakita at ikaw luspad o nangupo ng imong itsura!
4: Tungod to sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
3: Wala na ko karun! Ha? Usa mo na!
4: Kini, pre! Ang Cocon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer ni ganmismo. Maong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Cocon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wak pa kay gipamati. Nusa mo tamanagang ka nang may tama na?
3: Sakto ka, pre. Usukad ka rin magmintin ako Cocon Herbal Capsule kay pintahan ni mga damdang daan. Ha? Salamat, pre!
4: Masalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Cocon Herbal Capsule. Cocon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.

0: nga higala at ang iyang sumpay ning naghinapustang sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Sugilanon nga sinuot ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulliet Acorda, spinner Alwin Acorda, audio editor Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated!
1: SED Celebrity Beauty Show.
2: Pag happy jud gay ka sa dihang nakagamit ka sa SED Celebrity
3: Kojic Soap. Happy jud ko anang Celebrity Kojic Soap, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Tambo diha.
2: Okay.
3: Sa butika jud ko sa may San Pedro. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man SED Celebrity jud ni daghang mga peke good.
2: Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog gid na.
1: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.

0: Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by.
1: Our radio station, Radio Nakin.
2: Sabihin mo nga sa akin, Shelo, para ano pa na manatili pa ako sa bahay na ito na kailanman hindi ko kinadamahan ng paggalang at pagmamahal. Nasa wastong edad na kayo ni Roland. Pareho na kayo may matatag na trabaho. Baka nga hindi nyo na ako kailangan bilang ina. Kung kaya, hindi nyo na rin ako matrato bilang isang tao.
3: Handog ng DZRH, ang Dula. Enzo Tiempo.
4: In his time.
3: Sa kanyang panahon.
4: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
3: Sa kanyang panahon.
4: Sa kanyang panahon.
3: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po.

0: ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at orihinal. MX3, dito ako believe.

Indikasyon nga ba ng tunay na pananampalataya ang pagkalinga sa kapwa? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan nila Green sa ating dulang sa kanyang

0: Aline Leclerc! Aline Leclerc! Aline Leclerc!
1: Oh, ay. Elias! Ikaw pala. Ay, eh, bakit ba humahangos ka?
0: Si Mang Lauro.
1: Oh.
0: Kailangan niyo siyang puntahan.
1: Bakit?
0: Naghihingalo na po siya.
1: Ano?
0: Pangalan niyo ang paulit-ulit niya tinatawag.
1: Teka, naguguluhan ako sa mga sinasabi mo, Elias.
0: Mabuti pa, sumama na lang kayo sa akin para abutan pa ninyong buhay si Mang Lauro.

0: Alan.
1: Oh.
0: Nasaan si inay? Itatanong ko sana kasi sa kanya kung bakit ang taas ng bills natin sa kuryente at tubig. Baka nga kasi nagsigi-sigi lang siya ng pagkonsumo. Palibasa, hindi siya nagbabayad.
1: Eh, nandun. Natatarantang sumama kay Mang Ilyas eh.
0: Bakit?
1: Eh, narinig kong sinabi ni Mang Ilyas, itay raw. Naghihingalo na rin sa barong-barong niya.
0: Ay, di mabuti kung naghihingalo na. Mababawasan ang mga amang walang silbi sa mundo.
1: Eh, pipigilin ko nga saan eh. Kaso, ang bilis na kalabas ng pinto eh. Alam mo naman yung sinanay eh. Basta tungkol kay itay. Naku, kahit harangan pa na si Bat.
0: Eh, ilang beses ko na nga sinabi sa kanya na hindi niya dapat mag-aksayan ang panahon yung matandang yun eh.
1: Yun nga eh.
0: Ay, naku, lagot siya sa akin pagbalik niya dito sa bahay. Makakatikim siya ng masasakit na salita.

0: agreeing. Ikaw na ba yan? Ikaw ba yung naanina kung nakatayo na yan? Nagreng.
1: Oo. Oo, Laro. Ako na ito. Narito na ako.
0: May gusto sana akong ipakiusap sa'yo, Nagreng.
1: Sige, Laro. Sabihin mo.
0: Si Diana. Sa'yo ko siya ihahabilin. Ikaw lang ang alam kung kakaling at magmamahal sa anak ko.
1: Pero, Laro...
0: Kinakapal na ako ng paghinga.
1: Laro!
0: Hindi ko na kaya, Lagring. Hirap na, hirap na ako.
1: Laro!
0: Gusto ko nang ipikit ang aking mga mata. Alam na, Lagring. At...
1: Huwag! Huwag, Laro! Huwag mong ipikit ang mga mata mo! Lumabang ka, Laro! Lumabang ka!
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib!
3: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: na babae niya, Nay?
1: Ibinilin siya sa akin ng tatay mo, Shelo.
2: Opo, Ate Shelo. Ibinilin po ko ni Itay kay Nanay.
3: Huwag ka sa sagot-sagot, ha? Di kita kinakausap.
1: Wala kasi siyang mapupuntahan, Shelo. Alam naman natin matagal lang nawawala ang nanay niya. Walang makapagsabi kung buhay ba o patay na. Ni isa mang kamag-anak ng kanyang ina, wala siyang kakilala.
3: Hindi natin pananagutan ang babae niya, Nay.
1: Shelo.
3: Ang hirap na nga ng buhay ngayon, magdadagdag pa kayo ng palamunin.
4: Ate Shelo, para na po ninyong awa. Susundin ko po lahat ng utos niyo. Gagawin ko po lahat ng gusto niyo. Pati rin lang po ninyo ako rito.
3: Huwag mo akong dramahan, ha? Hindi mo ako makukuha sa paiyak-iyak mo.
1: Shelo.
3: At isa pa, wag mo akong matatawag na ate. Lalo lang ako nagagalit sa mga magulang mo.
1: Shelo, anak. Unawain mo sana ang sitwasyon ni Diana.
3: Tama na! Tapusin na natin ang usapang ito. Ibalik niyo ang babaeng yan kung saan siya nakamatayan ng tatay niya.

0: Eh, ang sa akin lang ho, Mang Ilyas, ha? Sana, hindi ninyo tinawag si Inay nung nag-iingalo na si Itay. Nagkaroon lang tuloy kami ng malaking problema sa bahay.
1: Eh, awang-awa na kasi ko sa tatay mo ng mga oras na yon, Roland. Eh, naisip ko, baka nanay mo na lang hinihintay niya bago siya mamatay.
0: Eh, puro problema na nga binigay sa amin nung nabubuhay pa siya. Hanggang sa mamatay siya, problema pa rin iniwan niya. Sa amin pa, pinaobliga yung anak niyang putok sa buho.

0: ako naman talaga babae ka, napakahirap mong umintindi. Hindi ba pinalayas na kita? Ba't nandito ka pa?
1: Ate Shelo, nagmamakaawa ulit ako sa'yo. Huwag mo naman po akong paulusin dito.
0: Ah, ganun? Gusto mo pa talagang ipagtulakan kita papalabas ng pinto dito sa bahay, ha?
1: Ha? Ate!
0: Tumayos ka!
2: Ha? Shelo, tama na!
0: Nay!
2: Tigilan mo na si Diana.
0: Oh, eh, yan na naman kayo eh. Ipinagtatanggol niya na naman ang bastardang ito.
2: Aalis si Diana sa bahay na ito. Pero, kasama ako.
0: Wow! Talaga lang, ha? Masyado na yatang nakuha ng babaeng yan ang mga kahinaan nyo. Ha? Kaya kahit na akong tunay niyong anak, babaliwalain niyo na? Ganon?
2: Sabihin mo nga sa akin, Shelo, para ano pa? Na manatili pa ako sa bahay na ito na kailanman hindi ko kinadamahan ang paggalang at pagmamahal. Nasa wastong edad na kayo ni Roland. Pareho na kayo may matatag na trabaho. Baka nga hindi nyo na ako kailangan sa buhay niyo bilang isang ina. Kung kaya hindi nyo rin ako matrato bilang isang tao.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib. Radio Natin
4: Nationwide. Time now is 1:12.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radio
4: Natin Nationwide. Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib. Radio
6: Natin Nationwide. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta, kinastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo. Radio
4: Natin Nationwide. Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag glow up.
12: My body.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS! Makikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: may chika ko. I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
0: Made from 100% pure cocoa
1: and the power of green and papaya enzymes.
0: And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20.
1: The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
4: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
4: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Nay, kailangan bang sa pag-alis niyo magtapos ang hindi niyo pagkakaunawa ni Ate Shelo?
1: Natatandaan mo yung gabing inabot ako sa palengke nang walang tigil ang pag-ulan na nagdulot ng malaking pagbaha rito sa lugar natin, Roland?
0: Yun ba yung na-stranded kayo sa palengke?
1: Hinintay ko sino man sa inyo ng Ate Shelo mo ang makaalalang sumundo sa akin. Pero ni isa man sa inyo, walang dumating.
0: Uy, nakauwi naman kayo ng maayos ng gabing yun, di ba?
1: Dahil tinulungan ako ni Diana.
0: Oo.
1: Nung makita niya ako sa gitna ng baha, inalalayan niya ako hanggang makauwi ako rito sa bahay. Pero alam mo, kung ano nagpasakit sa kalooban ko ng gabing yun, nandatnang kitang masayang-masayang naglalaro lang sa computer. Samantalang nakikipag-video chat naman ang Ate Shelo mo sa kanyang mga kaibigan. Damandam ako ng gabing yun na hindi mahalaga sa inyo kung saan ako naroon at anuman ang nangyari sa akin.
0: Nay.
1: Kung sa bahagi ko lang, wala ni isang buti lang dugong nag-uugnay sa amin ni Diana. Pero kayo ng Ate Shelo mo, dugo rin ang tatay niyo ang dugong nananaligtay sa kanya.

0: Hindi ko namamalayan. Masyado na pala akong nagpapatangay sa napakataas na pride dahil sa kakayahan kong kumita ng pera.
1: Nang ibigay ko sa inyo ang pagmamahal ko nang walang kondisyon, dinasal ko rin na sana matutunan din yung ibalik ang pagmamahal na yun, hindi man sa akin, kundi sa mas nangangailangan na inyong mga kalinga.
0: Nay, gusto ko makita si Diana.
2: Michelle.
0: Diana, hindi ka totoong umalis?
2: Hindi ko po pwedeng iwan si Nanay Lagring, ate. Mahal ko po siya. Kagaya rin po ng pagmamahal ko sa inyo ni Kuya Roland.
3: Uy, narinig ko yung pangalan ko. Uy, sali ako rin, ha? Sakto. May dala akong MX3 coffee. Bagay sa ating lahat to, no? Itong kape to, ha? Dahil low-acid coffee to, na blended with mangosteen. Nagtataglay ng antioxidant na pinalalakas ang immune system at sinusuportahan din ang metabolismo. Mataas din to sa vitamin C at calcium. Mainam din to sa blood sugar management. Gayun din sa lalo pang pagpapalakas ng ating enerhiya.
1: Ako. Alam mo, sa palagay ko, makakasundo ng mga tiyan natin ang MX3 coffee na yan.
3: Oo naman, ay.
1: Dahil ang kaping yan ang magiging saksi sa mga bagong pangarap na bubuuin natin bilang isang pamilya. Mula sa iisang direksyon, layunin at mas matibay pang pag-uugnayan natin sa isa't isa.
4: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
5: Hebrews 13 verse 16. At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang talatang ito ay isang magandang paalala na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi lang nagaganap sa loob ng simbahan o sa pamamagitan ng mga kanta ng papuri. Nakikita rin ito sa ating aktibong paggawa ng mabuti at pagbabahagi ng kung anong meron tayo sa mga nangangailangan. Sinasabi rito na ang ganitong mga uri ng handog o sakripisyo ang tunay na nakakapagbigay lugod sa puso ng Panginoon. Kapag naging blessing ka sa iyong kapwa, nagiging amoy mabangong insenso ang iyong buhay sa harap ng Diyos.

0: Nagdudulot ng kagalakan ang pagdingap sa kapwa. Pinalalalim nito ang pagmamahal at respeto sa dignidad ng isang tao sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Regine Castillo, Alex Agkawiri, Ed Montillian, Bobby Cruz, at si Susan Robles bilang Lagrin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanog. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanya, panahon.
1: Hi! Ito po si Susan Robles na gumanap bilang Lagring sa dulang napakinggan nyo ngayong hapon. MX Recapsule may L-carnitine at coenzyme Q10. Yan ang MX Plus. Nasubukan mo na. Available to nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available sa online, sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MX3. Dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib!
3: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-88-88-693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-88-88-693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
4: Radyo Natin Nationwide!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Simply G, simpleng ganda.
4: Radyo Natin Nationwide!
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion! Tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion! Tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin Nationwide!
9: Hi! Ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget!

0: Akso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
10: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
12: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
14: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
15: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
16: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
15: Mm-hmm.
16: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
15: Kagaya ng?
16: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
15: Okay.
16: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.

0: Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama nyo na po DJ Fatima
1: at DJ Eleni
0: sa programang Chillax Time! Tan-tan-tanan! Tama ba? Tan-tan-tanan!
1: Tan-tanan mo na ako!
0: Bakit ka ganyan? Partner! Pagdating sa usapang pagsasama, 'di ba? Na dahil ano tayo dito, 'di ba? Hindi naman tayo strict, open-minded po tayo. Usong-uso na ngayon yung bago kayo ikasal, magli-live-in muna kayo. Parang trial period daw, taray.
1: Oh.
0: 7 days trial period.
1: 7 days lang ba talaga?
0: Yung sa mga applications kasi 7 days lang eh.
1: So, ayun yung pag-uusapan natin ngayon, partner.
0: Yes, partner. Kung papipiliin ka, kasi ngayon mga bagong henerasyon ngayon, partner, mas pinipili nila na live-in muna bago kasal para at least mag-get to know nyo talaga yung isa't isa kung compatible ba talaga kayo.
1: Ganun ba talaga ang pag-measure?
0: Ganun ang measurement nila. Pero yung iba naman, partner, syempre, traditional way pa rin na bago tayo magsama sa iisang bubong, dapat kasal muna tayo.
1: Yun.
0: Para walang masabi yung mga kapitbahay.
1: Di ka sure?
0: Di ba sure? Di ba?
1: Mga kapitbahay na yan. Maraming masasabi yan.
0: Kahit anong gawin mong tama.
1: Oo, kahit imbitahan mo pa sa kasal mo.
0: Kaya naman ka partner, ikaw, 'di ba? Kung ano mang say mo sa mga ganitong bagay. Pagdating sa usapang pagsasama, ano nga ba yung mas gusto mo?
1: Mm-hmm.
0: Yung live-in muna, parang test the waters muna o bago tayo mag-live-in, dapat kasal.
1: Ayan.
0: Diba, walang back out.
1: Yes, kailangan desidido ka na, 'di ba? Mm. Para wala nang tantananan to.
0: Tan-tan-tanan.
1: Ayan ang ating mag-uusapan ngayong araw na ito. Kaya bukas na rin po ang ating text line 0960-435-5259. Team live-in ka ba muna o team kasal na agad?
0: Oo, diba? Para kahit mag-away kayo, wala nang, ano yon, wala nang saulian sa mga magulang. Na to eh.
1: Panghabang buhay na to, magtiisan tayo ngayon.
0: Kung ano man yan, i-comment mo rin yan sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide. At wag ka ha, hindi porket nag-live-in muna sila, ay hindi na
1: maghiwalay.
0: Oo, hindi partner, yung iba nga eh, paminsan yung live-in, mas tumatagal pa sila, yung relasyon nila.
1: Oo, hindi lang 7 days, kaya sabi ko, diba?
0: Parang lang.
1: Tumatagal 7 years eh.
0: Oo, wala namang rent ang ganun ka bilis eh. 7 days po. Magta-try lang po kami. Kung ano man yan, babalikan natin yan kaya manatiling nakatutok hanggang alas 3 ng hapon. Kasama niyo po DJ Fatima
1: at DJ Eleni
0: sa programang

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nationwide!
5: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
6: Sinuspindi muna ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng pagtama ng malakas na lindol kahapon. Batay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang suspension ay mananatili until further notice. Kasabay nito, inatasan ni PBBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na kumilos upang rumesponde sa mga apektadong lugar. Agad din niyang ipinatupad ang whole of government approach kung saan nangunguna ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa koordinasyon ng disaster response. Tiniyak din ng Pangulo na gagamitin ng national government ang lahat ng kinakailangang resources at hindi pababayaan ang Mindanao. Ayon naman kay Palas Press Officer Claire Castro, sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
5: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
7: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member

0: Nationwide!
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo! Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
2: Bringing us together, Radyo Natin
0: Nationwide!
3: Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako, believe!

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Nay, mano po? Papasok na po ko sa school.
8: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
7: Opo.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino, maghalang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
17: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: Welcome back na po sa programang
1: Chillax Time!
0: At ang choices natin today, partner, ay live-in muna o kasal agad. Pagdating sa pagsasama, di ba? Mm-hmm. You know what? In my circle of friends, partner, maraming live-in muna.
2: Talaga? Mm-mm. Akin mga kinasal.
0: Kinasal agad.
2: Oo.
0: Bago magsama sa iisang bubong.
2: Yes.
0: Diba? And actually, no judgment. Kasi iba't ibang tao. Iba't iba ng trip.
2: Mm-mm.
0: And honestly, kasi partner, feel ko, kaya nauso yung live-in muna sa batch ko. Ano kasi kami? Char. Ano kasi partner, mahal magpakasal, diba?
2: Ayun. Mm-hmm. Eto nga partner, nakita ko lang ha, nabasa ko na ang civil wedding daw sa Pilipinas aabot ng 2,000 hanggang 5,000 piso, partner.
0: Afford.
2: Yes. Pero para sa mga may karangyaang buhay, yung mga nagpapakasal talaga sa simbahan or di naman kaya
0: maraming
2: sa
0: attend.
2: Ano to, garden wedding, ganyan. Kapag yung nasa bisita mo ay 100 to 150 guest ka, partner, karaniwan daw, partner, nagre-range siya ng 150,000 hanggang 500,000 higit pa, partner. Kasi, di ba, depende nga yan rin sa
0: venue,
2: tapos
0: catering.
2: Yung church, catering, syempre yung mga design na gusto mo pang ma-achieve, di ba?
0: Tsaka syempre may mga paregalo ka pa sa mga umattend ng iyong kasal. Actually partner, nalaman ko lang din sa isang kaibigan ko na yung 100 attendees is considered small wedding.
2: Oo. Kasi yung pinsa ko partner 250 pero ano ah, ano parang maliit pa.
0: Maliit pa, di ba? Sabi ko 100 people is considered onte. So, yung pangarap ko na 50, ano pala yon? Micro? Yeah. Diba?
2: Mm-hmm.
0: So, no judgment talaga kung anong trip nyo. Yung iba kasi partner, pinag-iipunan talaga yung kasal.
2: Oo.
0: Kaya para makatipid sila, sige, live-in muna tayo, share tayo sa gastusin, mm-hmm, para makaipon tayo.
2: Iba naman yung technique ng iba partner, live-in daw muna, pero wala munang mag-aanak. If mag-aanak daw partner, dapat magpakasal muna. Yan ang sabi ng isa nating texter.
0: Yun, diba? Iba't ibang rules and regulations talaga per couple. Eto naman, sabi rin ng texter natin, partner, from anong lugar to? 105.3 radyo natin, Gimba. Ako po, live-in muna talaga bago kasal.
2: Mm-hmm.
0: Okay lang sa akin yon. Kiber na sa traditional. Dahil po, gusto ko malaman kung compatible po ba kami o hindi. Kasi sayang naman kung ikakasal kami, saka namin malalaman na ay hindi pala.
2: Parang isa nating texter partner, sabi niya, live-in muna for practicality daw.
0: Mm-hmm.
2: So, kailan ang plano mong magpakasal? Hindi niya na-mention na.
0: Oo, feel ko kasi yan yung isa sa mga bagay na dapat din pag-usapan after nyo mag-live-in. Kasi
2: mm-mm,
0: tama ka naman partner eh, meron naman talagang mga civil weddings na nauuso na rin ngayon.
2: May option rin naman na magpakasal ka, sasabay ka dun sa kasalang bayan, di ba partner? Mura rin yun. Kasi parang ang gagastusin mo na rin lang is yung reception kung meron man kayong iba pang reception na gagawin, di ba?
0: Ano man ang gusto mo ka-partner, kung team live-in ka muna o kasal agad, naku, bukas pa rin ang ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
2: At ang ating text line 0960-435-5259. Babalikan nga po namin ang inyong mga kasagutan kung ano nga ba ang mas prefer ninyo sa panahon ngayon, di ba? Magpapakasal o magli-live-in muna?
0: Babalikan natin yan, matantiling nakatutok dito sa
1: Chillax Time!
2: Time now is 2:33.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Radio Natin
6: Nationwide!
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radio Natin
4: Nationwide!
6: nationwide.
8: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.

0: Shop sa White Rose Papaya.
1: May papaya
0: na yasinimay para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Makikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hogan staying sa champion dishwashing.
9: Easy Hogan. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
10: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
12: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
14: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
15: Champion, tapat po sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: schedule mo kapag mag-i-invite ka, anong range ng number sa'yo?
1: Siguro 600. Okay na yung 100 lang.
0: 100. Uh-oh. Diba? Feel ko sa
1: kasi
0: mga...
1: Kasi sa family ko pa lang, parang ilan na.
0: Marami, tapos mahal na ngayon per plate, diba? Mm-hmm. Parang nagre-range na daw sa 1,000 per plato. So, eh paano ko nagdalawang plate siya? Charot. Halatang walang alam sa kasal partner.
1: Isang round lang po ah. Bawal mag-take two. Bawal rin mag-take out.
0: May stub po tayo. Pero eto partner, so na-mention mo na yung civil wedding. Mm-mm. Syempre mga church wedding, garden yes. wedding. May nauuso na rin daw partner na isang intimate type na secret getaway wedding.
1: Oh. Oh. Ito rin ba yung nangyari dun sa ano? Ay!
0: Ano yan? Yung elopement wedding daw partner na kayo tsaka yung witness nyo na lang yung nakakaalam. Kasi kailangan daw may witness sa kasal.
1: Yes, parang civil din, ganon.
0: Oo, civil siya. Tapos hindi ka daw magpo-post. Mm-mm. Kadalasan kasi nagpo-post tayo, diba, pagkasal na.
1: Yes.
0: Doon daw partner, parang secret getaway na kayong couple lang yung nakakaalam. Tapos ipo-post nyo siya after a few months or a year.
1: Mm, parang sa mga celebrity, ganon.
0: Oo, kaya kaya yun. 1 year mong itatago yung kasal nyo, no?
1: Oo. Tapos, after a year, meron ka ng ano, yung bonggang wedding na for public.
0: Mm, totoo.
1: Di ba may mga ganun?
0: Diba? Iba-iba talaga tayo ng trip pagdating sa kasal. Kasi naman yung iba, naturally, ano sila eh, ano tawag doon? Extroverted.
1: Yes.
0: So, okay sa kanila yung mga big, bongacious weddings mm-hmm. na maraming event.
1: True.
0: Diba?
1: Diba yung parang yung isa, kakakasal pa lang last year, ngayon kinasal ulit.
0: Diba? Parang taon-taon siya kinakasal.
1: Oh, oh.
0: Happy for you!
1: Yes, congratulations! Mabuhay na mabuhay ang bagong kasal.
0: Parang may atang regalo partner sa kasal, no? Parang gusto, paminsan iniisip ko, ikasal kaya ako para may regalo ako.
1: Naisip ko partner, paano yung ninong at ninang noon? Bago na ba?
0: Bagong batch?
1: Tanungan natin.
0: Oo, mag-inquire din tayo sa kanya dahil parang expert na siya sa kasal.
1: Oo, diba? Wala pa yung ano niyan, yung 25 golden years, mga ganun, diba?
0: Oo nga eh.
1: Oo, diba?
0: Kasi too is too sweet. So, kasal ulit. Eto naman from Radyo natin 89.5 Naga partner. Sabi niya, ako po medyo makaluma mag-isip. Mm-hmm. Okay na po sa akin yung hihintayin na lang namin yung kasal bago kami mag-iisang bubong. Maganda na po kasi na may blessing ni Lord para naman pag kami ay nag-aaway, ang papagitna ay Diyos at hindi tao.
1: Ayun. Eto naman partner, sabi niya, depende talaga sa tao yan eh. Since ang dami ngang failed marriage at ang hirap din maggasto sa annulment, nagtitiwala na lang talaga ako in God's time.
0: Diba? Paminsan kasi partner, kaya gusto natin talaga i-test. Kasi syempre, takot din tayo na walang patutunguan yung pagsasama. Pero nakakatakot din naman partner na anytime you're willing to leave, alam mong go ka na eh. Alis na lang
1: eh. Wala kang panghihinayangan, yung ganun ba?
0: Kasi technically, ang pagsasama nyo ay mag-jowa pa rin.
1: Oo. Pero partner, may nabasa nga rin ako dito eh. Mm-hmm. Nawala lang. Pero ang thought is, bakit ka daw, o bakit mo daw ibibigay yung benefit ng asawa kung mag-boyfriend-girlfriend pa lang daw kayo?
0: Alam mo, isa pa yon partner.
1: Mm-mm.
0: Kaya naman, sayang kapos tayo sa usapan, di ba?
1: Extra na? Di ba pwede natin extend?
0: Di ba? Yung mga usapan na yan na, wow, yung ano, yung pag-aalaga mo sa kanya na alagang asawa.
1: Oo.
0: Pero yung label mo, jowa pa lang, partner. Mm-hmm.
1: Parang yung sitwasyon niyo, partner, pang mag-asawa na, pero bakit hindi niya maibigay sa'yo yung ganong ano, benepisyo, diba?
0: Totoo. Bakit hindi niya pa rin matanong-tanong yung katanungan na, will you marry me?
1: Oo. Or siguro, kampante ka na, satisfied ka na, diba? Sa ganong klaseng sitwasyon.
0: Diba? Kaya yan! Iiwan muna namin kayo dyan. Dahil mag-extra na po kami. Tignan natin kung matutuloy natin ang usapan na to sa bukas, diba? Yan muna ang ating chikahan for now. Happy, happy afternoon. Nakasama niya pa DJ Fatima.
1: At DJ Eleni.
0: Sa programang
2: Chillax Time!
1: Time now is 2:52.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo saying sa champion dishwasher.
5: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Easy hugasin.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is easy hugasin.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay sa MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawan ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Luzon, Visayas at Mindanao. DJ Faith po ang kasama. At syempre kasama natin si
1: DJ Edward.
0: Another day, another chika, DJ Edward. And dahil nga nagpapasukan na DJ Edward, yes, alam mo, aside sa pag-aaral sa eskwelahan, aside sa mga teachers natin sa eskwelahan, sa mga libro, DJ Edward, sabi nila, experience is the best teacher. Kaya naman, ang tanong ko sa inyo ngayon, sa'yo at sa ating mga nakikinig, anong payo ang gusto mong marinig noong mas bata ka pa? Diba? With all the experiences na naranasan mo habang nag-aaral, ngayon nagtatrabaho ka na, masasabi mo ba na, sana may nagpayo sa akin noong bata ako na ganito? Alam mo na, na-realize ko rin tong question na to, na-interview si, sino nga to? Isang artista na mahilig magparetoke ng mukha.
1: Oh.
0: Si R.C. Muñoz. Na-interview siya sa isang...
1: Naalala yung pagre-retoke.
0: Oo, kasi yun yung topic. Yun yung topic.
1: Okay.
0: In-interview siya ng isang vlogger. So sabi niya, na-addict siya sa pagre-retoke. And no one told her about it na she's beautiful. Kumbaga walang nag-advise sa kanya na tama na. Kasi kung siya daw ang mag-advise ngayon sa mga bata, wag na nilang simulan. Parang ganon. Kung maganda ka, makontento ka. Parang ganon.
1: Kasi yung pare-toke pa yun? Kasi maganda na siya, di ba?
0: Di ba ang dami niyang pinaratoke na parang hindi na bumabagay sa kanya. Na parang, sana nga daw may nagsabi sa kanya, may nag-advise sa kanya na hindi niya dapat gawin. Di ba? Kasi wala daw nag-advise sa kanya nung bata pa siya. So kung ikaw ay isang bata ngayon, ano ang payo ang gusto mong marinig noong mas bata ka pa, DJ Edward?
1: Sige.
0: Okay. Yan ang ating chika this afternoon, di ba? Kaya naman sa mga nakikinig dyan, ano ba ang gusto mong payong marinig noong mas bata ka pa tungkol sa pag-ibig, pag-aaral, trabaho, pamilya, kaibigan, o buhay mo mismo, kapartner? Ano yung isang payo na gusto mong maagang natutunan? Yan na. Chika mo na yan dito lang sa ating Facebook page, Radyo Natin Nationwide, or sa ating text line.
1: Sa 0960-435-5259.
0: Tuloy-tuloy lang ating chikahan at tugstugan nito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
0: Time check, it is now 3:33.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin
2: Nationwide!
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Protection ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipi ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, whoa.
0: Kuti sulit ang glow up.
3: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
9: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
10: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
12: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
13: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
14: Yung iba dok, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
15: That's a fact but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina, ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.

0: na nakikinig sa atin ngayon, anong payo ang gusto mong marinig noong mas bata ka pa? Tungkol ba yan sa pag-ibig, pag-aaral, trabaho? Ikaw, DJ Edward, if I'm going to ask you now, ano ba yung isang advice? Ako siguro, kung may isang advice ako na gusto ko natutunan ko nung mas bata pa ako, DJ Edward, about love
1: about
0: siguro mas bata pa ako, parang I don't need to live to please other people, kasi dumating ako sa point ng buhay ko na parang feeling ko I need to please everyone, like lahat ng actions ko dictated na medyo nahihinder niya yung happiness ko in some ways. Kasi ngayon parang na-embrace ko yung art ng stoicism, yung parang come what may, hindi naman siya come what may happy go lucky, it's like that you don't give a damn thing about what other people will say about you, parang ganon.
2: Alam mo kasi pumapasok yung ganyang punto.
0: Kasi naging people pleaser ako. There's a time in my life na yun yung sense ko, parang I need to be someone good to please other people. Ngayon parang wala nang pakialam. Kung ayaw mo sa akin, hindi ayaw mo sa akin,
2: di ba? Kasi, di ba, pumapasok yan lalo na sa
0: mga midlife crisis,
2: lalo na sa parents yan eh. Parents tsaka sa family, sa relatives mo. Minsan kailangan maging ganito kasi ganito siya.
0: Ikaw, anong, kung meron ka rin gusto mong matutunan as early na, naibigay sa'yo na advice nung
2: siguro
0: mas bata-bata?
2: Ngayon ko lang na-realize na, di ba, tama yung parents mo eh. Yung,
0: matulog ka lang.
2: Oo, matulog sa ako. Kasi talaga pagtanda mo, mahirapan ka na matulog eh, no? Wala ka na yung oras
0: na dapat. Sana pinakinggan mo yung, na-advisean ka naman, hindi mo lang pinakinggan.
2: Ginawa ko lang sana yun, di ba? At least,
0: hindi sana pinaintindi sa'yo na ang pagtulog ng hapon ay ikakatangkad mo. Ganun.
2: Maliban doon, kumbaga, at least naipon mo yun eh. Para pagtanda mo.
0: Lagi kang puyat kasi anak.
2: Pag inaanto ka, minimal na lang.
0: Parang wala kang bumanggit nun. Kasi anak, pag malaki ka na, hindi ka na makakatulog, di ba?
2: At saka yung pag-aaral talaga. Minsan, binabaliwala natin bakit kailangan natin mag-aaral.
0: Yeah.
2: Kailangan matuto, di ba? Minsan, sige na nga, napipilitan tayo. Pero, alam mo, pag nag-work ka na, doon yun eh, doon pumapasok na, sana medyo sinipagan ko pa ng konti.
0: Yes.
2: Para nadagdagan yung
0: true

0: challenge mo, mm-hmm. di ba? Ang hirap kasi yung parang ano, parang babalikan mo or mag, ay, kailangan ko mag ano, magbasa-basa pa ulit, di ba?
1: Oh, oh.
0: E ngayon sa mundo natin, hindi wala na masyadong libro. Di ba?
1: Puro na pindot-pindot.
0: Sana na-memorize ko na lang yung mga encyclopedia na binibenta, di ba?
1: Ikaw sana ang pinakamatalino. Ay, shaka partner, ikaw ba? Kung meron kang advice na gusto mong narinig nung mas bata ka pa, ano yon at bakit ka partner? Chika mo na dito lang sa radyo natin.
0: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:54.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS Radio
6: Natin. Nationwide!
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
6: Easy Hugo!
8: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy
8: hugo. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radio Natin.
6: Nationwide!
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo.
8: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugo.
8: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide.
10: MX3,
9: dito ako believe.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Obligado si VP Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court para magpasok ng kanyang plea. Ayon kay House Prosecutor Shel Jocno, ito ang malinaw na nakasaad sa Senate Rules kaugnay ng impeachment trials. Giit ni Jocno, hindi lamang required ang respondent na maghain ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment, kundi kailangan din itong humarap sa Senado para opisyal na maitala ang kanyang plea. Kung hindi ito gagawin ng Vice Presidente, ang Impeachment Court ay otomatikong magpapasok ng not guilty plea para sa kanya. Samantala, naniniwala naman si Jocno na hindi magiging advantage sa defense team o maging sa Senado ang mga pagtatangkang maantala ang paglilitis, dahil ang batayan naman anya ng magiging hatol ay ang mga ebidensyang ihaharap sa korte. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang hapon.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of KBP. Time now is 4 in the afternoon.

0: partner. Gandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng isa nating kapartner, DJ Edward. Sabi ni Kuya Carlo ng radyo natin, Pinamalayan Oriental Mindoro, mag-ipon habang bata pa, kahit maliit lang, malaking tulong pagdating ng panahon. True, di ba DJ Edward? Yung mag-ipon ng as early as possible, di ba? Kasi makikita mo yung importance nung meron kang ekstrang pera at marunong ka maghawak ng pera nung mas bata ka pa eh, di ba? Sabi naman ni Ate Rose ng radyo natin na Kalamba, Laguna, huwag matakot sumubok. Mas okay nang magkamali kaysa habang buhay mong isipin ang mga pagkakataong pinalampas mo. Oy, sabi ng isa nating texter, hindi sukatan ng tagumpay ang bilis ng pag-abot sa pangarap. Iba-iba tayo ng timeline. Oo nga naman. Kasi marami ngayon, DJ Edward, di ba napipressure? Napipressure kasi si ganito, si ganyan, di ba? Tsaka, alam mo, maganda nga itong reminder para sa mga kabataan at sa mga magulang, di ba? Na as early as possible, let's feed our children yung mga positive advices, yes. Di ba? Lalo na sa mga parents ngayon, alam natin kung gaano kahirap yung buhay, alam natin kung yung mga napagdaanan ng mga millennials, di ba? So, hindi masama na talagang kausapin mo yung mga anak mo, di ba? Bigyan mo ng time, di ba?
1: Oo.
0: Igay, di ba?
1: Kasi, dapat time to time, kinakamusta mo rin yung mga parents mo. Yung maliban sa parents pala, kapatid,
0: yes.
1: Or mga classmate. Diba?
0: Tsaka ano eh, yung mga bata ngayon, hindi yung maka-question yung wisdom ng mga magulang. Kasi napagdaanan na natin yun eh, diba? Totoo yun na, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. May mga ganun talaga, diba? And technically, parang yung mga generation ng mga parents ngayon, talagang ano eh, medyo wiser na, diba? Kasi nakita na natin eh.
1: Oo, pero wiser kasi na-experience yan, diba? Nung mga tulad natin, tayo, elder na tayo or dahil sa ano, dahil na-experience natin nung nag-aaral tayo. Pero, ngayon, kasi yung mga millennial, medyo ano eh, yung, maiksi yung pasensya nila.
0: Oo.
1: So,
0: Gen Z yun, Gen Z. Millennial tayo.
1: Ah, millennial. Yung Gen Z pala. Yung Gen Z pala. Yun, maiksi yung mga patient sila na dapat, ano, huwag na lang natin sabayan yung pag may, di ba, pag nainis sila, huwag na rin tayo mainis. Kung maga talagang dapat, ano,
0: intindihin.
1: Nawain para ma pumasok sa isip nila na ay dapat hindi ako maiinis, dapat hindi ko na.
0: Oo, ayun ho. So, ikaw baka partner ko, ano ba ang isang payo na gusto mong marinig noong mas bata ka pa? Chika mo na yan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin.
4: Nationwide!
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo natin. Nationwide!
6: Mamis, laundry day na ba? Kunot-nuo ka na naman ba? Sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't pa papahirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on tests, chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ng ACS to!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect ako pa!
7: Helps stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguruhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mga misis, amoy araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield bath soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, at may shea butter na pampalambot ng kutis, at sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan na ang Shield bath soap galit sa sakit at may malasakit.
3: I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
7: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: sabi ng isa natin nag-text DJ Edward. Sabi niya, ang gusto niyang payo na sana narinig niya nung mas bata siya, sana may nagsabi sa akin na hindi kailangang madaliin ang lahat. Darating din ang tamang panahon para sa mga pangarap. Ah, totoo. You don't need to rush, diba? May kanta nga yan eh, diba? One step at a time, ay, diba? Oh. There's no need to rush.
1: Yun ah.
0: Oh.
1: 90s ba?
0: Jordan Sparks yan. Hoy, early 2000s naman. Grabe mo ka 90s. Ikaw ah. Ikaw naman ah.
1: Michael Jordan kasi.
0: Alam mo, lahat naman tayo may mga gustong sana nalaman ko nung bata ako, sana ganyan to, ganito, ganyan. Pero sabi nga nila, experience is the best teacher, diba?
1: Yes.
0: Sometimes, things hindi natin, hindi na-advisean tayo, pero naranasan natin. And sana, yun nga, kung naranasan natin at naghirap tayo because of that, nag-suffer tayo, let's pass the message, diba? Yung mga aral na yun, bigay natin yung advice na yun sa mga kabataan ngayon, diba?
1: Yes.
0: Whether may anak ka, may kapatid ka, diba? May kaibigan ka, diba? Kasi for them to, wag na nilang gawin, diba? Gawin nilang parang salamin kung anong pinagdaanan mo at yung mga lessons na natutunan mo tungkol sa mga karanasan na yun, diba, kapartner ko?
1: Kumbaga ka, maging ano tayo, tayo mag-guide sa kanila.
0: Sure, diba? Talagang, diba? Ikaw talaga ang mag-guide.
1: Oo, kasi kung naligaw ka, eh, alangan mo ituro mo rin yung mali. So, i-guide mo na lang sila sa tama.
0: Oo, kaya nga dahil school season na naman ka-partner sa mga kabataang nakikinig sa atin ngayon, DJ Edward, diba? Yung mga aral na binibigay namin sa inyo, hindi to ano, hindi na namin napulot overnight, diba?
1: Yes.
0: Lahat yan makakatulong sa inyo na harapin ang mga hamon ng buhay.
1: Kaya
0: diba?
1: Mag-aral ng mabuti para sa magandang kinabukasan, pakinggan ang paalala ng mga magulang na ang edukasyon ay kayamanan na hindi kayang nakawin sa iyo ng kahit ninuman.
0: Sino man. Oy, grabe naman talaga yun. May paganon si DJ Edward, paalala sa aning mga school kids, mga school youth. Ayan na, ako po ang inyong nakasama, DJ Faye.
1: DJ Edward.
0: Ito po ang programang Tugsugan sa Radyo natin.
1: Nationwide.
0: Bye-bye for now. We'll see you tomorrow.
1: Bye.
2: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo natin
2: Nationwide!
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin Nationwide!
4: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas

0: Beauty Katinlo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Radio Natin.
2: Nationwide!
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is Easy Hugas Stains, a Champion Dishwasher.
6: Easy Hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin Nationwide.
7: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin Nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
1: Radyo natin Nationwide.
5: This is Easy Hugas Stains, a Champion Dishwasher.
1: Easy Hugas.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikit.

0: bakterya sa hugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
6: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
7: Isang kakaiba at nakakabilib na Tuesday afternoon sa ating lahat. Napakadambuhalang soccer ball maaaring magbigay ng Guinness World Record title sa Boston. Inanunsyo kamakailan lang ng Massachusetts Sport Authority sa Boston na ipagdiriwang nila ang FIFA World Cup sa pamamagitan ng pag-construct ng pinakamalaking soccer ball sa buong mundo. Layunin umano nitong pagsamahin ng mga residente at soccer fans habang papalapit ang isa sa pinakamalaking sporting events sa buong mundo. Ayon sa Massport, ang dambuhalang soccer ball ay mayroong sukat na diameter na 45 feet. Ito ay sapat para makakuha ng Guinness World Record title bilang largest soccer ball at talunin ang dating record holder mula Qatar Doha Bank na may diameter na 39 feet at 11.8 inches noong 2013. Nakatakdang ilagay ang dambuhalang bola sa Pierce Park sa East Boston mula June 12 hanggang June 18 kung saan ay magkakaroon pa ng special community day event sa naturang lugar sa June 13. Inaasahan pa nilang makikita ito maging ng mga pasaherong sasakay o lalapag sa Boston Logan Airport dahil sa sobrang laki nito. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Tuesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang afternoon!
2: Radyo natin nationwide!
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
5: Posible nang makuha ng kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang 13 kinakailangang boto upang tuluyang makontrol ang Senado. Ito ang ipinahiwatig ni Senator J.V. Ejercito sa gitna pa rin ng umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang paksyon sa mataas na kapulungan. Paliwanag ng senador, lahat naman ay posible, lalo ngayon na dikit ang bilang sa pagitan ng Gatchalian at Cayetano Blocks. Bagamat walang malinaw na kumpirmasyon, umiingay naman ang mga haka-hakang pinag-iisipan na ni Senator Joel Villanueva ang paglipat ng kampo. Nakasalalay sa 13 senador ang PAGASA upang tuluyan at formal nang mailuklok si Gatchalian bilang bagong Senate President kapalit ni Senator Alan Peter Cayetano. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen ni Bensal. Magandang hapon.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
8: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: Radyo Natin Nationwide.
9: Everybody, listen carefully.
10: 4, 3, 2, 1.
11: Nobody does it better.
12: Wrong.
13: It can happen here.
14: Really?
15: It's high.
16: Country hits.
17: Other stations might play a little. We play a lot.
18: All the best. One night on that.
19: This is not a test.
20: All rights reserved.
21: And now, our feature presentation.
22: Give me the music.
23: Are you ready?
24: Yeah! Today is your lucky day.
25: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.
26: Hi-ya! Hi!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Oh. Rock and country hits, all the best on the donut.
8: Your friendly radio station, Radio Natin.
9: Twilight Express.
10: Hiya!

0: Chut sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
12: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kung kay Baluka nga naasim mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa lugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Folk, rock, and country hits. All the best on Radyonan.
17: Your friendly radio station, Radyonan.
18: Twilight. Express.

0: Fruits in a Ball ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Innocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangto sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag-Marco Fe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik gyud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik gyud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Marco Fe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Marco Fe 1+1 with brown rice extra. Kalamig sa natural.
3: Iyon magnon na buyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
6: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mosling kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Huweba sa kaibiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
13: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: Rock and country hits, all the best on Radonet.
15: Your friendly radio station, Radonet.
16: Twilight Express.
17: Hiya! Hi.

0: Jude Silabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, kape ni mo oh.
2: Hala, osa ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe 10-in-1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mao nang dili makadiabetes.
2: Lamish!

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
9: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remel Itooy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinagurian na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
1: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
0: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, mag-Santon Plus Gold na!
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
1: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
1: at Dr. Remel Itooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Rock and country hits, all the best on Radio Net.
10: Your friendly radio station, Radio Net.
11: Twilight Express.
12: Hiya! Hi.

0: Pinadyot sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa! Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidak kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX Motorcycle ug 20 winners of Metro Gift Certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka nag-leak niyan sin iba na Mark ha? Una ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalaps ko sa pagkaaga, pagkauto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: E di itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo, masustansya, kagpuno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus one coffee mix? Akon ina!
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon!
1: Akon!
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural.
3: Kung

0: kami.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Elisa Empinado, nagpuyo sa Pulumulok, South Cotabato. Sige, takbuyan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diretso bitaw. Dili mo hunong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katigda og tulog. May naka-recommend sa ako, i-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ko ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Itong na ay mga balatian na sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sigreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
9: Oh, rock and country hits, all the best on Radonet.
10: Your friendly radio station, Radonet.
11: Twilight. Express.

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man ka og maayo man ni. Sige lang kag exercise ta. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract. Nilagsig jud ang akong lawas. Tinuod ka na mari. Lagsig jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract. Sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. Kalamig sa natural.
3: Natinigandan. Ang dami ko pa yung malaki. Diabetes pregnant. Supan ko nakagamit sa EXL. Kapo kayo ang kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa na makainan nga bitreden. Ako pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yun ko, papaskul na akong kalawasan, pinaagyo sa masatawan sa Gino. Pagsuway mo sa EXL product ay ako kayo na itatabang. Ako mo it misigin ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Pruweba sa kabitibo ng eye solution ng Doc Alternativo. Ang eye solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabili sa mga butika.
13: Said Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutagos kabulan. Sugar ko busog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Rock and country hits, all the best on Radonet.
17: Your friendly radio station, Radonet.
18: Twilight.

Shopee na Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals,

0: deals, discounts, bundle deals, raffle, o kaban pa! Pahe mostly! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, o kaban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members! Napaki raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghihisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Mao nga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini og mga herbal ingredients sama sa insulin extract powder nga napamatud-an nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mark Capsule matag adlaw para kanunay kang himso. Mapalit kini sa mga butika, groceries ug supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng Plus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, inahaplus ko ng inahaplus ko lang ng ano, tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano niya, pe-prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto A. Diet, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
8: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
11: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
10: Oo, kape.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito.
10: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santhon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis!
7: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
10: This is Easy Augustine, sa champion dishwasher.
11: Easy Hugo.
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis!
7: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
13: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
10: This is Easy Hugo staying sa champion dishwasher.
9: Easy Hugo.
12: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
15: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
16: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.

Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugo!
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours, kasama si Miss Gladdy Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly Yours.
8: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis, umaksyon agad. Mag-Hemaway na, ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Radio Natin.
3: Nationwide!

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Pinag-aaralan na ng Malacanang ang posibleng pagpapatawag ng special Senate session sa harap ng nagpapatuloy na leadership dispute sa kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panukala ni dating Senate President Franklin Drilon na makialam na ang presidente sa hindi pa rin natatapos na gusot sa Senado. Bagaman wala pa anyang detalye, sinabi ni Castro na pinag-uusapan na ang pagpapatawag ng special session ng Pangulo sa paglalayong matuldo na ang Senate deadlock. Giit ni Castro, mahalagang maresolba na ito sa lalong madaling panahon dahil naaantala na ang trabaho ng mataas na kapulungan kaya marami ring mga panukalang batas ang nakabinbin pa rin. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Duty Katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
2: Di bale. May susunod na batch pa naman, mas pagbubutihan ko pa.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino hindi sumusuko.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.
1: Aalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan ang dapat ho ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya ka manggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
2: Gikan

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Natin
3: Nationwide!
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
5: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
10: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
11: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 Capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Mag-i-inhibit si Senator Erwin Tulfo sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. Ito'y makaraan siyang pangalanan ng 18 maleta boys bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng maletang naglalaman ng pera mula sa flood control projects. Ayon kay Senator Erwin, handa siyang mag-inhibit oras na umarangkada na ang hearing proper ng komite para bigyang daan ang vice chair na pangunahan ang investigasyon. Sa pagdinig ng Cayetano Black noong Webes, sinabi ng 18 bagmen ni Co na nag-deliver sila kay Senator Erwin ng 8 maleta na naglalaman ng tag 20 million hanggang 40 million bawat isa. Mariin namang itinanggi ni Tulfo ang mga paratang na tinawag niyang pawang mga kasinungalingan lamang. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Imagnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Nakakaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Mura dark spot siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang puntiya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
12: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
11: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
12: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
14: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makakayat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makakayat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostling kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
15: Uweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
16: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Caston Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
17: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae. Di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa kuwang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuwa kong heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: radyo natin.
10: You're listening to 103.9 Radyo Natin Naval.
18: Ayah! Ha!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalamang pangkalusugan at solusyon sa karamdaman.
2: What's up, Doc?
1: Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation. The EXL Makabuhay Health Hour. Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner. Our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo.
3: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handang magbahagi po ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Ang ating programa ay hatid po sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may layuning dalhin ang benepisyo ng natural na kalusugan sa bawat tahanan. Sa pamamagitan po ng EXL Makabuhay Products, tayo po ay nagkakaroon po ng opportunity na makamit po natin ang balansing buhay na puno ng sigla at saya. Isang mainit po na pagbati dyan sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa ating mga kababayan dito sa Mimarupa region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, at syempre sa mga kababayan natin dito sa Puerto Princesa City. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagtutok sa ating programa. Especially sa ating mga nanay na ilaw po ng tahanan at tatay na aligi ng tahanan. Sila po ang ating bayani sa araw-araw at huwag pong kalimutan ang alagaan ng ating kalusugan, ha? Sila rin po ang lagi po nating kapartner sa mga oras nito, lalong-lalo na sila po ay tumututok sa ating programa pang araw-araw para matuto at syempre bigyang halaga ang ating kalusugan. Sa loob po na 30 minuto, atin po pag-uusapan ang mga mahalagang tips at impormasyon para sa mas malusog na buhay. Kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahiyang mag-text at baka ang inyong mga tanong ay ating tatalakayin mamaya po, mga kapatid, no? At halina at sabayan niyo po kami sa isang masaya at makabuluhang usapan, sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Kaya tara po, mga kapatid, simulan na natin ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At para sa ating mga suki tagapakinig na patuloy na gumagamit at sumusuporta sa EXL Makabuhay Capsule, pati na rin ang EXL Makabuhay Black Coffee, inimbitan po namin kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, ha, 0929-887-9884, and we have also our globe 0917-728-1434. Maging bahagi po ng EXL Makabuhay Advocacy Health Club at sama-sama tayong tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng suporta sa kalusugan. Ulitin ko po, ang simpleng pagtawag ninyo sa ating Makabuhay Hotline Number ay may malaking bagay na po para sa iba. Huwag nang magdalawang isip pa dahil ito ang pagkakataon ninyo upang maging inspirasyon at biyaya sa iba. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay Coffee Mix at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat ng yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar. Alright, ang main topic natin ngayong araw na ito ay isang chronic bronchitis. Ano po ito? Paano natin ito nakukuha? Mga sinyales at simptomas ng chronic bronchitis, no? Komplikasyon at paano ito maiiwasan? Paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee sa mga nitong uri ng kondisyon? Pero bago tayo dadako sa ating main topic po, mga kapatid, pupunta muna tayo sa pinaka-inaabangan po na segment ng ating mga nanay at saka tatay, ang The EXL Makabuhay Home Remedies. Dito matutuklasan ninyo ang sekreto ng kalikasan para labanan ang karaniwang sakit. Ang ating layunin ay ibahagi ang kaalaman kung paano magagamit ang mga lamang gamot at mga natural na produkto para sa mas malusog na pangangatawan. And for today's episode, ang ating bida ngayong araw na ito ay tubo.
2: What's up, Doc?
3: Yes po, tama po yung narinig niyo po, mga kapatid. It's a sugar cane. Ang akala ng iba, pampatamis lang po ito, no? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, that the sugar cane ay may mga natural na healing properties na makakatulong sa iba't ibang uri po ng kondisyon. Ang sugar cane or tubo, o scientifically known as Saccharum officinarum, ito ay isang perennial grass na madalas gamitin sa paggawa po ng asukal. Pero ang tunay na power nito ay nasa nutrients. Una dyan, ang antioxidant. Ito'y mayaman ang sugar cane sa phenolic compounds at flavonoids na may kakayahang i-neutralize ang free radicals sa katawan. Kapag hindi na i-neutralize ang free radicals, ito ay nagdudulot ng oxidative stress na konektado sa maraming iba't ibang uri ng karamdaman, especially cancer, heart disease, at premature aging. It has vitamin A, B complex, and vitamin C. Ang mga vitamins na ito ay nagpapalakas ng immune system para magbibigay po ng kalakasan sa ating katawan at nagpapaganda rin sa ating mga balat. Ang vitamin C ay kilalang kilala na antioxidant din na tumutulong sa paglaban po ng infection. It has also minerals from calcium, magnesium, calcium, potassium, and iron. Mahalaga ito sa bone health, muscle function, at blood production. Ang potassium ay tumutulong sa pagpapanatili po ng electrolyte balance at blood pressure control. Alam niyo rin po ba na ang tubo ay merong components ng dietary fiber. Tumutulong ito sa digestion, nagpapababa po sa constipation, at sumusuporta sa healthy bowel movement. And of course, it has a natural sugar. Mas natural ang glucose content nito, kaya mas efficient na energy booster ito kumpara sa refined sugar. Safe din ito sa mga diabetic patient kung iniinom niyo po ng tama at katamtaman po, mga kapatid. Ang role po ng sugarcane sa ating katawan, it boosts the immune system. Ang antioxidant at vitamins ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng immune system laban sa iba't ibang uri po ng infection. Energy booster, dahil po ang glucose content na ito na nagbibigay po ng instant energy na akma para sa panghihina at pagkapagod. It also good for kidney health and detoxification. Alam niyo po ba na ang sugarcane ay may natural na diuretic properties na nakakatulong sa pag-alis po ng toxins mula sa katawan at nagpapanatili po ng healthy kidneys. Epektibong epektibo ito even in the problem of urinary tract infection and some of problem of excretory system. Digestive aid, no? Ang dietary fiber nito ay nagpapabuti po sa digestion. Binabawasan po ang constipation at tumutulong na mas efficient ang absorption ng nutrients. It also good for bone and teeth strengthener. Ang calcium at phosphorus ay nagbibigay po ng protection sa pagpapalakas po ng buto at ngipin. It helps also to have a fascia's wound healing and skin health. Ang glycolic acid na nakapaloob sa sugarcane ay natural na skin exfoliant at nagpapabilis po ng healing process para sa acne at minor wounds, no? Kailangan lang po natin ng fresh sugarcane sticks, no? Siyempre, kailangan po ng malinis po niya, no? Tubig, and of course, pwede mo rin lagyan po ng kalamansi or luya para sa dagdag po na benepisyo. So all you have to do is balatan niyo po at hugasan po ng mabuti ang tubo at hiwain po ng maliliit-liit at gamitin po ang juicer or extractor kung meron po kayo. Pero kung wala naman po ang juicer, ibabad lamang to sa hiniwang tubo na malamig o maaligamgam na tubig about 30 minutes. Parang infusion sugar cane tea lang po yan. At syempre, pwede nyo rin po dagdagan po ng o haluan ng kalamansi or luya para sa dagdag po na health benefits. Then instant, meron ka ng sugar cane infusion water or sugar cane juice. No? So, paano nga ba gagamitin po ito sa batbang uri na karamdaman? Sugar cane juice, inumin ng fresh para instant energy booster. No? Pwede rin itong palamigin para sa mas refreshing karanasan. Ang sugarcane tea, mainam ito sa sore throat, ubo o sipon at syempre idagdag ang kalamansi at luya para mas epektibong relief. Natural chewing stick, no? Pwede rin ngunguya-nguyain nyo lang po yung tubo, no? Katulad ng ginagawa natin nung tayo po ay mga kabataan pa na malalakas pa ang ating mga ngipin, no? Ay talagang ginunguya-nguya lamang po itong tubo, no? At alam nyo rin po ba na nakakatulong po ito sa oral health dahil may antibacterial properties ito na nakakaiwas sa iba't ibang klaseng uri po ng infection sa ngipin. In addition, ano-ano po ang mga sakit po na kayang matulungan po ng tubo? Una dyan yung ubo at sipon dahil may expectorant properties po ito para sa pagpapaluwag ng plema at pagginhawa po ng respiratory tract. Now, it goes also for sore throat. May antibacterial at anti-inflammatory properties para maibsan ang iritasyon at pamamaga po nito. Constipation, ang dietary fiber ay papalakas sa digestion at regular bowel movement. Urinary tract infection, may diuretic effect po ito para linisin ang urinary tract na nagtatanggal po ng toxins. This is a natural booster dahil sa mataas na glucose content po niyan. For skin problem, ang glycolic acid na tumutulong sa acne healing at skin rejuvenation at exfoliating properties. It helps also for bone weakness. Ang calcium content nito nagpapalakas po ng buto at ngipin. Inflammatory condition, ang inflammatory properties nito ay tumutulong sa arthritis at iba pang inflammatory issues. Alright, nakita nyo na po ang simpleng tubo ay merong napakaraming health benefits sa daladala nito. Kaya next time po mga kapatid, kung may makikita po kayo sa dahanan na tubo, huwag nyo po putulin agad. Abay syempre, humingi po kayo. Isipin nyo na rin na ang kalusugan ninyo. No? At syempre, don't forget ang ating iaksa sa makabuhay products na laging nandyan para sa inyong kalusugan. Ayan, I know ay marami po tayo nakuha pong kaalaman sa iaksa sa makabuhay home remedies. Dito lang yan sa ating pinag-usapan kung gaano po ba kahalaga at gaano kataas ang benepisyo na makukuha po natin sa tubo na pwedeng makatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. So, sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay, kung may mga health concern po kayo at pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917-728-1434. At mamaya-maya po mga kapatid ay sasagutin po natin yung mga katanungan sa pamamagitan po ng ating texter segment sa mga oras na ito. Ang ating iyak sa makabuhay capsule, iyak sa makabuhay coffee mix, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat ng yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Pero bago tayo tuluyang dadakaw sa ating main topic, mag-break muna tayo para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
2: WhatsApp Doc!
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: I Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahalan. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At hindi ko na ito papatagalin ha. Ang ating main topic for today, it's all about chronic bronchitis.
2: WhatsApp Doc!
3: Sino po ba ang nakarinig na po ito, mga kapatid? At sino po ba ang nakakaranas ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Alam niyo po ba na ang chronic bronchitis ay isang uri o isang klase po ng chronic obstructive pulmonary diseases or COPD? Isang kondisyon na kung saan ang mga bronchial tubes, ang mga daanan ng hangin ay nagdadala ng oxygen papunta at palabas ng ating baga ay nagkakaroon ng matagalang pamamaga or irritation. Kapag ang daanan ng ito ay namamaga at nagkakaroon ng labis na production ng mucus, ito ay nagdudulot po, mga kapatid, ng ulit-ulit na pag-ubo at hirap na paghinga. Ang kondisyon na ito ay tinuturing chronic kapag ang ubo ay may plema at nararanasan ng tuloy-tuloy sa loob po ng hindi bababa sa 3 buwan sa bawat taon at sa loob ng 2 magkakasunod po na taon. Ayon sa American Lung Association, ang chronic bronchitis ay isang pangunahing sanhi ng kapansanan o pagkamatay dito sa buong mundo na madalas na naiugnay sa iba't ibang uri po ng sakit. Ayon sa World Health Organization or WHO, ang COPD kabilang na ang chronic bronchitis ay isa sa ika-4 na pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo na nagdudulot po ng 3.5 milyong pagkamatay since 2021 o humigit kumulang about 5% ng lahat ng pagkamatay sa buong mundo. Ayon sa datos mula sa WHO, noong 2021, mahigit 3.5 milyong katao ang namatay ng dahil sa COPD. Kasama dito ang chronic bronchitis. No? Sa United States naman, ayon sa Center for Disease and Control and Prevention or CDC, mayroong mahigit 16 million katao ang na-diagnose na may COPD at higit pa dito ang iba ay hindi pa na-diagnose. No? Sa Pilipinas, mataas din ang prevalence ng COPD dahil sa mga nakagawi ang paninigarilyo at polusyon sa hangin. Mga sanhi po ng chronic bronchitis. Ang chronic bronchitis ay pangunahing sanhi ng mga sumusunod katulad ng paninigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman po ng irritants at toxins na nagdudulot po ng pamamaga ng bronchial tubes. Ayon sa pag-aaral, mahigit 85% na kaso ng chronic bronchitis ay nakaugnay sa paninigarilyo. Polusyon sa hangin, ang matagalang pagkalantad sa polusyon sa hangin gaya po ng mga kemikal, usok ng sasakyan at mga likabok ay maaaring magdudulot ng bronchial irritation. Trabahong may expose sa chemical and dust. No? Ang mga taong nagtatrabaho sa pabrika, minahan o lugar na maraming alikabok o kemikal ay may mataas na chances o panganib na magkakaroon sila ng chronic bronchitis. Frequent respiratory infection. Ang madalas na respiratory infection ay maaaring magdudulot ng paulit-ulit na inflammation na nagiging sanhi po ng chronic bronchitis. genetic factor, no? May mga taong genetically predisposition na magkakaroon po ng mas mahina o mas sensitibong bronchial tubes, no? Ang mga sintomas ng chronic bronchitis ay maaaring magdudulot po ng discomfort at matinding epekto sa pang-araw-araw na buhay. Katulad po na makakaranas po sila ng chronic cough, ang paulit-ulit na ubo na may kasamang plema at karaniwang unang isintomas po ito. Shortness of breath, hirap na paghinga lalong-lalo na sa physical activities o kahit sa mga simpleng gawain. Wheezing, ang tunog na parang may sipol or huni kapag humihinga ay indikasyon na may bara sa bronchial tubes. Chest tightness, no, ang pakiramdam na may bigat sa dibdib, no, at pagsisikip ng dibdib o paninikip ng dibdib. Frequent respiratory infection, mas madali kang kapitan ng sipon, trangkaso at iba pang infection sa baga. Fatigue o panghihina, no, dahil sa kakulangan ng oxygen supply sa katawan. Kung hindi maagapan ang chronic bronchitis ay maaaring magdudulot ng mga seryosong komplikasyon tulad po ng pneumonia. Ang mga apektadong bagay mas madaling kapitan po ng infection na maaaring magiging sanhipo ng pneumonia. Like pulmonary hypertension, pagtaas po ng presyon sa mga ugat ng baga dahil sa labis na pagtatrabaho ng puso upang mahigpitan ang dugo. Respiratory failure, kapag ang baga ay hindi na nagbibigay ng sapat ng oxygen sa katawan o alisin ang carbon dioxide. Or pulmonary, isang kondisyon na kung saan ang kanang bahagi ng puso ay umihina at nagiging sanhi ng heart failure. Now when it comes to the management of chronic bronchitis, number one is the medication. Paggamit po ng bronchodilators upang paluwagin ang daanan ng hangin at corticosteroid upang mabawasan ang pamamaga. Ang mga antibiotics na ginagamit po kasama ang bacterial infection. Depende yan kung ano po yung magiging recommendation po ng ating mga kapatid natin mga medical doctors. Oxygen therapy para sa malalang kaso at supplemental oxygen ay ginagamit upang matiyak ang sapat na oxygenization ng ating katawan. Pulmonary rehabilitation, mga programang naglalayong magpapabuti sa kapasidad ng baga sa pamamagitan ng ehersisyo, edukasyon at nutritional advice. Lifestyle changes, itigil ang paninigarilyo, umiwas sa mga irritants na mga pwedeng mag-cause ng irritation ng baga at pang-ehersisyo ng regular. About wellness management and prevention para makaiwas sa chronic bronchitis, itigil po yung paninigarilyo, iwasan ang mga pollution at regular na magpa-check up sa ating mga kapatid natin mga medical doctor or even pwede kayong sumangguni sa ating programa, kumain ng balanseng pagkain at panatiling maging malakas ang ating immune system pati na rin ang ating baga. Ang chronic bronchitis ay isang uri po ng kondisyon na maaaring maiwasan at ma-manage kung mabibigyan ng sapat na atensyon. Ang pagkakaroon po ng tamang kaalaman tungkol dito ay makakatulong sa maagang pagsusuri at tamang pamamahala upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapapabuti ang kalidad sa buhay. Now, paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa chronic bronchitis? As I mentioned earlier po mga kapatid na ang chronic bronchitis ay nagdudulot po ng tuloy-tuloy na pamamaga o pagkairita sa bronchial tubes. Nagre-resulta po ito ng pag-ubo, plema at hirap na paghinga. Let me remind you po mga kapatid, no, sa buong mundo, milyon-milyong katao ang naapektuhan ng kondisyon na ito. At ito isa sa pinakapangunahing sanhi ng morbidity at mortality. Ang paglaban sa pamamaga, infection, oxidative stress ay mahalaga upang mapapabuti ang kondisyon ng mga pasyente. Ang sangkap ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay merong synergetic effect na tumutulong sa pag-manage po ng chronic bronchitis sa natural at ligtas na paraan. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may epektibong sangkap at benepisyo na direktang nakakatulong sa bronchitis. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may curcumin sa turmeric at gingerol naman sa ginger ay may malakas na anti-inflammatory properties. According to the studies na ang curcumin ay nagpapababa sa inflammatory markers gaya ng TNAF at IL-6 na nagdudulot ng mga maayos na airways function. Ang ginger ay may bronchodilator effect na nagpapabuti ng airflow na nagpapaluwang sa daanan po ng hangin. Vitamin C dito sa EXL Makabuhay Capsule bilang isang antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals na nagdudulot ng oxidative stress. Sa baga, ang mataas na dosage ng vitamin C ay nag-uunay sa mas mababang panganib ng respiratory infection at mas mabilis ang pagkagaling mula sa bronchial inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may ashitaba na kilalang-kilala sa pagpapalakas ng cellular regeneration at pagpapababa ng inflammation. Ang malunggay ay mayaman sa vitamin C, vitamin E at iba pang mga nutrients na nagtataguyod ng immune system para labanan ng infection at pamamaga. Ang EXL Makabuhay Capsule po mga kapatid ay may alisin compound galing sa garlic. Ito ay isang potent antimicrobial compound na lumalabas sa bacteria, viruses at fungi. Epektibong-epektibo ito na nilalabanan ang lahat ng mga pathogens na maaaring magpapalala po ng bronchitis. Bukod pa rito, may anti-inflammatory effects din ito na nagpapabawas po ng pamamaga ng bronchial tubes. May lagundi po ito mga kapatid na kilalang kilala sa pagpapaluwag ng airways at natural expectorant properties na tumutulong sa pag-alis po ng plema. Ang sambong naman ay may anti-inflammatory at diuretic properties na nagpapabawas po ng congestion. Ang serpentina ng EXL Makabuhay Capsule ay may mga halamang natural antibiotics at anti-inflammatory agents. Ang Makabuhay ay kilalang kilala sa pagpapabuti ng respiratory health dahil sa immune modulatory properties nito na nagpapalakas ng kakayahan ng katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may oregano, isang mahusay na antibacterial at antiviral, pati na rin ang antioxidant agent. Ang neem plant ay nagpapabuti ng immune response na may antimicrobial properties laban sa bacterial at viral infection. Ang cinnamon ay kilalang kilala sa pagkakaroon po ng anti-inflammatory at antimicrobial, pati na rin ang antioxidant properties na nakakatulong para sa respiratory health. Ang guyabano ay may natural antioxidant na tumutulong sa paglaban po ng oxidative stress. Ang B vitamins ng EXL Makabuhay Capsule, ang mga B vitamins nito ay nagpapalakas ng metabolismo at immune function na mahalaga upang mapanatili ang kalakasan laban sa infection. With a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee with a powerful active ingredients na sumusuporta sa respiratory health dahil po sa native purple corn ito ay may mataas na antioxidant content na particularly ang anthocyanins na kilalang kilala sa anti-inflammatory. Ang Arabica Coffee ay may natural caffeine na may bronchodilator effect, nagpapaluwang na madaanan ng hagin at nagpapabuti ng respiratory function. According to the studies that the EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng, ito ay isang uri po ng immune modulator at anti-inflammatory effects na tumutulong sa paglaban ng respiratory infection. Nagbibigay po ang ginger at turmeric ng kombinasyong anti-inflammatory effects na nagpapabawas ng pamamaga ng bronchial tubes na nagpapabuti ng airflow. Ang malunggay ay kilala sa mataas na nutritional content na nagpapalakas ng immune system, habang ang mangustin naman ay may santones na may anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong sa pagpapanatili po ng respiratory health. Ang cinnamon ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties na epektibo sa paglaban po ng bronchial infection. May mataas po na vitamin C content galing po sa guava na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapabawas din also sa inflammation. Ang insulin plant ay may anti-inflammatory properties din also na nagtataguyod na mas maayos na lung function. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay mayaman sa beta-glucans, isang compound na kilala sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa bacterial at viral infection. Tumutulong ito sa detoxification at pagpapanatili ng digestive health na konektado rin sa overall immune function. Ang rosehip ay mayaman sa vitamin C, habang spirulina naman ay isang powerhouse ng nutrients at antioxidant na nagpapalakas ng immune response. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may HMB na tumutulong sa pagpapalakas ng respiratory muscles, habang ang katawan ay sinusuporta ng mas maayos na respiratory function, pati na rin ang pag-correct po ng metabolismo at ma-maintain ang ating tamang timbang. To break it down po mga kapatid kung bakit nga ba malaking tulong po ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa pag-manage po ng bronchitis. Una po dyan, mabisang anti-inflammatory effect po ito. Ang mga sangkap na tumutulong sa pagpapabawas po ng pamamaga ng bronchial tubes para mas maayos po ang airflow. Number 2, powerful antioxidant defense. Tumutulong ito sa paglaban po ng oxidative stress na sanhi po ng bronchial damage. Number 3, enhance the immune system. Nagpapalakas po ito ng resistensya laban sa infeksyon at nagpapababa po ng inflammation. Number 4, antimicrobial properties na nagbibigay po ng proteksyon laban sa bakterya at viruses na maaaring magpapalala ng kondisyon. It improves also to respiratory function, which is ang panglima, na nagpapaluwag ng airways, passage, at nagbibigay po ng mas komportabling paghinga. Ang pagsasama po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa iyong daily wellness routine ay isang mabisang paraan upang mapamalaan ang chronic bronchitis sa natural at ligtas na epektibong paraan. Para sa mga ganitong classic cases, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule in the first 21 days, 2 capsule 3 times a day, at sabay nyo rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at 1 sachet at 3 o'clock in the afternoon. Gawin po ito sa loob po ng 21 days as I mentioned earlier, at be consistent po is the key, no? And of course, tingnan natin, no? I-check natin after 30 days, no? Kung ano po yung nagiging pagbabago o development sa iyong karamdaman, at tumawag po kayo para nang sa ganun kayo po ay magkabayan sa mga karagdagang pang modalities na pwede niyong gagawin pagdating sa ganitong klaseng uri po ng cases. Napakagandang kombinasyon po ng ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi lamang ito sa pagpapalakas po ng katawan, kundi sa malaking papel sa pagpapanatili po ng respiratory at overall health. Kaya para sa mas malusog na respiratory system at katawan, siguraduhin isama ninyo ang EXL Makabuhay products para sa iyong daily routine. Kung gusto niyong alagaan ang inyong kalusugan para sa pinaka-natural na paraan, bakit hindi niyo subukan ang EXL Makabuhay products? Isipin niyo, ha, sa bawat kapsula na iniinom niyo at sa bawat tasa ng kape na ini-enjoy ninyo, isang hakbang ito patungo sa mas malusog at mas masigla at mas happy na buhay. Ang kalusugan ay hindi lang po yan tungkol sa pag-inom po ng gamot kapag may sakit na. Mas maganda kung maagapan at mapapalakas natin ang ating katawan bago pa dumating ang anumang karamdaman. Kaya naman, piliin po natin ang mga produktong hindi lang po basta-basta napapalakas, kundi tumutulong din itong ipanumbalik ang mga natural na sigla ng ating katawan. Ayan mismo ang hatid po ng IAC sa Makabuhay Products. Halamang gamot na may bisa, gawang Pinoy at subok na. Alright, dadako naman po tayo sa ating texter segment sa mga oras na ito at sa mga napaabot at tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text nang sa ganun kayo po ay magabayan kung paano i-manage ang daladala ninyong matagal ng karamdaman. Alright, kung hindi man po kayo mabasa, no, we make it sure na marereply naman po kayo sa inyong mga cellphone. Doc Glenn, mataas po ang uric acid ko. Laging masakit ang kasukasuhan ko. Ano po ang maipapayo ninyo para dito? Rodel from Batangas City. Ang mataas na uric acid ay nangyayari kapag ang katawan ay hindi kayang iproseso at tanggalin ang sobrang uric acid sa katawan. Ang build up nito ay maaaring magdudulot po ng gout, no, na nagiging sanhi ng pamamaga, pananakit o pamumula na kasukasuan. Upang malunasan ito, kinakailangan ang mga natural na sangkap na nagtataglay ng anti-inflammatory at diuretic properties upang maiwasan ang pananakit at makakatulong po ito sa pagpapalabas po ng uric acid. Alam niyo po mga kapatid, ang IAC sa Makabuhay Capsule ay merong diuretic properties na tumutulong sa pagpapabuti o pagpapalabas po ng uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi. Ang kanilang anti-inflammatory effects na nakakatulong din sa pagbabawas ng pamamaga at pananakit, no? And also, with a combination of the EX sa Makabuhay Black Coffee, nagpo-promote po ito ng healthy metabolism na nagpapababa po ng inflammation. Ang psyllium has ay may cleansing effect na nakakatulong sa detoxification. Uminom lagi po ng EX sa Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day para sa mga ganitong klaseng uri ng cases at sabayin nyo rin po ng pag-inom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day. Mas mainam, uminom sa umaga at pati na rin sa hapon. Iwasan ang pagkain mga matataas sa purine gaya po ng red meat at iba pang pwedeng mag-cause ng pagtaas ng uric acid at uminom ng maraming tubig upang makatulong sa pag-flush ng uric acid. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako merong eksema, nangangati at masakit po minsan ang balat ko. Ano po ang may papayon niyo po? Melissa from El Nido, Palawan. Ang eksema ay isang kondisyon sa balat na may kasamang pamamaga, pangangati, pamumula at pagkakaroon po ng mga konting rashes, no? Ito ay maaaring dulot po ng allergic reaction, dryness or immune dysfunction. Upang mabawasan ang sintomas, kinakailangan po ng mga natural na sangkap na may anti-inflammatory, antibacterial at antioxidant properties. Ang IAC sa Makabuhay Capsule ay merong turmeric, ashitaba, malunggay, neem plant at serpentina. Ang kanilang anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapabawas sa pamamaga sa balat. Ang mga ito ay may mga antibacterial properties na nakakatulong sa pag-iwas po ng infection at mabilis ang paggaling po ng balat. Antioxidant mula

ating makabuhay hotline number. At as I mentioned earlier, we make it sure na marereplyan po namin kayo sa inyong mga katanungan. At magagabayan, syempre, importante po yun na magabayan po kayo kung anong pwede nyong gagawin pagdating sa inyong karamdaman. Napakahalaga ang kalusugan po mga kapatid, kaya ito'y dapat natin pangalagaan araw-araw. Tandaan po natin ang mga simpleng hakbang para sa mas masayang buhay at masiglang bukas. Sabi nga nila, health is wealth. At ito ang ating pinakamahalagang kayamanan na hindi matutumbasan. Huwag nating kalimutan ang kasabihang, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang bawat hakbang na ating ginagawa para sa ating kalusugan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Kapag tayo ay malusog, tayo ay may kakayahang magmahal, maglingkod at magbigay ng saya sa iba. Always remember, your health account, your bank account, they are the same things. The more you put in, the more you can take out. Habang tayo ay nagpapatuloy sa araw-araw nating gawain, huwag nating kalimutan na ang simpleng pag-aalaga sa ating sarili, pagkain ng tama, pag-inom ng sapat na tubig at pag-ehersisyo, at paggamit ng mga natural na produkto tulad po ng E-Axel Makabuhay Products ay isang malaking investment sa mas masiglang kinabukasan. Sa tulong po ng E-Axel Makabuhay Products, nais naming ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawing masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan po natin ang mas masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa The E-Axel Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. This is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala, ang kalusugan ay hindi para sa katawan, kundi para sa ating puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na ating programa. Magandang buhay, magandang kalusugan, at makabuhay day sa ating lahat.

0: pakinggan ang programang WhatsApp Doc.
1: WhatsApp Doc.
0: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner. Our EXM, Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs, Nutraceuticals Corporation.
1: Nutraceuticals Corporation.
0: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL, Makabuhay Health Hour. WhatsApp Doc.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Our town, our radio, Radyo Natin.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan

maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas!
1: Pilipinas, ang oras, 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Na nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung ating PDC, yung plasmacytoid. Ito ay dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Inan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo ay naka-standby dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed Pharmacy at Amesca Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alimang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 09810/2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Alberta, Canada. At magandang umaga din po sa mga nakatutok dyan po sa atin sa Taipei, Taiwan.
0: Magandang umaga, Pilipinas!
1: Ayan, sa mga taga-Bantayan Island, may buntag. Oras sa buong kapuluan, 9 minuto na, 10 na. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Radio Natin Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radio Natin Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: MX3. Dito ako, Bilib.
2: Radio Natin Nationwide.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
2: Radio Natin Nationwide.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin Nationwide.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
2: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
1: Crop Giant?
2: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabis ang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
2: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
3: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfa-Buto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
9: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwashing.
9: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Y
1: bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Namin nila mga dumper.
3: Dumper
2: pero yung Pasig. Yung Pasig City Hall, meron ho yan. Kinakabitan na ho natin.
3: Seismic isolator din.
2: Yes, oo. Seismic isolator din.
3: And, pero itong mga nasirang building, yung mga tinamaang building sa Jansan, kung magre-retrofit sila, pwedeng lagyan?
2: Pwede ho. Pwede ho lagyan pa yan.
3: Oo. Kasi may mga malls na tinamaan dun eh.
2: Ang advantage lang nito, pagka merong seismic isolator ang building natin, pwede mong i-design niya na fully operational talaga. So ibig sabihin, kahit lumilindol at pagkatapos ng lindol, fully operational yung building. Makukontrol natin yung damage niya.
3: Pero itong technology na ginagamit, ano ito? Japanese technology ba ito, engineer?
2: Actually ho, ang pinakaunang nakapag-patent niyan sa US, 1800 pa eh. So US talaga naka-invent ng una. Matagal na. Kaya lang sa ngayon, ang number one na may pinakamadaming building na nakabitan nito is sa Japan.
3: Ah, Japan. Kasi nga,
2: Dahil pati bahay, ginamit nila ito sa mga bahay.
3: So, two-story house, kasi iba pwede namang shoring na lang eh, para tumiba yung building mo. Anong advantage nito over shoring, engineer?
2: Ang problema ho niya, nakita naman ho natin ngayon sa Jensen, eh, no, na pati mga bahay nasira.
3: Mm-mm.
2: Kasi nga, pagka ang design ng building natin, bahay man yan o high-rise, kung minimum compliance lang tayo sa structural code, ang performance level kasi niyan, masisira talaga ang building. Eh. Kasi ang main intent ng structural code is wag lang mag-collapse yung building, enough na yon.
3: Oh, ganun?
2: So ngayon, ganun ho yung performance level ng building, ng structural code natin. Kaya nga kung titingnan, medyo opposite yan dun sa requirement ng batas natin, no? Yung PD 1096. Kasi ang sinasabi dun, dapat ang building natin to protect life and property, no? Pag nag-design tayo ng building. Pero sa structural code natin, similar sa structural code ng US, similar sa structural code ng Japan, ng New Zealand noon, ganun talaga ang performance level, no? Collapse prevention na tinatawag. Na at maximum magnitude, let's say magnitude 7 and above, for disposal talaga ang building.
3: Ganun ba yun?
2: Ganun ho yun. Kaya nga medyo nakakalungkot kung titingnan yung structural code natin dahil inadapt ho ito sa tinatawag natin na post-elastic energy. Kumbaga, ina-allow natin na mag-elongate yung bakal, na mag-crack yung konkreto. Which is technically, sira ang building.
3: Kaya nga. Eh, dapat pala, i-upgrade na yun. Walang initiative.
2: Kaya ho, meron tayong Executive Order 52 noong 2018 na sinasabi doon, nakasaad doon, na dapat gumamit tayo ng mga proactive approaches para maging resilient ang building, na para hindi talaga siya masira.
3: Mabuti pa lang ngayon ano dahil yung bang mga bahay engineer din naman siya ano ha, yung mga bahay na less na ang ginamit na semento, mas maraming bakal tapos mga cladding na lang, mas matibay yon?
2: Less na semento at maraming bakal?
3: Oo.
2: Mas mahina ho yun kasi dapat may minimum standard tayo sa konkreto, dapat at least 2500 PSI ang konkreto, yung strength ng konkreto. Pag mahina ang konkreto, kahit madaming bakal, pwedeng sumabog yan ng biglaan eh. At yun ang mga nangyari sa ibang building natin na sudden yung collapse.
3: Hindi. Pero kung mga ano lang, yung halimbawa two-story, yung parang bungalow type lang, tapos mas marami kang bakal na ginamit, mga beams, ano, tapos mga, ang tawag natin, tubular, sa halip ng simento, mas matibay ba yon?
2: Kung steel, yes. Kasi mas flexible kasi pagkabakal ang ginamit natin.
3: Masafe yun. Pero yun eh para lamang sa mga one or two stories. Yung medyo mas mataas na, siyempre mas kailangan pundasyon.
2: Kahit ito mas mataas, okay pa rin naman yung steel gamitin. Pero maging steel man yan o konkreto, parehas pa rin ho yung performance level niyan ng code na wag lang mag-collapse, enough na. So yan ang nakakalungkot ho doon. Kaya kahit sa US, meron ng Executive Order din nung 2016 sa US na ang mandate doon sa US na dapat pag nag-design ng building, better than the minimum requirement of the code.
3: So, gaano katanda ang bahay na pwede pang lagyan ng ano to, ng kasi di ba 50 years lang naman usually ang buhay ng isang building, ano? Gaano pa katagal yung gaano katanda yung building na pwedeng lagyan natin ng seismic isolator?
2: Actually may retrofit kami na more than 100 years. Kasi technically yung konkreto, habang tumatagal lalo yung tumitigas basta wala lang maganda lang yung pagka-maintain. Na walang hindi na corrode yung kalawang dahil pinipinturahan ng madalas yung semento. Ayan. Kasi tumatagal ho, habang tumatagal lalong tumitigas yung semento dapat. Pero kung hindi maganda yung pagkakagawa ng semento, habang tumatagal humihina yung konkreto. At yun yung madalas na nangyari din sa atin kung mali yung composition ng aggregate, madumi yung tubig. Yung buhangin mo, may mga halo na putik pag hinalo mo yan. So, humihina siya over time.
3: Ayun. May mga ginagawa na kayong mga LGU buildings, yung mga munisipyo?
2: Yes, meron.
3: Pasig,
2: ho.
3: Sabi mo, alina.
2: Ang Pasig, tapos yung Infanta Municipal Hall, ho, naka-ready na yun sa earthquake.
3: Teka muna, saan ba kayo pwede matawagan? Saan kayo pwede ma-access ng mga LGU na nakikinig ngayon? Kasi for sure, marami nag-iisip ng retrofitting, ano ha? Pinakamaganda, lagyan na nilang ganitong klaseng technology. Paano nila kayo ma-reach out, engineer?
2: Meron ko kami yung contact details doon sa website namin, rbra.com.ph.
3: Ano, RB?
2: Romeo Bravo Romeo Alpha.com.ph.
3: rbra.com.ph. Okay,
2: yes, Or pwede ho kaming kontakin sa telepono sa 0920-9090-147.
3: Ayan, siguro dumiretso na ho kayo kilang engineer. Ano, ha? Gaano karami naman ang kasama ho niyo yung structural engineers sa grupo ninyo, engineer, for rapid assessment?
2: Mga nasa 20 ho kami.
3: 20?
2: Pero so, mga ano ito, mga well-trained talaga.
3: So, pwede na kayo, pwede kayo ang tawagan for rapid assessment, tapos kayo na rin magre-recommenda kung anong retrofitting ang pwedeng gawin at saan ilalagay. Usually, ang isang building, gano'ng karami ho ang seismic simulator na kailangang ilagay?
2: Kung ilang poste po yon, yun lang lalagyan din.
3: Okay.
2: Lahat ho ng poste lalagyan.
3: Kailangan lalagyan. Okay. Ilang floor ang seismic isolator?
2: Isang floor lang ho. Ground floor lang. Either ground floor or either sa above the foundation pwedeng gawin.
3: Gaano katagal 'yan? Nagagawin.
2: Ang isang poste pwedeng putulin niya ng isang linggo . Puputulin ng poste tapos kakabitan.
3: Nang jack.
2: Ijo-jack po 'yan.
3: Oo. Sige. Kasi ini-imagine ko jack-jack lang ng kotse. Pwede pa lang i-jack yung building.
2: Marami pa hong ano yan. Components na mga sensors para masigurado na pag jinak yung building, hindi siya within the tolerance yung galaw ng building pag jinak siya.
3: Okay. rbra.com. Yan po ang website na puntahan ninyo. Yeah. Nandun daw po yung mga contact details. Ano, para doon sa mga, may mga nag-text na kasi sa akin dito ng mga LGU, mga mayor na baka po pwedeng dumiretso na ho kayo kay engineer. May mga tao kayo naka-deploy ngayon sa Mindanao?
2: Magpapa-deploy pa lang ho kami kasi kadarating ko lang ho galing abroad.
3: Ano ba?
2: Kadarating ko lang yan. 2 a.m. kanina.
3: timing lang pala. Sige. Engineer, maraming salamat ha. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po kong Angel at sa ating mga taga-subaybay po.
3: May mga humihingi ka sa akin dito. Pwede ko bigay number nyo?
2: Sige po.
3: May mga nagtatanong ni. Anyway, i-diretso na lang namin ho sa inyo, ha? Sige. Thank you, engineer. Maraming salamat.
2: Salamat po.
3: Si Engineer Ruel Ramirez, isa pong structural engineer. Ha? Ulitin lang natin doon sa mga nagtatanong, website nila rbra.com. May number na doon na pwede nyo tawagan doon. Ayan. Ha? Oras mo na. Dali, asan na ba yun? Iba yung napindot ko. Pilipinas ang oras, 25 makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Glencore Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Glencore Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
2: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
7: Smart.
6: Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: R.H. This is Easy Hooga Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hooga.
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Mindinebe na makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, sa mga sukiho natin na pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong ho tayo ng chocolate, huwag na po yung imported, please, ha? Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ang mga magnaniyog na mga magsasakaan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot nga po para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon, ha? Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dikalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate ay meron pong may 10 variants ng raw material, galing din sa 6 ng mga magsasaka. Ito po ay 100% gawang Pinoy. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Maganda umaga sa mga taga Poland. Ba, si Leomar Capillo. Ayan, good morning, ha. Ingat po kayo. Mobile Command Center ng DSWD dinala na sa naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Detalye na balita malaki Bal Gonzalez sa RHMI. Bal, good morning.
15: Good morning, Kuya Angel. Sa gitna ng patuloy na nararanasang mga aftershocks ay dineploy na ng DSWD Field Office 9 sa Zamboanga Peninsula ang Mobile Command Center, isa sa pinakabagong disaster response station hub ng ahensya. Ito ay naglalayong mapabilis ang pagtanggap at pagproseso ng mga ulat mula sa apektadong komunidad para tukuyin ang pangangailangan at pag-atid ng tulong sa apektadong mga residente. Sa report ng DSWD hanggang kagabi ay umaabot na sa mahigit 16,000 bilang na ng mga relief goods ang naipamigay sa mga apektuang pamilya sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsaryen. Sabi ng DSWD, paparating pa ngayong araw ang karagdagang bulto ng mga food at non-food items. Kabilang sa mga nabigyan ng immediate relief assistance ay ang 98 mga empleyado ng isang fast food chain na kabilang sa Umuupa sa Gumuhong Gusali sa General Santos City. Batay sa uling report, umaabot na sa 48 ang patay, 478 ang nasugatan, 5 kataong nawawala habang halos 20,000 katao ang nananatili sa 39 na mga evacuation centers sa Mindanao dahil sa pagtama ng 7.8 magnitude na lindol noong araw ng Lunes. Ako si Bal Gonzales, DZRA Tsuna sa Pilipinas, una sa Pilipino.
14: Maraming salamat, Bal. Aurora Provincial Government magsasagawa ng hiwalay ng investigasyon kaugnay ng pagkalunod ng dalawang players ng Ateneo de Manila. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning.
4: Good morning, Angel. Sa 47th regular session kahapon ng Sangguniang Panglalawigan ng Aurora, nakatakdang imbitahan at pagpapaliwanagin ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng lokal na PNP, MDRMO de Paculao, at gayon din ang LGU. Kabilang sa iimbitahan ay ang Tourism Office ng Naturang Bayan, PNP, maging ang Philippine Coast Guard. Kabilang din sa iimbitahan ay ang may-ari ng resort upang alamin ang posibleng may kapabayaan sa naging trahedya ng pagkalunod ng dalawang varsity player na galing nga dyan sa Ateneo de Manila University na sina Rene Clark Butterbonia at Divine Adili, isang Nigerian national na nasawi makaraang malunod sa bahagi ng coastal barangay ng Barangay Pit sa Pulau Aurora at kabilang nga sa kasama sa isinasagawa manong team building ng dito sa bahagi ng Hermanos Leisure Farm, isang resort na malapit sa Dalampasigan. Sa privilege speech ni Board Member Mariano Tangson ng Sangguniang Panglalawigan na sinigundahan ni Board Member Erania, mahalagang matukoy kung may pagkukulang at kung sino man ang may kapabayaan na ahensya sa naging insidenteng ito. Dagdag pa sa nangyaring ang session, nabanggit ng mga board member na ito na madalas ang insidente ng pagkalunod sa mga bahaging dalampasigan ng naturang bayan maging sa Baler. Nitong nakalipas nga na buwan o summer vacation, sunod-sunod ang mga naiulat na mga naaksidente o pagkalunod dito. Subalit walang napapatawan ng anumang sanksyon at sa susunod na regular session sa araw ng Martes, inaasahang dadalo rin at inimbitahan ng SP ang mga ito nga. Ayon kay Vice Governor Attorney Patrick Angara, mahalagang matukoy upang sa ganon ay maituwid ang mga pagkakamali. Una nang nagpaabot ng pakikiramay sa Aurora, Governor Isidro Galvan, sa pamilya ng naulila at maging sa mga pamilya na mga biktima, kanya rin hinimok ang kanyang mga kalalawigan na sama-samang ipagdasal ang mga biktima. Samantala, sa initial investigation ng PNP kahapon sa isang press conference, sinabi ni Colonel Percival Pineda na posibleng walang foul play at aksidente lamang ang pangyayari. Ngayon ding umaga, isang ocular o site inspection ang nakatagdang isagawa ng LGU de Paculao sa pinangyarihan ng insidente. Yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
14: Maraming salamat, Grace.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Balita muna sa ibang dagat, tinahayag ni U.S. President Donald Trump na nasa huling yugto na ang negosasyon para sa peace deal sa Gitnang Silangan. Ito'y makaraang tuldukan ng Iran at ng Israel ang panibagong pag-atake na pinangangambahang naging ugat sana ng muling pagsiklab ng gera sa rehiyon. Ayon kay Trump, nakumbinsin niya ang Iran at Israel itigil na ang karahasan, ibinid ang malapit ang makamit ang tinatawag nitong good deal para sa kapayapaan sa Middle East. Bagamat hindi nagbigay ng ibang detalye, sinabi ni Trump, posibleng maisakatuparan ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Eh lang, malungkot yata kahapon si President Trump, ano ha? Talo! Talo ang New York Knicks. 2-1 ang score ngayon, ha? Nanalo kahapon ang San Antonio Spurs. Ganda ng bakbakan, ha? Oh, eh, mainit yung pinag-uusapan sa Amerika yan ngayon ng mga Filipino community doon dahil meron pong Pinoy na pilang player, ha? Ang New York Knicks, si Clarkson. Ha? Tapos sa San Antonio, meron din isang half Pinoy, ha? Na player doon. Nasa batamaan ng autoridad sa Chile, ang mahigit 100,000 tonelada ng illegal drugs na isinilid sa lumber shipment na patungo sana ng Europa. Aabot ng $8.3 billion ang halaga ng illegal drugs, karamihan ay cocaine at ketamine na natagpuan sa naturang shipment. Para makuha ang kontrabando na itinago sa mga tabla ng kahoy, kailangan itong sumailalim sa advanced medical processes ng mga specialized na laboratorio. Posible namang madagdagan pa ang naunang pagtaya habang nagpapatuloy ang pagsuri sa iba pang kahinahinalang shipment container. Mantakin nyo. Dito sa Pilipinas, pinaluloob lang sa kung ano-ano doon sa kanila. Nasa loob ng troso. Nagpatupad ang panibagong balasaan ng Bureau of Internal Revenue sa mga opisyal nito. Kahapon ho ito inilabas yung RTAO, ha? Yung Revenue Travel Assignment Order number 151-2026. Ilan sa nalipat ng assignment, sina Nina Diana Pedrizo, itinalaga na Assistant Revenue District Officer ng RDO number 43 dyan po sa Pasig City. Meron palang hindi natanggal. Violeta Kasahe, mula pagiging Assistant Revenue District Officer RDO number 5 to Assistant Revenue District Officer RDO 25B. Lilibet Nazario, from Chief BAT Audit Section Revenue Section number 7B to OIC Assistant Revenue District Officer number 42. Ayun, yung pong mga posisyon ng ARDO na dati hindi ho pinupunan ng nakalipas na administrasyon, ngayon ho nilagyan na para gumalaw ho at ma-promote yung mga dapat na ma-promote. Kabilang din sa na-promote si Benedict Bacani na ngayon OIC Assistant Revenue District Officer RDO number 5 West Pangasinan mula sa dating Technical Assistant ng Office of the Regional Revenue Region number 7B. Si Bacani po ang naging sentro ng investigasyon na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo kaugnay ng nabunyag na malawakang anomalya sa paggamit ng Letter of Authority sa Makati na umano'y ginamit sa money-making scheme para mangutong at mangharas ng mga negosyante. Wow! Congratulations! Wala ka, Senator Erwin. Paimba-imbestiga ka. Yung inimbestigahan mo, na-promote pa.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Presyo naman ng ilang frozen products sa Quinta Market sa Quiapo, Maynila. Walang pagalaw sa kabila ng balik-eskwela. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Tin, good morning!
9: Magandang umaga, Kuya Angel, at sa ating mga nanay, tatay, lola at lolong mahilig magpabaon sa kanilang mga anak at apo ng hotdog, pusilo, longganisa at ham ngayong pasukan. Good news, dahil dito sa Quinta Market, wala namang paggalawang presyo ng ilang frozen products, bagamat ito ang madalas na itinapabaon nga sa mga estudyante. Nananatili pa rin ang presyo ng hotdog sa 159 hanggang 200 ang kada kilo, depende yan sa brand at size. Kung 1 kilo naman, nasa 45 pesos hanggang 60 pesos. Depende rin yan sa flavor kung cheese o chicken hotdog. Sa presyo naman ng susino, ang 1-4 ay nasa 55 hanggang 65 pesos. At ang 400 grams ay nasa 110. Depende rin sa brand. Ang presyo naman ng 1-4 na skinless longganisa ay nasa 68 pesos hanggang 70 pesos. Ang rolled bacon nasa 103 hanggang 120. Ang baon burger patty nasa 56 hanggang 60 pesos ang 1-4. Ang ham 55 hanggang 80 pesos ang 1-4. Depende rin sa brand. Ang luncheon meat 76 hanggang 80 pesos ang 220 grams. Ang beef tapa 75 to 80 ang 1-4. Ang pork tapa 67 to 70 ang 1-4. At ang embutido nasa 60 pesos hanggang 110 pesos ang 1-4. Depende rin sa brand. Kung nais naman ng snacks o para sa mga nagtitinda ng street food, ang presyo ng kada kilo ng kikiam at fishbola sa Quinta Market ay nasa 95 pesos per kilo, habang ang french fries ay 120 per kilo. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, nasa 5 pesos to 10 pesos ang diferensya ng presyo ng mga frozen products, depende sa brand. Pero dahil hindi naman nagkakalayo ang lasa ng mga frozen baon products, mas madalas pa rin tinatangkilik ng mga praktikal na nanay, tatay at guardian ng mga estudyante ang mas abot kayang brand. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
14: Thank you, Tina.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Ayun, si Dylan Harper ng San Antonio Spurs, ang pinay ang nanay. Ayun, oo. Kaya nanood pa kahapon si ano eh, si President Trump. Nanood sa Madison Square. Ang higpit sa Madison Square, olat din ng New York Knicks. Tutu yan, tutu. Pumusta ako, ha? Tutu yan, ha?
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Plano ng gobyerno kasado na para sa psychological first aid ng mga estudyanteng na trauma sa malakas na lindol. Mula sa DZRH News FM sa Jensan, kasama natin si Dodie Ladrera. Dodie, good morning!
11: Magandang umaga, Kuya Angel. Kasado na ang plano naman ng lokal na gobyerno ng General San Jose City Department of Education, Region 12. Para naman sa malawakang pagsasagawa ng psychological first aid at psychosocial debriefing sa mga estudyante na nakaranas ng matinding takot matapos sa pananaghihirupit ng malakas na paglindol dito sa General Sada City. Personal na tututukan naman ni Mayor Lorelei Pacquiao at ng pamuno ng DepEd Region 12 ang pagpapatupad ng tamang recovery procedures upang masiguro na sapat at angkop ang gabay na matatanggap ng mga estudyante upang madaigdaman ang matinding takot at depresyon na idinulot ng naturang kalapidad. Malaki naman ang paniniwala ni Mayor Lorelei Pacquiao na mas nangangailangan ang agarang psychosocial support sa ngayon, mga batang estudyante, dahil sa bigat ng emosyonal na iniwan naman ng sakuna sa kanilang murang kaisipan. Ngayon pa man, binigyan din ng mga otoridad na hindi magiging mabigas ang proseso na posibleng umabot pa ng iilang linggo o buwan bago matuloy ang makamit ang mga mag-aaral ang full recovery at tuloy ang maibalik ang kanilang normal na pamumuhay. Samantala, opisyal na rin ni sinailayon sa State of Calamity ang lumisod ng General Santos City. Kasunod naman ang matinding winsan ang iniwan na naturang kalibidad. Ang deklarasyon ay aprobado ng City Council ng Jensan City na naglalayo ng mga agarang magamit ang Quick Response Fund para naman sa tulong at rehabilitasyon ng mga apektadong residente. Report mula sa General Santos City, Dodie Ladrera, para sa DZRH News Nationwide. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
14: Daging salamat, Dodie.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Pilipinas, ang oras 44 makalipas ang alas 5.
16: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
16: Simeticone Rest Time to the Rescue.
18: RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent.
19: RH! Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
20: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
21: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
20: Ano dapat?
21: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
20: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
21: Okay
20: lang din.
21: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
22: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
23: Ilong Ranger?
24: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
23: Disipon.
0: Di siguro ito matutuloy?
1: Ang Hatching Atrani Nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha. Easy-easy ang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride. All you need is Pride.
27: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
29: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
30: That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 50 minutes. Mas nakabag?
31: Rest time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
30: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Simeticone, rest time to the rescue.
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
12: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
32: Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
10: Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.
22: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: 10 minuto na lamang, ACS na umaga, nananakit na ba inyong kasakasuan, nagkakaringkels, sumihina na bang iyong kalamnan? Epekto yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Lumabas sa bagong pag-aaral sa Estados Unidos na malaki ang papel ng smartphones sa pagbaba ng birth rate sa Amerika. Batay sa pag-aaral na ipinablish ng National Bureau of Economic Research, bumaba ng 22% ang fertility rate sa US simula noong 2007 kasabay ng paglabas ng kauna-unahang iPhone. Unang iniugnay ng mga eksperto ang pagbaba ng birth rate sa US sa pagbagsak ng global financial system noong 2008. Dahil lang kaya nakaranas ng paghihirap ang milyon-milyong katao. Yan man ay giniit ng mga eksperto na kahit unti-unti nang nakababangon na ekonomiya, hindi pa rin nakitaan ang pagtaas ng birth rate. Tawag na nito lumabas sa mga pag-aanalisa na ang pagdating ng smartphone ang pinaka-nakikitang ugat ng pagbaba ng US birth rates. Dahil sa epekto nito sa pag-uugali ng mga tao gaya ng less in-person contact. Ay, dito naman sa Pilipinas, ano ha? Kasi nga ho, kahit yung pakikipagkapwa, ano, na bumaba eh. Yung hindi naman pakikipagkapwa, yung pag yung face-to-face relationship, di ba? Yung mga bata, hindi naman masyadong naglalaro sa labas dahil mas madalas nasa bahay na, kaya tumataas yung mga sakit, ano? Diabetes, tumataas, dumadami ang nagkaka-diabetes dahil hindi na masyadong gumagalaw. Hindi na masyadong naglalaro. Kaya nga sa ibang bansa, may mga pagsisikap na sila na yung nasa developmental stage ng bata, yung pag-develop pa lang ng utak, dapat ipagbawal muna ang paggamit ng cellphone.
13: Maganda umaga, Pilipinas!
14: Nakatanggap ng banta sa kanyang buhay si Dr. Tony Leachon matapos magsampa ng kaso na may kaugnayan sa kontrobersyal ng Dimbaksha. Sa eksklusibong panayam ng DZRH at radyo natin, kinumpirma ni Leachon ang natanggap niyang mga banta at sinasabing nakababahala ang timing ng kanyang pagkakasuspindi. Ayon kay Leachon, hindi makatarungan ang naging desisyon laban sa kanya.
3: May threat po at they will ang banggit po ay they will do all the work.
14: Uh-huh.
3: including my PRC card. Tatanggal lang ka ng lisensya. They will do all the work, so hindi daw ako tatahimik at hindi tatanggapin yung 6-month suspension ng PhilHealth.
14: Samantala, nilinaw ni Lechon na sa kabila ng 6 suspension, maaari pa rin siyang magbigay ng payo sa mga taong nagnanais na magpakonsulta tungkol sa kanilang kalusugan. 6 minuto na lamang, ASS na umaga.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Cancor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at telebisyon. Sa taglay nitong pyrobenzoxin at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pagspray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
3: Cancor Ultra.
4: Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
5: Is this Easy Hugo Stains, a champion dishwashing?
6: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle? O dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
7: Maganda umaga, Pilipinas!
8: Apat na minuto na lamang bago mag-ACES na umaga, itinakda na sa June 18 ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa abiso ng impeachment court, pinatatalo si ni Presiding Officer at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, kina Vice President Sara Duterte at House Prosecutor sa pre-trial conference. Gaganapin ito sa Senator Claro M. Recto Room, Senate Building, alas 9 na umaga. Obligado ang parehong panig na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanilang counsel para talakayin ang mahalagang usapin gaya ng pagtukoy sa mga testigo.

0: Handa siyang maghain ng Cortes resignation oras na mapatunay ang siya may pananagutan. Yan man, noong July 2023, isang panel na pinamumunuan ni dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at dating PNP Director for Personnel and Records Management, Major General Robert Rodriguez, nagdeklara sila na si Ortega ay resign na. Sa desisyong inilabas ng 3rd Division ng Court of Appeals, binigyan din ng korte na pabor sila sa apela ni Ortega. At tinatasan nga ang PNP na ibalik siya sa kanyang dating posisyon bilang Deputy Director for Administration ng Quezon City Police District.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. We Angel po si Angelo Palomones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Albert Einstein. Ang sabi niya, blind belief in authority is the greatest enemy of truth.
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
0: Isang minuto na lamang, ACS na umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: R.H. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
4: RH!
3: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: RH!
5: Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
6: Radio Natin.
2: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Radio Natin
4: Nationwide.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radio Natin
4: Nationwide!
8: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ano pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: You need to face for brushing para siguruhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan sa

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Hi! Eto po si Gladi Mabini ng radyo natin nationwide. MX3. Dito ako bilib.
9: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
10: Ang El Nino condition ay umiiral na. Ano pong ibig sabihin nito?
11: Yes po, tama po Ms. Kisas, nagsimula na po yung ating El Nino condition kung saan yung ilang areas po or sa ating bansa is posible makalanas na po ng below normal na rainfall condition. But for now po, since habagat season pa, mostly yung nasa western section kapag po, lalo na pag may bagyo, is posible mas enhance po yung mga pag-ulan na mararanasan po natin.
12: Ito ba ma'am yung dahilan kung bakit ganito? Kanina halimbawa sa Metro Manila, hindi naman naulan.
10: Mm-mm.
12: Eh grabe naman ang init, yung alinsangan ng panahon.
11: So ngayon po generally is medyo ganun pa din po talaga yung panahon natin kahit po sa nung mga climatologically. Kumbaga parang kapag po hindi ganun kalakas yung habagat, mm-hmm. kapag po umaga sa katanghali, nandyan po yung mainit sa kamaalinsangan pa rin po na panahon. But pagsapit po ng hapon at gabi is nandun na po yung mga biglaang pag-ulan natin.
10: So ibig sabihin ba ma'am, normal pa ang sitwasyon at huwag muna kami mag-alala na baka humantong ito sa tagtuyot na ma'am?
11: So ngayon po, hindi naman pa po natin mararamdaman yung kumaga yung full-blown na epekto po nung El Nino, yung talagang below normal na yung mga pag-ulan natin. But i-take time po natin to na magtipid ng tubig habang ngayon nga is ina-expect natin, kumbaga for the western section kasama na yung Metro Manila, dahil habagat season din po ngayon at ang effect ng El Nino is possible, enhance po yung mga rainfall po natin for these areas. And yung sa, mostly yung sa eastern section naman po is below to near normal pa naman po yung mga pag-ulan natin.
12: So enhanced na pag-ulan, yun ang epekto ng El Nino ngayong habagat season.
11: Yes.
12: Thank you. Thank you, Ms. Grace.
11: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
12: Si Ma'am Grace Castaneda, mula sa Weather Bureau, DOST Pag-asa.
9: ACS Balita!
10: Samantala, silipin naman natin ang kalagayan ng trapiko. Nasa linya natin si Fe Karina ng MMDA Metro Base. Good morning!
12: Good morning, Miss Fe.
10: Si
12: Ma'am Fe Karina. Eh na nga ho, binabanggit ko ng Pag-asa kasama ko doon sa mga balita natin, sa mga headlines, sa mga pahayagam din. Yung mga nagbubukas pa lamang ho ng radyo ngayon ay ang development ho sa Pacific portion. Partner, na tama ba yung binabanggit mo kanina? Yung El Nino.
10: El Nino condition ay umiiral na. Bagamat ang sabi ng pag-asa, wag mo na, hinay-hinay lang at wag po kayong masyadong mag-alala dahil hindi pa naman full-blown.
12: Pero still, kagaya nga na kahapon, nakapanayam natin dito sa programa si Senator Sherwin Gatchalian. Itong period na ito ay nakalaan dapat sa paghahanda.
10: Totoo yan.
12: Ikaw man ay government agency, government official, o ikaw ay simpleng mamamayan, Itong period to ay dapat pinaghahandaan na natin.
10: Hindi, medyo nag-alala lang ako kasi kasunod ng balitang yan, pagtingin ko sa kabilang dyaryo, ang nakita ko naman angat dama, critical ang level.
12: Pero ayun nga, tayo ho'y nasa tag-ulan na. Ang epekto ng tag-ulan plus El Nino, enhanced na mga pag-ulan. Ako ko naman ang inaalala ko yung mga pagbaha. Kapag humantong na yung mga Burmans. Kaya bago yan, dasal at paghahamda talaga kailangan natin gawin. Puntahan natin ang mga lansangan. Kasama natin si Ma'am Fe Karina na MMDA Metro Base. Miss Fe, good morning.
3: Magandang umaga po sa inyo, Sir Edniel and Sir Ma'am Kise, sa lahat ng kikinig po ng DZRN. So, pisan po natin sa album ng EDSA mula dito sa may area po ng Cubao, sa may Erming Garcia. Moderate traffic na po tayo hanggang pagpasok po yan ng tunnel ng Aurora patung na po dito sa may Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pag-akyat po natin ng flyover Ortigas patungo na po dito sa may split po ng Show Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may tramo patungo na po dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic. Yung palapit po tayo dito sa may intersection po ng Ayala Avenue. Pero after po yan, bibilis na po ang Daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po ng Cubao, mabilis na po ang Daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan southbound. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok ng Old Balara. Mabilis po yon ang Daloy ng Musulpacan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Candy Industria. Then moderate traffic naman po tayo, yung palapit po tayo dito sa may Lanuza Avenue. After po ng Lanuza, mabilis na po ang Daloy ng Musulpacan hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SNEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Libis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonifacio. Pero after po niyan, bibilis na po ang Daloy hanggang dito na po sa pagsapit po natin ng area po ng Katipunan, palabas na po ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, bawal po ang ending ngayon ng 5 and 6 sa oras po ng 7 umaga hanggang 10 umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang makateriya, 7 din po mag-start pero tuloy po yan ng coding hanggang 7 ng gabi. At kung mayroon naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMDA 136. Yung po alitis ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
12: Maraming salamat si Ma'am Fe Karinan mula sa MMDA Metro Base. Para sa ating mga motorista na ikinig ng DZRH sa 666 kHz dito sa Metro and Mega Manila, sa mga mommies, daddies, mga chikiting nating papasok sa school, ingat-ingat po kayo ngayong umaga.
9: ACS Good News!
12: Simulan natin ang mga ACS Balita sa Good News. May rollback hong 5 piso kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas ngayong buwan. Inanunsyo ng Petron Corporation ng 5 piso kada kilo na rollback sa lahat ng kanilang gasulat siya sa gas, katumbas ng 55 pesos sa kada 11 kilogram na regular tank ng LPG. Ang kagayang rollback ay pinututupab din ng Solein, Phoenix, LPG Philippines at Filipino Energy simula pa noong nakarang linggo. Ito ang unang rollback na ipinatupad matapos ang sunod-sunod na pagsipa sa presyo ng LPG mula Enero hanggang May 2026. Bunga pa rin ang matinding pressure sa globe o global market.
9: ACS Good News!
10: Nabawasan naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 4.7% ang unemployment rate sa nasabing buwan mula sa 5% noong Marso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ngayon taon na hindi pumalo sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa. Samantala, lumubo naman sa 15.2% o katumbas ng 7.41 o sa 7 milyong mga Pilipino ang underemployed o mga naghahanap ng karagdagang trabaho o working hours. Mas mataas ito kaysa sa nakalipas na 12.3% o 6 na milyong underemployed.
9: ACS Balita.
12: Dalawampung magsasaka mula sa Baguio City na kabilang sa ikalawang batch ng seasonal farm workers ang ipinadala sa South Korea sa ilalim ng SFW program upang mabigyan ng dagdag na oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Ang nasabing mga seasonal farm workers ay nakatakdang magtrabaho sa iba't ibang agricultural farm sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Ito ay bukod pa sa 16 na magsaka mula naman sa San Jose City sa Nueva Ecija na ipinadala sa Hongchon noong Abril. Sa mailalim muna ang nasabing mga magsakang Pinoy sa screening, orientation, medical at physical assessment, family counseling, psychological support at basic Korean language training bago ang kanilang deployment bilang paghahanda sa pagtatrabaho sa South Korea. Layunin ng SFW program na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsaka at ang ugnayan ng Baguio City at Nueva Ecija sa South Korea. Inaasahan ding makakuha ang mga Pinoy farmers ng bagong kalaman at karanasan na magamit nila sa pagpapaunlab ng agrikultura pagbalik sa Pilipinas.
9: ACS Balita.
10: Naka-work from home na ang mga empleyado ng Senado simula ngayong araw, June 10 hanggang 11. Alinsunod dito sa utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa umano'y security threat sa kapulungan. Ayon kay Senator Sherwin, ang kanyang direktiba ay para mabigyan ng daan ang pagsasagawa ng mga kaukulang security assessment, inspections at iba pang precautionary measures sa buong Senate premises. Taliwas naman ito sa naunang anunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano na may pasok ang Senate employees hanggang Huwebes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
12: Eh, akala ko ba walang agreement sa power sharing?
10: Hindi naman sila nag-agree. Yung isa work from home, yung isa.
12: Itong problema naiipit yung mga empleyado.
10: Yes.
12: May ipit pati yung proseso. Di ba yung administrative function ng ating higher chamber? Yan ang nakasangkalan ho dito.
10: Kawawa talaga dyan yung mga workers. Kasi hindi nila alam kung sino ang susundin, kundi yung sarili nila na lang ang magdedesisyon. Sino ba sa dalawa?
12: At saka, in effect, ang kawawa ay taong bayan.
10: Diba,
12: yung mga proseso ng Senado, talagang naapektuhan. Naku po! Oras natin sa buong Pilipinas.
10: 6:17.
13: Radyo Natin Nationwide.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
13: Radyo Natin Nationwide.
15: MX3. Dito ako bilib.
16: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Radyo Natin Nationwide!
16: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
13: Radyo Natin Nationwide!
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
24: unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max alaga, Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max alaga, Max Protectado.
23: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit! Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Makikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos! Balita!
10: Natagpo ang patay ang isang 36-anyos na school principal sa Eastern Samar matapos tagtarin ang saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan noong madaling araw ng Lunes kasabay ng pagbubukas ng klase. Kinilalang biktimang si Leo, Head Teacher 1 ng Naga Elementary School matapos matagpuan ng kanyang bangkay o nanatagpuan ng bangkay na nakahiga sa madamong bahagi sa barangay Alang-Alang, kinapundan. Matay sa inisyal na investigasyon ng PNP bago ang krimen, nakita pang biktimang nakaangkas sa motorsiklo ng lalaking kinilalang sa alias na Ryan. Kasama isa pang rider na si alias Rick na parehong tinuturong suspect ngayon. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP kinapundan, katuwang ang Provincial Intelligence Unit na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng isa sa mga nabanggit. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ang posibleng motibo at o sa pagpatay habang inahanap pa ang isa sa mga suspect.
9: ACS Balita!
11: Ipamamahagi na ng Bureau of Customs sa mga nakumpiska nitong produkto sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng inisyatibong ito na gawing kapakipakinabang ang mga nakumpiskang produkto sa pamamagitan ng pagdodonate sa mga ito sa mga komunidad na apektado ng malakas na lindol. Inatasan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang lahat ng mga opisyal sa daungan sa bansa na i-audit at ihanda ang mga nakaimbak na kagamitan na kwalipikado para ipamigaya, kabilang sa mga ipamimigay na kagamitan ay ang mga damit, footwear, school supplies, tents at mobile power supply units na maaaring gamitin ng mga residente sa disaster-prone areas. Ayon kay Nepomuceno, mas mainam na mapunta ang mga ito sa mga nangangailangan kaysa sa mabulok sa mga bodega.
9: ACS Balita!
10: Nasa 51.69 million pesos ang kinikailangan ng Department of Education para sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralang napinsala na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa naturang halaga, 7.78 million pesos ang para sa cleanup at clearing operations ng 267 na mga naapektuhang eskwelahan, habang 43.9 million pesos naman para sa repairs ng mga silid-aralan. Batay sa initial na assessment, Abot sa 1,400 classrooms ang nasira ng malakas na pagyanig kung saan 896 sa mga ito nagtamo ng minor damage, habang 276 ang may major damage at 199 naman ang tuluyang nawasak. Bukod dito, mayroon ding 114 na water, sanitation and hygiene facilities ang napuulap tinasira. Region 12 pa rin ang nakapagdala ng pinakamaraming damaged classrooms, so nasa higit 1,000. Sinundan ang Region 11 na may 192 at Region 10 na may 77.
9: ACS Balita!
11: Nag-deploy ng satellite phones, communication units, hot meals at food packs ang Philippine Red Cross sa mga lugar sa General Santos at Sarangani na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay PRC Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon, particular na isinagawa ang deployment ng mga equipment at assistance package sa mga komunidad na na-isolate dahil sa nawasak ang mga infrastruktura. Giti Gordo, nakatanggap sila ng mga report galing sa volunteers na ilang lugar ang hindi pa napupuntahan ng mga otoridad dahil sa mga nasirang tulay na hindi pa rin madaanan. Pagtitiyak ng PRC Chair, gagamitin nila lahat ng mga available resources kabilang ang kanilang logistics, trucks at emergency response assets para mapadalhan ng tulong ang mga apektadong residente.
9: ACS Balita!
10: Higit 22,900 na mga individual ang napilitan namang lumikas dahil sa malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Batay naman yan sa numero ng Philippine National Police kung saan lumalabas na naratili ang mga evacuees sa 37 mula sa 1,705 evacuation centers na inihamda sa mga apektadong residente. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., wala naman silang naitalang anumang looting o security-related incidents. At sana wag na nga ho, dyan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Simantala, 2,488 na mga tauhan ang i-deploy ng Hanay para sa security efforts ng pamahalaan at upang matiyak na maayos, ligtas at kontrolado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang government response.
9: ACS Balita!
11: Samantala, na mataan ang isang melon-headed whale na sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat sa Cagban Jetty Port sa Boracay Island ilang oras matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon sa mga saksi, paikot-ikot ang marine mammal sa mababaw na tubig at bumangga pa sa nakadaong na bangka. Agad na itong tinulungan ng ilang residente na nagtulak pabalik sa mas malalim na bahagi ng dagat. Gayunman, pinaalalahanan ng marine mammal experts na sa ganitong insidente dapat ay agad itong ipag-ibigay alam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maiwasan ang posibleng mas malalang injury sa balyena.
9: ACS Balita!
10: Sa puntong yan, nagtatapos ang unang bahagi ng ACS Balita. Ngayong araw na ito ng Miyerkules at 10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating pagbabalik, alamin natin ang Word of the Day para sa ating Malakas promo. At syempre, mga report sa labas ng himpilan. Ilan pang mga balita talakayan? Standby lamang ho kayo. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia.
11: Oras natin. Ako, nawala yung oras ko. 6:30 ng umaga.
12: Radio Natin Nationwide! Hi, ito po si DJ Fatima ng Radio Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
6: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
7: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
12: Nationwide!
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin
12: Nationwide
4: 4H.
13: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso.
4: Dos por dos.
13: Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos.
14: Siya ang alan pa rin ho ni na Anthonita Berna. Excuse me, Anthony Tabernat, Jerry Baha.
15: Ako po, Kisa Sabson.
14: Ako naman, si Edniel Paruso.
16: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na!
14: Ay, tuloy-tuloy pa rin ho! Tuloy-tuloy pa rin ang ating balita na siyempre pamimigay ng premyo para sa mga chikiting, ha? Yung kailangan ng baon dyan.
15: Yes.
14: Pero siyempre bibigyan namin sa inyong mommies at daddies.
15: Oh. So,
14: ang ating hong malakas promo kasamang Charm Fabcon ay nasa Barangay Western Dikutan sa lungsod ng Taguig ngayong umagang ito. Harapin niyo si Sherwin Alfaro para sa ating mga listener. Bigyan niyo ng ating password. Ang ating word of the day ngayong araw ay...
15: Checkmate!
14: Checkmate! Parang sa ano?
15: Chess
14: mate.
15: Lang,
14: pag sinabi sa chess na mate ka, ibig sabihin wala ka ng galaw.
15: Yes.
14: Wala ka ng
15: wala
14: bitaw.
15: Wala ka ng pupuntahan.
14: Ay, pa pala yung walang bitaw. Iba yun, pang yangsta na pala yun. Ha? Checkmate, o mate. Oh. Ayan. Oh. Ang sabi raw ni Senator Kiko kay Senator Cayetano, checkmate.
15: Checkmate.
14: Oh, bakit nasabi ng senador yung checkmate na yan? Oh?
13: Mga balita!
14: Alamin natin yan. Ba't si Jose Maricha na tumutugtog?
15: Oh, basta tabayanan niyo mamaya si Sherwin.
14: Ulitin natin na sa Barangay Western Bicutan sa Lungsod ng Taguig, ang Malakas promo. Congratulations in advance sa atin hong magiging winner.
13: Mga bal...
14: Bakit napipindot ko lagi?
15: Anong...
14: Bakit si Jose Maricha na yung napipindot ko?
15: Nagpaparamdam na ba? Nagpaparamdam na ba?
14: Wala rin magki-Christmas. Aabot ba tayo ng September, partner, nang hindi nagkakaayos ang ating higher chamber?
15: Huwag
14: naman ganun.
15: At saka kapag ka-Christmas, ano yan eh. Month of love yan eh.
14: Ganun ba?
15: Month of forgiveness.
14: Season of forgiveness.
15: Yes.
14: Sorry ho, hindi ho namin binabagit intentional yun. Napipindot ko lang si Jose Marichan eh, for some reason. Pero, nga, ano?
15: Baka nagpaparamdam lang si Doctor, ay si Doctor. Si Jose Marichan, Doctor Jose Marichan.
14: Grabe ka naman siya nagpaparamdam. Para namang
15: hindi, ibig sabihin nagpaparamdam ng mensahe niya na oy mag-ayos na kayo.
14: Because magpatawad.
15: Christmas. Every day is Christmas.
14: Yung mga empleyado siguro ng gobyerno ano, lalo na diyan sa Senado. Paano kaya ang sistema noon magiging maganda diyan, dalawang tatanggapin nilang bonus.
15: Mamaya nga tanungin natin si Raymond Tadpaas, baka meron tayong update. Paano ba sistema na nga nila dyan sa Senado? Tsaka, kumusta ang Senado ngayon? Kasi start na ngayon ng work from home arrangement.
14: At least para doon sa utos ni Senate Pro Tempore, abiso, Senate President Pro Tempore, Senator Sherwin Gatzalian, ating nakapanayam kahapon at kanyang binabanggit, very firm. Sa batas, iisa lang daw ang Senate President Pro Tempore ngayon. At yun ay yung inihalal ng majority na 12. Kung sino ba ng 12?
15: Ang majority dati ay 13.
14: Wala na yung burado na. 12-10 na nga eh. 12-10 na eh. So, by the rules of the numbers game, kung sino yung 12 o yung majority, siya ang majority. Pero, natatechnical doon sa kung sino ang Senate President. Dahil ang itinatakda ng saligang batas, dapat 13 boto ang makuha. Bago mahalal ang isang senador bilang pinuno ng Senado. Pero dahil nga mayroon tayo Senate President Pro Tempore, parang siya na rin ang de facto acting Senate President. Kaya nagkakagulo tuloy dun sa... Hindi ko lang maintindihan. Bakit? Alam naman ng lahat kung sino ang majority. Bakit nagawa pa ng advisory yung kabilang grupo?
15: Hindi, alam mo naman na Edniel eh. Kasi ito na nga yung nagkakaroon ng kalituhan ngayon. Kasi kahit na sabihin natin na merong acting Senate President, hindi pa naman tinatanggap
14: hindi
15: eh.
14: Hindi pa tinatanggap.
15: Pero para sa kanya, siya pa rin ang Senate President.
14: Parang
15: at hindi natin masisisi yun.
14: Sa boxing lang yan eh. Dinaya!
15: Ganun, di ba? Kahit sa mga eleksyon, di ba?
14: Dinaya.
15: Hindi valid yung yung naging botohan.
14: Pero tama yung sentimento ng marami sa ating mga kababayan na nako, hindi lang ho naiipit yung empleyados ng gobyerno, kundi yung function ho ng pamahalaan. Kagaya nito, ang Malacañang ay open or bukas para sa isang special session. Pero kahit si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Jose Claire Castro, ilag na simulan yung special session. Kung hindi mag-aayos yung ating mga senador.
15: May punto din naman talaga eh. Magsasayang lang kayo ng oras.
14: Sayang laway lang.
15: Press
14: release na naman yan. Facebook tapos, live na naman yan.
15: Walang matatapos dahil hindi nga magkakasundo. Yung mag-uusap-usap doon.
14: Parang diba? Si Alexandria San Juan, ang DA, lagi nakatuto sa mga nagpi-Facebook live. Ganun na nga lang ba? Pag hindi na siya settle, pag may deadlock, Facebook live. Hindi natin naayos sa tamang forum. Ayan,
15: talaga itong yung digital era. Minsan hindi mo alam kung nakakatulong o nakakasama pa ngayon.
14: Pwedeng i-weaponize kasi. Pero ayun nga, function ng ating pamahalaan na sira. Maganda sana yung special session sapagkat maraming pwedeng ihabol dyan eh. Gaya na lang ng promotion ng AFP Generals.
15: Kailangan
14: na, yun. Oh, again, for context, itong AFP Generals na ito, hindi lamang ho sila natin binibigyan ng, ano, ng reward for their years of service para sa promotion. Ang hawak ko nilang mga posisyon ay leadership sa key units ng military na nakatutok sa external defense. So kapag napabayaan niya mga yan, isayang, nurturing pa naman sana. Ah, 'di ba problema natin na sa West Philippine Sea? Ay kung yung key units na nakatutok sa West Philippine Sea yung napupurnada o naapektuhan, eh hindi kaya napapaisip tuloy yung mga kababayan natin. Hindi kaya sinasadya na lamang. Sinasadya na lang na i-delay, ha? I-discarel itong mga sitwasyon natin diyan sa Senado. Samantala, puntahan muna natin ang Kamindanawan.
15: Ayan, mas magandang pag-usapan yan.
14: Ang senador rin naman kasi ay nag-commit isang buwang sahod. Ano? Para isang buwang sahod.
15: Isang 300,000 pesos bawat isa.
14: At least sa majority.
15: Sa senators. Majority.
14: Para dyan sa Mindanao.
15: Pero sabi nila, hinihimok din nila ang minority na sumama sa kanila na plano na magbigay ng sahod.
14: Speaking of tulong sa Mindanao, yung ilan daw sa paghatid ng tulong diyan sa areas na nilindol following the magnitude 7.8 na lindol, ipahirapan pa rin. Kahit sa mga baradong kalsada, nakatutok pa rin live. I'm DZRH News FM Jensen sa paungunan ni Sir Dodi Ladrera. Sir Dodi, good morning. Kumusta ho dyan?
1: Adel, magandang umaga sa iyo. Adel, nananatiling putol at hindi pa rin madaan ang alarmang uri ng sasakyan, ano, ang National Highway na nagdudugtong mula sa lungsod ng General Santos City patungo naman sa bayan ng Clan Sarangani Province. Sa report naman ni Rodrigo Susmeña, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 12, ito ay lungsod na rin ng mga bumagsak na tulay at nasiro mga kalsada sa naturang lugar sa Clan Sarangani Province. Sa opisyal na pahayag ng ehensya, ang Clan Sarangani ang may pinakamatinding pinsala at casualties o bilang ng mga namatay. Sa kasalukuyan, marami pa rin ang mga residente ang napaulat ng missing at kasalukuyan pang pinaghahanap sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Sa batala, tuloy lang ipinasara ni Jensen City Mayor Lorenny Pacquiao ang overland bus terminal ng General Santos City. Ito ay kaugnay naman ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Pinapayuhan naman ang mga residente at mga behero na kanselahin mo muna ang mga hindi importanteng biyahe at manatiling nakatulog sa mga susunod na ulat ng LGU General Santos City. Report mula sa DZRH News FM. General Santos City, Dodi Ladrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
14: Kadodi!
15: Dodi! Nakano, wala si... Ayan.
14: Yung binabanggit mo nga na itong report mo na paghatid ng tulong dun sa mga baradong kalsada, ibig sabihin may mga, even yung mga national government agencies na lumipad o lamanding dyan sa Mindanao, hindi pa talaga napipenetrate yung ilan doon sa mga apektado sa ground zero?
1: Simula kahapon, sinimulan na ng gobyerno na gamitin yung mga aerial assets ng pamahalaan natin.
14: Mm-hmm.
1: Initially, meron na rin naihatid na tulong. Pero ang gusto kasi ng lokal na pamahalaan ng CLAD, sana mas efisyente at mas mabilis at makabilis ang paghatid ng relief goods. Pero ginagawa na rin ng paraan at ginagawa ng paraan ng national government upang mas maging epektibo ang paghatid ng mga relief goods sa kanya.
14: Mm-hmm. So, paano ang sistema ngayon? Pending doon sa pagdating ng mga tulong, kamusta ating mga kababayan, lalo na yung mga biktima dyan ng lindol?
15: At saka yung sinasabi mong mas sistematiko, mas mabilis, ano bang gusto nilang mangyari? Paanong mabilis? Saan sila dadaan? Saan pa? Paano ang, anong gagawin nilang paraan para maihatid ang tulong?
1: Ngayon naman, sa panig naman ng Department of Public Works and Highways, nagbigay sila ng timeline. Ano? Isang linggo ang hinihingi nila. Para na sa gayon ay maisaayos ang mga road damages na natamo dahil naman sa epekto ng malakas na paglindol dito sa probinsya ng Sarangani. So ginagawa rin ng paraan ng Department of Public Works and Highways maliban din sa tulong na binibigay ng Philippine Air Force na gamitin ang government aerial assets sa kanya.
14: Alright. Ingat kayo dyan, Kadodi, at hingi kami ng update time to time.
1: Salamat.
14: Si Dodi Ladrera ng ating DZRH News FM dyan sa General Santos City. Ano bang mas malaking numero? 12 o 10?
15: By 12.
14: Ano bang mas malaki? 12 o 10?
15: 12!
14: 12, di ba? Sabi ng 12. Dalawa.
15: Oh.
14: 12 o 10?
15: Oh. 12 nga.
14: Ulitin ko, ano bang mas malaking number? 12 o 10?
15: 12.
14: Oras natin sa buong kapuluan?
15: 6:46.
17: 4-8! Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat. Buti, may Kiddy Lits! Chewable paracetamol and candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
18: United Home. Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kiddy Lits. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home Kiddy Lits. Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Protection?
26: Yaku!
25: With 8 billion live LCS?
26: Yaku!
25: That may reach the intestines alive!
26: Yaku!
25: Helps improve digestion and boost immunity!
26: Yaku!
25: With proper diet and exercise?
26: Yaku!
25: Kaya panalo ka dyan!
27: Yaku! Panalo ka dyan! Yaku! Every day! Every day, okay!
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
28: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
29: Unilab quality yan!
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang kinis na niya?
31: In fairness, nag-glow up.
30: May budget?
31: So,

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: R H.
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
2: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Oras natin sa buong Pilipinas, 6:53 ng umaga. Punta naman natin ang Eastern Seaboards dito ho sa may lalawigan ng Aurora. Grabe ho yung mga waves dyan, ano? Mga alon, kahit walang bagyo eh. Kilalang kilala ho talagang surfing, ano, isa sa mga surfing capital. If not the surfing capital ho dito sa Luzon, ito ho ang Aurora. Kaya talagang nakalulungkot din, partner, na mabalitaan yung nangyari doon sa dalawang student athlete ng Ateneo. Malaki pa naman din ang, ano, ang at stake dito, at marami nakatutok dito sa ano, ha, sa istorya ng ano ng UAAP. Ayan.
10: Mm-mm.
9: Kaya doon sa mga fans ng Blue Eagles at even the whole sports community ay nagluluksa dito sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
10: Oo. Ang sinasabi naman wala naman daw talagang foul play, pero nais malaman ano ba talaga ang totoong nangyari nung araw na 'yon.
9: During training eh. May statement na yung Dipakulaw Police at ang sinasabi na yung unang issue na lumabas, na baka habang kami weights during the training, habang nasa dagat sila, may pabigat ba? Dinibank na. Ibig sabihin, sinabi na ng Dipakulaw Police na wala. Walang weights nung mangyari yung incident na yan. Pero alamin natin yung ilan pang sa mga update dahil mukhang ang lokal na pamalaan ay kumilos na rin at nagsagawa ng kanilang paralel na pagsiyasat para dito sa naging sensational ng issue na ito. Dalawang buhay ho ang nawala. Very promising careers ang nawala sa puntong ito ng kanilang pag-asanay. Nandyan sa Aurora, si RH25 Grace Sansano. Miss Grace, kumusta dyan?
11: Kisses at Angel, isang parallel investigation nga ang isasagawa ng lokal na pamahalaan. Sa katunayan, ngayong umaga, magtutungo para sa site inspection or ocular inspection ang mga tauhan ng lokal na pamahalaang bayan ng Dipakulaw sa pangunguna ng kanilang MDRMO, Municipal Tourism Officer, gayon din ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police Local, at ang maging ang nag-i-issue na mga permits sa bawat mga resort and hotels owner dito, maging yung mga transient houses, ngayon ay tututukan din. Dahil nga lumalabas base dun sa initial na investigation at kapanayam ko nga kay Mayor Danny Tolentino kahapon, walang coordination ang may-ari ng resort na pinagdausan ng team building o ito ay tinatawag nga nila na bahagi ng kanilang patakaran na kinakailangan ang lahat ng mga hotels and resort owners. Kung may mga panauhin at may mga water activities na gagawin, kinakailangan coordinated sa kanila upang sa ganon agad ding magdi-deploy ng mga tauhan ng MDRMO, ayun din ang local police, para nga bantayan at ginagawa ng mga team building activities. Lumalabas kasi na nagtungo ang grupo nitong dalawang Barcitarian na mga atletang ito ng Universidad ng Ateneo na isinagawa nila yung kanilang bahagi ng team building. Bagay na inalmahan nga sa sama ng loob ng ina ni Rene. Ito ay isa ngayon na tinututukan ng lokal na pamahalaan. Mahalaga raw, ayon kay Mayor Danilo Tolentino, na makita kung saan nagkulang upang sa ganun ma-review muli yung kanilang umiiral na municipal ordinance. Maging isang niyang panglalawigan kahapon sa privilege speech ni Board Member Mariano Tangson at ni Board Member Aranya, kanilang ipinahayag na kinakailangang ipatawag din nila ang mga tauhang nabanggit na mahalaga ang papel upang makita saang bahagi mayroong pagkukulang. Matatandaan sa mga nakalipat na buwan at tuwing summer vacation, nagkakaroon ng mga naiitala na mga drowning incidents sa mga baybaying dagat na sakop dito nga sa lalawigan ng Aurora. Pinakamarami na naiitala na mga pagkalunod ay ang bahagi ng Dipakulaw sa May Lobot, Barangay Lipit, at magayon sa Barangay Mijares. Ito kasi ang may malalakas na current at nilang inilalagay ang mga signages para paalala

0: lang ang isang 12 years old na martial artist na si Fatima Nassim ng Guinness World Record title matapos niyang makapagpaputok ng 35 na lobo gamit ang kanyang takong sa loob ng isang minuto. Ayon sa ulat na gawa ni Fatima na isang black belter na magpaputok ng mga lobo sa loob ng isang minuto habang suot ang kanyang high heels. Natalo rin ni Fatima ang dating record holder na mayroon lamang 22 na lobo na napaputok. Ibinahagi ni Fatima na naging inspirasyon niya ang kanyang tatay na si Muhammad Rashid dahil isa rin itong world record holder. Nagsimula si Fatima sa martial arts noong bata pa siya at nahumaling sa pagsasanay dahil sa inspirasyon ng kanyang pamilya at personal na pagnanais na mapabuti ang sarili. Samantala, hawak rin ng naturang 12 years old na martial artist ang record para sa most elbow strikes at most splits in a minute. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Wednesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako bilib. Magandang morning!
1: Bringing us together, keeping you in touch, radyo natin
2: nationwide!
3: Hi! Ito po si Ate Cheska ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nationwide.
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
3: Di ka na mahuhuli sa balita.
4: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
3: Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide.
5: Miyerkules sa ngayon, 10 ng Hunyo 2026. Isang breaking development, antabanan po ninyo mga detalye. May pinabagsak na US helicopter ang Iran. At bilang ganti, ang Amerika naman ay naglunsad na naman ng ganting airstrike. Antabanan na detalye. Samantala, isang buwang sahod ng bagong Senate Majority Senators idodonate sa mga biktima ng lindol. Death toll naman sa Mindanao quake. Umabot na ng 41.
6: Gatchalian at Cayetano naglabas naman ng magkaibang work advisory sa Senate employees sa harap ng umano'y security threat.
5: Bilang ng mga unemployed sa bansa bumaba noong Abril.
6: Presyo ng LPG may 5 pisong rollback kada kilo ngayong buwan.
5: 18 maleta boys. Inulan ang kaso matapos ang pahalang cyber libel ng isang kongresista.
6: Utak sa pagpatay sa Korean businessman arestado sa Quezon City.
5: School principal sa Eastern Samar natagpuang tadtad ng saksaka.
3: Radyo Natin Nationwide.
5: Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
6: Makakasama po Elani Bensal.
5: At kuya Angel Angelo Palmones, kasama na natin mula po sa Washington si Georgion Acol, kaugnay po ng pagbagsak ng isang US helicopter. Tinira ito ng Iran, gaganti naman ang US. Georgion.
7: Magandang umaga, Kuya Angel Eli. Mga kaibigan, opisyal ng naglunsad po ngayon lamang po ng retaliatory strike o ganting pag-atake ang US Central Command o CENTCOM laban sa Iran kanina lamang. Ito ay direktang utos mula kay US President Donald Trump. Ang nasabi pag-atake kuya Angel Eli ay ganting ng Estados Unidos matapos pabagsakin ng isang Iranian drone ang isang US Army Apache attack helicopter malapit sa may bayan po ng Uban. Ito po ay nangyari kagabi. At ayon po sa Pentagon, ang drone na ginamit ng Iran ay kapareho ng mga inatake sa mga barko ng Strait of Hormuz, bagamat inaalam pa kung sinadya itong ibangga sa US helicopter. Samantala, kaagad na nagsagawa ng rescue operations ang CENTCOM at maswerte nakaligtas ang dalawang crew ng Apache helicopter. Sinagip sila ng isang tinatawag na Autonomous Surface Sea Drone at inilipat sa isang lokasyon sa tubig bago hinila pataas. Parang nasa pelikula, Kuya Angel,
5: kita
7: mo ito.
5: Oo.
7: Ang drone rescue boat ay tauna-unahang sinagawa ng US Navy Fifth Fleet Task Force 59. Sa isang tawag naman sa telepono, habang nangyayari po ang pag-atake ngayon, ay sinabi ni Trump na nararapat lamang ang napakalakas at patinding tugon ng Amerika sa ginawa ng Iran. Bagamat naniniwala pa rin siyang posible pa rin po ang isang magandang peace talk o peace deal dito sa Iran. Hindi naman po nagpatinag ang Iran at inilabas nila ang pahayag sa social media na nagbabala si Iranian Parliament Speaker Mohammad Baghir Kalibaf. At sinabi nito na mas gusto nilang ang diplomasya kahit ibang lingwahe pa, pero kung sakasakali silang ay atakin muli, marunong naman sila magsalita ng ibang lingwahe. At kung may sisirain daw na kasunduan ang Amerika sa usapang pangkayapan, handa silang magsalita at o gumanti. Kuya Angel.
5: Saan nakatutok yung retaliatory strike?
7: Hindi binanggit sa ng CENTCOM, pero ang mga pinatamaan nila ay mga satellites at drone strike parang lugar kung saan sa doon sa Iran na ito ay naging positive naman sa nasabing strike na yun.
5: So ang ginawa pala yung Apache, ano ginagawa ng Apache helicopter? Nagpapatrol?
7: Actually, nagpapatrol lang itong Apache helicopter. Pero hindi malaman ng US CENTCOM kasi bilangga yung
5: drone
7: ng Iran ang helicopter. At bumagsak ang helicopter. Pero bago pa bumagsak sa katubigan, ay nakapag-eject na yung dalawang piloto ng Apache helicopter.
5: Ah, hindi sumabog. Hindi siya sumabog.
7: Bumagsak siya.
5: Bumagsak ng buo.
7: Pagbagsak niya, buo at saka siya sumabog.
5: Pag nung tumama sa tubig, saka lang sumabog. Ganun nangyari?
7: Yes, sumabog siya. Kasi ang lahat ng mga US Apache helicopters or mga eroplano nila, naka-program ito na sumabog pag nakaligtas nag-eject yung mga piloto nito. Ito ang ginagawa ng Amerika para hindi na makuha. Kung makuha man ng kalaban, hindi na nila magagamit pa ang mga helicopter or mga eroplanong pandigma ng Amerika.
5: Saan bumangga kaya? Harap, likod o gilid?
7: Wala pang binabanggit. At ito po ay tinitingnan at nire-review ang mga video na nakuha ng CENTCOM.
5: Oh, hindi. Tsaka kung nagpapatrol, di hindi ganun kataas yung lipad.
7: Correct. Kasi may binabantayan silang mga oil tankers dyan sa Strait of Hormuz.
5: Kaya pala, ang nag-rescue sa kanila, drone din.
7: Drone rescue boat ang tawag. Ito yung tinatawag na autonomous surface sea drone. Ito yung kauna-unahan na ginamit nila ngayon dahil mayroon silang tinayo na bagong command. Ito yung US Navy Fleet Task Force 59. Ito po yung mga nagre-rescue sa mga US forces kung ito man po ay nasa ibang lugar, at ito ay nare-rescue ng Task Force 59.
5: High-tech na high-tech, ano ha? Mantakin mo
7: yun. Karamihan sa mga ginagamit nila dito ay mga drone, Kuya Angel.
5: Puro unmanned na, ha?
7: Galing. Yes, ito yung kauna-unahan nilang sinagawa na pag-rescue dito sa katubigan dyan sa Strip of Hormuz at malapit sa Oman.
5: Naku, minalas ang Iran, mainit ang ulo ni President Trump, talo kahapon ang NICS.
7: Ang galing ng hula mo.
5: sabi ko, sasamahan ko ng 10 eh. Di ba? mukhang magiging too all yan.
7: Para ano, siyempre, hanap buhay,
5: NBA. Magiging tuwal yan. Oh. Pero hindi masyado, ano ha, si Dylan hindi masyado nag-perform, ha?
7: Ang hinala ng mga eksperto, para kailangan lang talaga na malapit lang yung score. Para ano yung convincing. Ating mga nanonood sa NBA ay ma-excite lalo.
5: Para convincing yung panalo.
7: Correct.
5: Hindi naman ganun ka ano eh. Hindi, ano nga pangalan ng ano? Yung poste ng ano? Poste ng...
7: Matangkad. Pero hindi ko mabigkas yung apelido. Napakahaba.
5: Mahaba nga. pero tangkad ha. Ang galing. Yun ang matangkad na talagang ano? Talagang nagdadunk.
7: Okay. At saka payatot pa.
5: Diba? Titipto lang. Abot na yung ano eh. Abot na yung... ano to? Si Wemby.
7: Wemby.
5: Titipto lang, abot na yung ring eh. Diba? Yung lupit.
7: Oh, correct. Matangkad na matangkad. May lahing Afrikano ito eh.
5: Oh. Anyway, sige. Congratulations. Update pa kami ha. Magkano ngayon ang Brent crude?
7: Ang kagandahan nito, Kuya Angel, hindi ka nung tumataas ang Brent crude. Actually, ito ay bumaba sa 91 hanggang sa 92. Naglalaro ito sa 91 at 92 dolyares kada bariles.
5: From 94, ha?
7: From 94, bumaba ito. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero, ewan ko. Ito yung ngayon na namomonitor ko sa mga oras na ito.
5: Sana naman. Sumunod din ang Pilipinas.
6: Mm-hmm.
5: Pababa na yung Brent crude. Tayo dito, pataas ng pataas eh. Diba?
7: Oo.
5: Mabuti pang LPG, bumababa. Sige. Jojon, maraming salamat.
7: Balik sa inyong dalawa.
5: Si Jojon ako live mula po sa Washington, D.C.
0: Radyo natin nationwide.
5: Nagkasundo naman ang bagong majority block na i-donate ang kanilang isang buwang sweldo sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Senator Ping Lacso, nagkasundo ang grupo na pag-isahin ang kanilang tig 300,000 pisong sweldo para makalikom ng kabuang 3.6 milyon pesos. Samantala, hinimok naman ni Lacso ng mga miyembro ng minority bloc na sumama sa inisyatiba dahil pare-pareho naman umano silang mambabatas ng bansa. Gagamitin ang malalikom na pondo para sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan ng mga naapektuhan tulad ng pagkain, malinis na tubig, gamot at mga temporary shelter.
6: Samantala, umakyat naman na sa 41 ang bilang ng patay. 450 naman ang sugatan habang tinatayang nasa 40 ang gusaling gumuho matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao noong Lunes. Ayon sa mga lokal na ahensya, ilang bayan pa rin sa Sarangani ang pahirapang maabot dahil sa landslide at sirang mga kalsada kaya tanging helicopter lamang ang ginagamit para ma-rescue ang mga residente. Samantala, mahigit 60 pasyente ang inilabas mula sa ospital at pansamantalang inilagay sa labas ng gusali matapos ideklarang hindi ligtas ang gusali dahil sa pinsala. Sa ngayon, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente at agarang tulong ng mga naapektuhan.
5: Binalawig naman ang Bureau of Internal Revenue ang deadline sa filing ng payment documents sa submission at iba pang mga requirements sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Hanggang June 30 ang deadline. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, epektibo ang naturang kautusan sa Revenue District Offices ng General Santos City, Sarangani at South Cotabato na lubhang naapektuhan ng malakas na pagyanig. Sa memorandum na inilabas ng BIR, hindi maaaring patawan ng multa, surcharges at interest ang mga taxpayers nang hindi o na hindi makakahabol sa original na deadline na June 8 hanggang 29. Gayunman, obligado pa rin ang mga ito na iproseso ang kanilang mabuhi sa loob ng extended deadline na June 30. Iginiti Mendoza, alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na whole of government response para masuportahan ang mga komunidad na napinsala ng lindol at mapabilis din ang recovery efforts.
6: Ipamamahagi naman ang Bureau of Customs sa mga nakumpiska nitong produkto sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng inisyatibang ito na gawing kapaki-pakinabang ang mga nakumpiskang produkto sa pamamagitan ng pag-donate sa mga ito sa mga komunidad na apektado ng malakas na lindol. Inatasan na ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang lahat ng mga opisyal ng daungan sa bansa na i-audit at ihanda ang mga nakaimbak na kagamitan na kwalipikado para ipamigay. Kabilang sa mga ipamimigay na kagamitan ay mga damit, footwear, school supplies, tents at mobile power supply units na maaaring magamit ng mga residente sa disaster-prone areas. Ayon kay Nepomuceno, mas mainam na mapunta ang mga ito sa mga nangangailangan kaya kaysa naman mabulok lamang sa mga bodega.
5: Nasa 51.69 million pesos ang kakailanganin ng Department of Education para lamang sa paglilinis at pag-aayos sa mga paaralang na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Sa naturang halaga, 7.78 million ay para sa cleanup at clearing operations ng 267 na mga apektadong eskwelahan, habang 43.9 million naman ang para sa mga repair ng mga silid-aralan. Ayon kay Secretary Sani Angara, batay sa initial na assessment, aabot ng 1,400 classrooms ang nasiro ng malakas na lindol. 896 sa naturang bilang ang nagtamo ng minor damage, 296 ang major damage, 199 naman ang tuluyang nawasak. Bukod dito, meron ding 14 water, sanitation and hygiene facilities ang napaulat na nasira. Region 12 ang nakapagtala ng pinakamaraming damaged classrooms na nasa mahigit 1,000. Sumusunod ang Region 11 na merong 192 at sa Region 10, 77.
6: Isa sa ilalim naman sa psychological first aid ang mga estudyante sa Maasim, Sarangani sa Mindanao matapos ang naranasang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya, hindi muna bibigyan ng worksheets ang mga bata. Titiyakin muna na sila'y ligtas at nasa maayos na kalagayan bago simulan ang kanilang pasukan.
8: Magkakaroon po tayo ng psychological first aid sa mga
6: bata. Ayun, importante. Sabi
8: ninyo na ang ibang bata, syempre na-witness nila po yung nangyari at nagkakaroon ng trauma. Mm-hmm. And so kailangan ating tulungan sila paano i-process po ito. Mm-hmm. Pagkatapos po nun ay magbibigay na po tayo paunti-unti ng mga worksheet sa kanila habang ginagawa pa po yung mga classroom para naman mapagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral.
5: Samantala, dalawang atleta mula nga sa Ateneo de Manila University namatay matapos malunod sa dagat ng Dipakulaw, Aurora. Detalye ng balita mula sa 88.5 Radyo Natin Baler mula kay Eileen Gonzalez. Eileen, good morning.
9: Dalawang atleta mula sa Ateneo de Manila University ang nasawi matapos malunod sa dagat na sakop ng Barangay Lipit sa Dipahula, Aurora nitong Hunyo 8, Lunes ng hapon. Kinilala ang mga biktima na sina Rene Clerc Baterbonia, 19 years old, dating MVP ng palarong pambansa at bagong recruit ng Blue Eagles, at si Divine Adili, 21 years old, isang Nigerian student athlete na naglaro para sa Ateneo sa UAAP Season 88. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP Aurora, dakong alas 2:40 ng hapon nang mangyari ang insidente. Bahagi umano ng team building ang paglalakad sa tubig na abot hanggang hita nang bigla silang tangayin ng malakas na alon at mapunta sa malalim na bahagi ng dagat. Agad namang rumisponde ang dalawang lifeguard ng resort, ngunit hindi na naisalba pa ang buhay ng mga atleta. Naghihinagpis naman ang ina ni Rene mula sa Davao na nagsabing team building ang paalam sa kanya ng kanyang anak at hindi military training. Ayon pa sa kanya, ipinagbawal umano sa mga atleta ang paggamit ng cellphone, kaya't hindi na niya nakausap ang kanyang anak bago ang trahedya. Samantala, iginiit naman ng PNP Aurora na ligtas pa rin ang mga resorts sa lalawigan. Dagdag pa nila, aksidente ang nangyari at wala umanong foul play na nakikita ang mga otoridad. Naghahanap pa sila umano ng karagdagang testimonya na makapagpapatunay sa nauna ng pahayag ng PNP. At yan ang balita mula dito sa 88.5 Radyo Natin Baler. Eileen Gonzalez para sa Radyo Natin Nationwide.
5: Maraming salamat, Eileen. Kaya sa mga magsi-swimming, partner, ang tatangkad doon, ha?
6: Oo.
5: Eh kung ang tubig doon, hanggang tuhod lang. O hindi, kasi nga may mga portions dyan sa, ano, sa Baler
6: na kantilado.
5: Parang dyan sa Zambales, ganun din. Ay, ikaw, partner, pagka, sabagay, sanay na sanay ka namang lumangoy, ano ha? Pinakamainam pa rin, merong life vest, ano
6: yes.
5: ha? Lalong-lalo na kung hindi nyo kabisado ang mga beach resorts,
6: true.
5: Ano ha? Kasi nga, para sa mga surfer, yung Baler Aurora, parang training ground. Diyan ka mag-aaral. Ngayon, pagka bihasa ka na, tsaka ka dumayo ng Siargao.
6: Ayun.
5: Oo. Kasi, yung mga, ano to, yung mga nagtitrain ng surfing sa Siargao, abala na sa mga apam.
6: Hindi na mga...
5: hindi na, oo.
6: Kasi, hindi mga mag-surf.
5: may mga girlfriend na eh. Kaya hindi na nila naasikaso yung mga nagpapaturong Pinoy. Kaya dapat pupunta kayo doon, mag-train muna kayo dito sa may Balera, tapos magpakadalubhasa kayo dito sa may
6: La Union.
5: Saan ngayon? Lugar na yun?
6: Sa Urbistondo.
5: Diyan sa Urbistondo.
6: Bago mag-Siargao.
5: Saka ka mag-Siargao. Para at least pagpunta mo ng Siargao,
6: mabebe na lang.
5: Hindi yung manonood ka na lang na ng mga ano ng mga foreigner, ano ha? Pero believe ka sa Siargao ngayon, partner, ha. Talagang antindi ng ano nga 'di 1 is to 5 na ngayon doon eh.
6: 1 is to 5 na.
5: 5 ang dayuhan, isa lang ang Pinoy. Ah. Oo. At ang presyo ng mga ano ng mga properties, aba halos 5,000% ang itinaas, ha?
6: Wow.
5: Ng value. Kaya yung mga nakabili ng mga lupa doon eh talagang ano ngayon, talagang namamayagpag.
6: Namamayagpag talaga rin ngayon si anong Madam Charmela.
5: Kaya pala, saan ba si Madam Carmela doon?
6: Basta sa Siargao eh.
5: Pero wala akong bilib kay Madam Carmela. Hindi pa nakakabingwit hanggang ngayon eh.
10: Radyo Natin Nationwide!
5: 24 makalipas ang alas 7.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
12: Radio Natin
13: Nationwide!
14: Simply G, simpleng ganda.
15: MX3, dito ako bilib.
12: Radio Natin
15: Nationwide!
16: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Dapat po sa inyo.
12: Radio Natin
15: Nationwide!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa!
13: helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing, para siguruhin if inay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: Wow! Amoy yayamanin!
22: Pati buhok mo, may pabango?
21: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
14: Simply G, simpleng ganda.
23: Simply G, simpleng ganda.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Wow, amoy yayamanin.
4: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi sis.
4: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Problemado ka ata, ano?
4: Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
3: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5EC, patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at wall mago.
4: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
3: Oo, anak. Sa Magnum 5EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
5: Ang Magnum 5EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan, ang Magnum 5EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
9: Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
11: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury drug branches nationwide. Thiosmin plus Hesperidine is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Radyo Natin
13: Nationwide!
14: Radyo Natin Nationwide!
13: Nationwide!
15: Oras para sa mga may almoranas. 34 makalipas ang alas 7, balik tayo sa mga balita. Higit 300 pulis sa lalawigan ng Oriental Mindoro ay dineploy sa unang araw ng balik eskwela. Detalye ng balita mula kay Marlon Palermo mula sa 96.9 Radyo Natin, Calapan City. Marlon.
16: Magandang umaga sa pagbubukas ng school year 2026 upang matiyak ang seguridad at kaayusan ng nasa mahigit 500 pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mahigit sa 300 pulis ang ipinakalat ng Oriental Mindoro Police Provincial Office nitong araw ng Lunes, Hunyo 8. Ito ay bahagi ng ipinatutupad na seguridad, ang pagtatayo ng Police Assistant Desk, may pinaitin ng pagpapatrolya, tuloy-tuloy na monitoring sa mga paaralan at iba pang convergence area sa lalawigan. Nakikipag-ugnayan din ang kapulisan sa mga lokal na pamalaan, mga administrator ng paaralan, force multipliers at iba pang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang kaayusan at ligtas ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Ayon sa Oriental Mindoro Police Provincial Office, nakatalaga ang mga pulis sa paligid ng paaralan, mga pangunahing kalsada, transport terminals at iba pang matataong lugar upang magsagawa ng traffic management, magbigay ng agarang tulong sa publiko at upang maiwasan anumang insidente na maaaring makaapekto sa ligtas na pagbubukas ng klase. Tiniyak naman ng Oriental Mindoro Police Provincial Office ang patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang pangseguridad bilang suporta sa sektor ng edukasyon at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Salamat Marlon. Samantala, dakuan naman natin ang balita mula sa 96.9 Radyo Natin Calapan. Problema ng mga hog raisers sa 2nd District ng Oriental Mindoro inilapit kay Congressman Boy Umali. Para sa detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Jerry Alcaide.
12: Maghahain ng pinagsamang petisyon ang mga magbababoy sa opisina ni Oriental Mindoro 2nd District Representative Alfonso Umali Jr. tungkol sa kanilang umano'y pagkalugi sa kanilang negosyo at epekto ng importasyon ng frozen meat sa lalawigan. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman Umali na lumapit sa kanya ang grupong alyansa na nagkakaisang magbababoy sa lalawigan ng Oriental Mindoro upang ipaalam na gumagasto sila ng kabuuang 14,000 pesos para sa pagpapalaki ng isang baboy na naibebenta lamang sa halagang 13,000 binibili sa mga hog raiser sa halagang 160 per kilo sa buhay, samantalang ibinibenta sa mga palengke ang karne sa halagang 350 hanggang 360 per kilo ayon sa mambabatas. Ayon kay Congressman Umali, pagtutulungan nila ni Congressman Arnan Panaliga ng 1st District sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang congressional hearing na dadaluhan ng mga concern nadong ahensya at mga lokal na pamahalaan upang marisolba ang nasabing reklamo ng mga magbababoy. Mula dito sa 96.9 Radyo Natin, Calapan City, Oriental Mindoro, Jerry Alcaide para sa Radyo Natin Nationwide.
15: Maraming salamat, Jerry. Kaya lang, reklamo sa atin ni Director Joel Valera. Ang ganda pala na supply ng kuryente dyan sa Mindoro ngayon, partner. Ano,
2: okay.
15: Ha? Apat na oras may kuryente, apat na oras wala.
2: Uh-huh. At least 50-50 naman.
15: Earth hours nga daw dun sa kanila. Ano, ha?
2: Parang lagi naman.
15: Di ba? Sabagay. Ikaw naman si, ano, si Director Valera o Director Joel, masanay ka na. Lagi naman pala yan eh. Hindi na, normal na pala yan eh. Surprise mandatory drug testing, isinagawa naman sa mga kawari ng LGU Rojas. Alamin natin ang detalye mula sa 98.9 Radyo Natin Rojas mula kay Ricky Cusi. Ricky, good morning.
17: Bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa isang malinis at tapat na pamahalaan, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Rojas ng isang surprise mandatory drug testing para sa lahat ng opisyal at kawani ng munisipyo nitong Lunes, Hunyo 8. Ang aktibidad ay sinagawa sa ilalim ng pamumuno ng Mayor Jerwin Sanque de Mapiles at pinangasiwaan ng mga kinatawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA upang matiyak ang kredibilidad, katapatan at integridad ng buong proseso. Ayon sa PIO Rojas, layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang isang drug-free workplace at masiguro sa publiko na ang mga lingkod bayan ay may malinis na pamumuhay at karapat-dapat sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Lahat ng empleyado, anuman ang kanilang posisyon o estado sa trabaho, ay sumailalim sa naturang drug testing bilang bahagi ng pagsusulong ng mabuting pamamahala at responsableng serbisyo publiko. Patuloy namang hinihikayat ng LGU Rojas ang publiko na manatiling nakaabang para sa mga susunod na ulat at kaugnay na impormasyon hinggil sa isinagawang aktibidad. At yan ang balita sa oras na ito mula rito sa 98.9 Radyo Natin Rojas, Oriental Mindoro. Ito si Ricky Gusi, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Salamat Ricky. Samantala, balikan natin si Aileen Gonzalez ng 88.5 Radyo Natin Baler. Probinsya ng Aurora, nag-uwi naman ng parangal mula sa 51st Regional Gawad Saka. Para sa detalye, pakinggan natin si Aileen.
18: Muling kinilala ang husay ng mga magsasaka at mangingisda ng Aurora matapos masungkit ang dalawang parangal sa 51st Regional Gawad Saka Search na ginanap noong Mayo 29 sa Tarlac City Gymnasium. Itinanghal si Sherwin Paul Barameda mula sa bayan ng Baler bilang Outstanding High Value Crops Farmer Achiever for Plantation Crop. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, tumanggap siya ng tropeyo at insentibong nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Samantala, ang bayan ng Maria Aurora ay nagwagi bilang Outstanding Municipal Agricultural and Fisheries Council o MAFC. Tinanggap ng konseho ang tropeyo at checking nagkakahalaga ng 500,000 pesos sa pangunguna ng chairperson Reynaldo Abrero kasama si Mayor Ariel Bitong, Provincial Agriculturist Arnold Novicio at mga agricultural coordinators. Nitong Hunyo 8, mainit silang sinalubong at binigyang pugay sa Provincial Capitol Ground matapos ang regular flag raising ceremony. Pinangunahan ni Governor Isidro P. Galvan at Vice Governor Patrick Alexi Angara at Provincial Administrator Sherwin H. Taay ang pagbati sa mga nagdala ng karangalan sa lalawigan. Ang parangal na ito ay patunay ng dedikasyon at pagsusumikap ng mga magsasaka at mga organisasyon sa Aurora. At yan ang balita mula dito sa 88.5 Radyo Natin Baler. Aileen Gonzalez para sa Radyo Natin Nationwide.
15: Salamat Aileen. Samantala, tatlong estudyanteng babae sa Naga City hinuli ng mga otoridad dahil sa online prostitution. Detalye na balita mula sa 89.5 Radyo Natin Naga mula kay Mafe Mariscal. Diyos marhay nga aga, Mafe.
19: Diyos marhay na aga. Nasa kamay ngayon ng mga otoridad ang tatlong babae na kanilang nahuli na di umano'y sangkot sa online prostitution dito sa Naga City sa isinagawang entrapment operation noong isang gabi sa isang apartel sa Cobb Street. Sa ulat na inilabas ng Naga City Police Office, ang mga babae ito ay nasa gulang na 19, 20 at 25 na sinasabing mga estudyante. Kaya kailangan nilang gawin ang nasabing uri ng trabaho. Naaresto din ang tinuturong bugaw na si alias Jaja, 25 taong gulang na taga Naga rin. Iniimbestiga na ang mga babae para matukoy ang iba pang posibleng mga kasamahan ng mga ito sa paggawa na ganitong modus gamit ang makabangong sistema, ang pag-online. Online. Ang mga babae ay nasa pangangalaga ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Unit. Matagal nang may ganitong usapin sa lungsod at ngayon ay nakumpirma na rin. May mga lalaki ding di umano'y may ganito rin istelo, ngunit wala pang nahuhuli. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natinaga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
15: Mabalos, Mape. Samantala, paalala nga po lang natin, ha? Yung pong mga sasali para sa Pagcor Photography Contest 2026. Deadline ng submission and entries ay June 30. Kaya muli, ang paalala po ng Pagcor o Philippine Amusement and Gaming Corporation, huwag nyo nang intayin ang deadline. Ipadala na ang inyong mga entries para po sa Pagcor Photography Contest ngayong taon. Ang tema, Kids at Play. Lain nito ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at maasal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa mga Pinoy photographers, amateur man o professional, 16 years old at pataas. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Altenco, hangad ng palisahang mapanatili ang matagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at dibangan sa paghubog ng karakter na, at mga pangarap ng paslit. Ang mga pwede nyo saluhan ay tatlong kategorya. Conventional, mobile at drone categories. Yung conventional, ito yung gumagamit ng mga camera partner na katulad nung mamahalin mong ginagamit. Yung single lens ba yun sa'yo? At saka mga mirrorless, compact, point-to-shoot bridge at mga rugged models. Walo po ang mananalo dyan, antig 100,000 pesos plus trophy. Sa mobile at drone categories naman, tigwawalo din ang mananalo ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ang inyong mga entries ay papadala ninyo sa www.pagcor.ph/photocon2026.
14: Radyo Natin Nationwide!
15: 45 makalipas ang alas 7.
20: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
21: Radio Natin
22: Nationwide!
23: Simply G, simpleng ganda!
21: Radio Natin
22: Nationwide!
24: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: Radyo natin
1: Nationwide!
3: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Our friend, our station, Radyo natin
1: Nationwide!
2: Ang mga mommies simula pa lang sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
4: Hala! Nagtabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
24: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS!
6: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
7: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Wow! Amoy yayamanin!
13: Pati buhok mo, may pabango?
12: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
14: Simply G, simpleng ganda.
15: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
16: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Wow! Amoy yayamanin!
13: Pati buhok mo, may pabango?
12: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
14: Simply G, simpleng ganda.
15: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
16: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad! Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
17: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
18: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
19: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.

0: Nationwide! Radio Natty Nationwide! Nationwide! 53 na makalipas ang alas 7. Alitan sa lupa at right of way, humantong sa pamamaril. Ito po'y sa Pinamungahan, Cebu. Arestado naman ang dalawang suspect. Detalye na balita mula sa 103.9, Radyo Natin Pinamungahan, mula kay Russell Angel Peras. Russell.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang dalawang suspect sa kasong frustrated murder matapos ang mabilis na aksyon ng polisiya kaugnay ng insidente ng pamamaril na naganap sa Purok Nangka, Barangay Kamugaw, Pinamungahan, Cebu noong isang gabi ng Hunyo 7. Batay sa paunang investigasyon, naglalagay ng bakod ang biktima kasama ang kanyang mga kamag-anak sa bahagi ng kanang lupain nang muling sumiklab ang matagal ng alitan na may kinalaman sa right of way. Nauna nang naipaabot sa barangay ang naturang sigalot dahil sa allegation ng paglabag sa itinakdang lapad ng daanan at pagtanggi ng kabilang panig na ilipat ang kanilang istruktura. Bandang alas 9 ng gabi, lumala ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig at humantong ito sa pamamaril sa biktima. Tinamaan siya sa dibdib at agad isinugo sa ospital upang magbigyan ng agarang lunas. Matapos makatanggap ng ulat mula sa isang opisyal ng barangay, agad namang rumispendi ang mga pulis sa ilalim sa direktiba ng pangangasiwa ni Police Captain Michael John G. Banias. Isa sa mga suspect ang naaresto kaagad sa pamamagitan ng hot pursuit operation, habang ang ikalawang suspect ay nahuli kinabukasan sa isinasagawang follow-up operation. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang lahat ng detalye ng kaso at matiyak na maipapatupad ang hustisya para sa biktima. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9, Radyo Natin Pinamungahan, Cebu. Ako si Russell Angel David Ferraz, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Salamat, Russell. Samantala, balita mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose, Nueva Ecija. Criminology student na sangkot sa magkasunod na road rage sa Nueva Ecija, pinatawan na ng show cause order ng LTO. Para sa detalye, ihatid sa atin niya ni Angel Valenton III.
3: Pinatikos ng mga netizen ang inasal ng isang criminology student na nasangkot sa insidente ng road rage sa Vergara Highway, Sumacap Este, Cabanatuan City, Nueva Ecija, alas 4 ng hapon nitong Biyernes, Hunyo 5, 2026. Batay sa viral video, nakuha mismo ng pahinante at truck driver na nakaalita ng estudyanteng driver ng Suzuki hatchback. Kita kung paano ilang beses kinalampag ng suspect ang pintuan ng truck at pilit na pinabababa ang mga sakay dito. Inawat naman siya ng kanyang mga kasamahan na kapwa estudyante rin ng naturang kurso. Ayon sa Cabanatuan City Police Station na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Renato Morales, nang mangyari ang insidente, nasa impluensya umano ng alak ang tukoy na nilang estudyante mula sa isang kilalang universidad sa lungsod. Nag-ugat ang road rage nang masagidi umano ng kotse ang truck. Bukod sa naturang alitan, lumitaw din sa social media ang isa pang viral video na nagpapakita sa kaparehong individual na sangkot na naman sa isang hiwalay na insidente sa Barangay San Vicente, Gapan City. Matapos umano itong mag-counterflow at kalaunay nasangkot sa pakikipagsuntukan sa driver ng SUV noong ding araw na yun. Dahil dito, naglabas ang Clan Transportation Office sa pamamagitan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilawa ng show cause order at inatasan ng Intelligence and Investigation Division ang sangkot na criminology student at ang rehestradong may-ari ng sasakyan na humarap at magpaliwanag sa kanilang tanggapan kaugnay ng mga posibleng paglabag tulad ng reckless driving, driving while under the influence of alcohol at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Isinailalim din ng LTO sa 90-day preventive suspension ang driver's license ng sangkot na driver kasabay ang kautosang isuko nito ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Inilagay naman sa alarm status ang Suzuki hatchback ayon kay Assistant Secretary Lacanilao. Nakakabahalaan niya ang pangyayari dahil hindi lamang iisang insidente ang iniugnay sa estudyante. Ang agresibo at marahas niyang aksyon nagpapakita ng posibleng pattern ng kawalang disiplina sa kalsada. Kaya't kinakailangan ang masusing investigasyon sa kaso at yaking mapapanagot ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin FM, San Jose City, Nueva Ecija, Angel Valenton III. Nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
0: Salamat, Angel. Samantala, 29 years old na lalaki na huli sa ilegal na droga sa bayan ng Tayum, Abra. Detalye ng balita mula kay Ruelda Mateo mula sa 95.3 Radyo Natin Bangueda. Naimbag na bigat, Ruelda.
4: Himbag nga di God's Angel, silampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Office of the Provincial Prosecutor o OPP Abra matapos mahuli ang isang 29 years old na lalaki sa isinagawang bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU Abra sa Sitio Lugit Tayom Abra. Nakuha mula sa mga suspect ang dalawang sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang droga, ang 1,000 piso na ginamit bilang bypass money.

0: Tapos water pulse, walang luno dito. Larga na tayo sa Kamigin, Eli.
1: Larga na sa Kamigin. Pasok sa listahan ng New York Times 52 Places to Go ngayong 2026 ang Isla ng Kamigin, kung saan itinanghal ito na pang-37 sa pwesto. Kinilala at inilarawan ito bilang paraiso, a water lover's paradise with sandbars and hot springs. Nakakuha ito ng pandaigdigang pagkilala matapos itong maitampok sa maimpluwensyang pahayagan at digital media organizations sa US, bilang tanging destinasyon mula sa Pilipinas na napasama sa listahan. Nabanggit din sa artikulo na ang isla ay mayaman sa local cuisine at cultural heritage, kasama na ang sunken cemetery na dating sementeryo noong panahon ng Espanyol, kung saan inilibing ang mga taga-Bonbon na ngayon ay bahagi na ng Katarman, Kamigin. Noong sumabog ang Mount Vulcan noong 1871, lumubog sa tubig ang naturang sementeryo, kung kaya't sa ilalim ng dagat makikita nyo ang mga lumang lapida, gayon din ang mayamang marine biodiversity na mayaman sa sea turtles. Samantala, ang malaking krus na makikita nyo sa gitna ng karagatan ay tanda lamang na mayroong sementeryong natabunan nang pumutok ang Mount Vulcan. Ngayon, nagsisilbi na rin itong tirahan ng mga isda at clams. Isa nga sa mga sikat na spring resort sa Kamigin ay ang Bura Soda Water Park. Kakaiba ang tubig dito dahil hindi lamang mainam pagliguan, pwede rin inumin, pero syempre may area lang kung saan pwede kang kumuha ng malinis na inuming tubig. Sabi pa nga ng mga lokal, ang lasa ng tubig dito ay maihahalin tulad nila sa soda. Ang pag-inom ng soda water ay mayroon din daw health benefits, gaya ng good for hydration, at ayon sa pag-aaral, ang tubig ay nakakababa ng blood pressure at nakakabawas ng panganib na magkaroon ng cardiovascular disease. Isa pang ikinaganda nito, all natural at tuloy-tuloy ang agos ng tubig kumpara sa typical swimming pool na steady ang tubig at may halong chlorine. Naglalaro sa 3 feet to 5 feet ang lalim ng kanilang pool. Ika nga, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ella ni Bensal ang inyong Kalarga. Magandang umaga!
0: Maraming salamat, Eli. Pero alam mo ba, sa North Cotabato, nung hindi pa masyado, ano, siguro mga 1970s. Ito naman kwento lang ng mga, mga lolo ko. Ano, ha? Alam mo, tubig namin doon, ay nabutan ko na, nag-elementary pa ako. Eh. Pagbukas mo ng gripo, pagbukas mo ng gripo, may pop beach. Mm-hmm. Oh, parang soft drinks. Tapos matamis. At malamig na. Hindi mo pa kailangan ng rep noon. Eh. Oh, lalo na umaga. Ay, hindi ka makakaligo na hindi ka nagpainit ng tubig. Oh, kasi pagka naligo ka ng hindi ka nagpainit ng tubig, lahat umuurong. Oh. Eh, hindi mo, syempre uurong ka, 'di ba? Pag buhos mo gano'n, lalamig, uurong ka. 8:03 ang oras sa buong kapuluan.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Simply G. Simpleng ganda.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
6: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Dapat po sa inyo.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
7: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo may pabango?
10: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
12: Gigan sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo!
14: Smart
13: Dishwashing Paste ko!
14: Smart to you!
13: Pritong ulam na mas